0: 89 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
2: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
4: Good morning. It's a Thursday. Oras na para sa ating headline sports dito lamang po sa Sports Radio 918. Kami ay nasa AM band, ganun din po nasa ating PBS receiver. Okay, just click it and of course sa ating Facebook page, kami ang DCSR Sports Radio. Sa mga bumabanderang balita natin on a Thursday morning, ngayon ay June 4, 2026. Gilas Pilipinas Women, okay, nanalo laban sa Italy 17-13 para sa napakamakasaysayan na unang panalo sa FIBA 3x3 World Cup. Samantalang sa basketball pa rin, Gilas Pilipinas Youth naman, tinalo ang Singapore sa napakalaking winning margin ulit at 83-53 sa pagpapatuloy ng FIBA Under-18 Asia Suyaba qualifier sa Bacolod City. Basketball pa rin, Barangay Ginebra, nauna nang nanalo sa koponan ng TNT. Kumbaga, Ginebra draws first blood in the PBA Season 50 Commissioner's Cup Finale 102-100 kagabi sa Araneta Coliseum. Samantala, sa larangan naman ng football, Rizal Memorial Track or Rizal Memorial Football Stadium naman ito naganap. Ano? Filipina men's football team natin nanaig laban sa koponan ng Guam 5-1. Yan ay sa pagsimula ng Tri-Nation Football Friendlies. Samantala, mamayang gabi na ang laban ni Alex Ayala kontra dito kay Alina Sharayeva, 6:30 PM Manila time. Round of 16 na po ito ng Birmingham Open. Samantalang sa PBL draft kagabi, okay, ang gaganda naman ng ating mga volleyballs. Lams Lamina ang pinaka-success kagabi kasi siya po yung number one overall pick sa PBL Premier Volleyball Draft. Maya may interview si Dennis Silanga ng Spikers Net. At least dalawa sa mga top draftees, ibabahagi namin yan sa inyo. And then sa larangan ng golf, ito magandang news din ito. Pasok pala sa LPGA US Women's Open na magaganap sa California mamayang siguro gabi, madaling araw ito mag-uumpisa. Sina Bianca Pagdanganan, okay, and si Pauline Del Rosario, ba, mga dalawa nating professional golfers competing in this major in ladies golf. Samantala sa French Open, hanggang halos sa semifinals or quarterfinals, umuulan ng upset. Okay, so ito, malaking panalo na itala ni Snyder laban sa world number one na si Arina Sabalenka. Imagine, na-upset niya si Sabalenka dito sa papatuloy ng aksyon. Quarterfinals kagabi, what a big win by Snyder. 3 sets yan. It was a big rally after losing the first set and dalawa siya natalo din sa ng break point, nakahabol pa. And then samantala, qualifier Swolenska made history in barging into the semifinal of this French Open dahil nanalo siya laban kay Kalinskaya. In men's side, ito mas maganda rin sa men's side. Koboli, tinapos na ang kampanya ng fourth seeded na si Felix Auger Aliassime. In 4 sets ba yan? Yes? Okay. Para makarating sa kanyang kaunanahang major semifinals. Samantalang, isa pang Italian, si Arnadi naman, nanalo kontra another Italian na si Matteo Berrettini. Okay, nagretiro kasi si Berrettini dahilan na naman sa injury. So, what a disappointing campaign. Ang galing-galing ng mga unang araw, unang round, but after dito nga sa quarterfinals ay natalo and via retirement pa si Matteo Berrettini. So, it's gonna be Koboli against Arnadi come the semifinals. Okay, so ang lahat po ng yan ay pagkwentuhan natin dito sa ating Headline Sports on a Thursday morning. Busy day to para sa atin. Mamaya we'll be having Coach Rosamero and our under 20 in Asian Athletics silver medalist in javelin throw, Anna Bianca Spinelia. Okay, we'll be talking about her forthcoming world campaign, her recent victory and record-breaking performance at the under 20 Asian Athletics Championships and more for this young athlete, young thrower of Far Eastern University and of course sa ating Patafan National Junior Team. Mamaya we'll also be having ang organizer ng katatapos lamang na Philippine National Gravel Championship, si Jumbo, okay, Tayag ng Race Go PH. Hayaan natin na magkwento how successful the recently concluded Philippine Gravel National Championships won by our national riders sina Nash Lim and Shane Yaoyao. Yan po isa kalawang bahagi ng ating programa. Okay, so quick time out tayo. Kasama ko si Susane, si Nida, and Team Tapales. At tayo po ay magbabalik syempre Malolos Transmitter. Good morning. At kayong lahat na nakatutok sa ating live streaming, please leave a note or message dun sa ating comment section para ma-acknowledge namin kayo. We'll have more in a while. Babalik po tayo.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binipisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
8: Sports Radio 918 AM.
4: Okay, so it's 8:13 and we're back dito pa rin po sa Headline Sports. Sa basketball muna tayo. Hindi uuwi na luhaan ang ating Filipina women's team o kilala bilang Gilas Pilipinas Women. Siyempre, dito yan sa 3x3 competition, FIBA 3x3 World Cup dyan sa Poland. Matapos na nagtala tayo ng panalo, ano, after 3 straight losses, Latvia, Germany, and China, kahapon sa unang laro, China eh. And then sa pinakahuling laro nila, they saved the best for last, they beat Italy, okay, 17-13. Para ito na, ang pinaka, okay, ang pinakamagandang panalo. Okay, sa pagtatapos ng torneo, at least uuwi tayo na may panalo. Ang Nationals, they overcame a slow start para talunin nga itong gritty Italians na talaga namang hanggang sa huli ay gustong makadikit dito sa Gilas Pilipinas Women. With the Philippines holding a slim 15-13 lead doon sa final 23 seconds of the ball game, si Camille Clarin ang kumuha ng napaka-importanting shot, okay, para masiguro na sa Pilipinas yung kampiyonato. Nagbigay kasi yun ng ano, ng sapat na lead, 'di ba? Yung huling shot na ito ni Clarin para talagang ibigay sa Pilipinas yung panalo. At ang Italy naman ay nako, nagmintis sa ilang mga attempts, 3 attempts at doon na natapos yung laban. So Clarin finished with 8 points, si Avril Bernardino merong 4 points and 6 rebounds. Galing ha. Mika Cacho tallied 3 points, samantalang si Casey De La Rosa ay may 2 points and 5 rebounds for Gilas Pilipinas. So tapos ng kampanya, the Philippines will go home with a 1-3 win-loss record doon sa Pool C ng 3x3 FIBA 3x3 World Cup. Pero nandun tayo sa page ng FIBA. That win, sinabi ng FIBA na a historic first ever win by the Philippines in the FIBA 3x3 World Cup. So congratulations! Di man pumasok sa next round pero yung klase ng performance, especially the first game, medyo dikit dun sa Latvia. Okay, tapos itong ang game na ito, the last game against Italy. Wow! And Casey De La Rosa and Avril Bernardino, diba? And Clarin, kudos to the members of our Philippine Gilas 3x3 team. Samantala, from Poland, we go to Bacolod City. Isa pang Gilas Pilipinas women ang lumalahok dito. And this is in the SIABA qualifiers. Okay, so ang Pilipinas nagtala naman na ulit ng isa pang panalo, 83-53 laban sa koponan ng Singapore. At napakalaki ng chance nga natin, di ba, for that spot sa FIBA Under 18 Women's Asia Cup. Because this is SIABA, Southeast Asia qualifiers. So may 2-0 record na tayo. Okay, Vietnam, tapos Singapore. Vietnam nung the other day ang ating tinalo. Ang koponan ay pinangunahan ni Tiffany Reyes na may 18 points, 7 rebounds, 4 steals, 1 assist. Tapos, syempre, andyan din si Dignadise. Yeah, si Sofia Dignadise, si Nariri Fern Perez. Okay, sila ay nanguna din, especially yung third quarter rally, ika nga. So, big win again for the Philippines. So kailan ulit ang laban? Today, yes, tonight. Lagi yung halos main event. Gilas Pilipinas women, okay, against Thailand. Okay, para sana panalo ulit tayo. Syempre tayong host. So alam natin na napakalaki ulit ng tsansa. Ang at stake dito ay FIBA Under 18 Women's Asia Cup slot. And the Philippines is hosting the event at STI West Negros University Gym in Bacolod City. Music. Samantala, okay, we go to basketball pa rin. Sino ang nakakuha ng unang game sa Season 50 PBA Commissioner's Cup Finale? Siyempre, yung paborito ninyo, no? Barangay Ginebra. Karamihan talaga sa atin ay siyempre Ginebra ang ating chinichir. Justin Brownlee, muli ang bumitbit para sa koponan ng Barangay Ginebra matapos na kanilang maungusan lang. Look at the score, 102-100 doon nga sa Game 1. Ginanap yan sa Araneta Coliseum sa Cubao. Itong long time Ginebra import na ito, naturalized player natin to for Gilas Pilipinas, ay nakapagbuslo ng game-winning jumper over Chris McCullough. Okay, nagbitbit sa kanya para sa kanyang 23 points, 8 assists, at meron pang 4 rebounds, ha? Okay, para sa Gin Kings. Napakalaki at napakagandang shot yan. Look at the quarter scores. Okay, so first quarter, 30-25 for Barangay Ginebra. 57-44 doon sa second quarter, still Ginebra. And then third quarter, 79-72. And then pagkatapos nga, fourth quarter, just a two-point winning margin for Barangay Ginebra. Sino pa ang napakaganda performance para dito sa Barangay Ginebra? Siyempre si RJ Abarrientos. Okay. Itong guard nito ng Barangay, he also drained two clutch four-pointers para on en route to his 24 big points. Meron din siyang 7 assists, meron pang 3 rebounds, meron pang 2 steals. Scotty Thompson may 15 points. Okay, sino pa? Rosario may 16 points. Okay, si Ku may 9 points. Si Aguilar may 7 points. Para sa TNT, yung kalang import may 25 points. Si Pogoy may 22. Si Nambatak may 19. Okay, so 1-0 na for Barangay Ginebra in the PBA Commissioner's Cup Season 50. Ito ha, finale.
9: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
4: Okay, so it's 8:19. Pakita na lang natin yung mga photos kagabi. How our team, and this is our Philippine Men's National Football Team, yung kanilang naitalang panalo, bati ng baka nila yung bumibisita na koponan. Actually, tri-nation competition ito eh. At yan sa Rizal Memorial Football Stadium. Okay, 5-1 ang naging score ng ating Philippine team. Okay, mamaya po sa programang Football Connection, maraming mga nakalap din na interview si Aaron Bayato. Tingnan natin. Mamaya namin yan ibahagi sa inyo. 5-1 over Guam. Okay, simula pa lang ito ng tri-nation friendlies. Okay, football po ito. So, kailan ang sunod na game? It's gonna be this coming Tuesday. Ay, matagal-tagal pa, no? Tuesday against Myanmar. Okay. In this invitational tournament. Okay, so at least good win, especially na dito sa ating turf, ikang ating pitch, ginawa itong tri-nation competition. What else? Definitely, abang natin mamayang gabi si Alex Iyala at itong si Alina Charayeva ng Russia sa kanilang pagharap para makapasok sa quarterfinals. Expected na manalo si Alex, considering she's the top seed, and yung huli nilang laban sa Philippine Open dito sa Manila ay si Alex ang nanalo via straight set, diba? So, abangan natin yan. Around 6:30 in the morning, magiging laban ni Alex Iyala at ni Alina Charayeva. Okay, from tennis, we go muna naman sa golf. Yes, meron pala tayong dalawang mga golfers na kalahok at magdadala, magbibitbit dun sa bandila ng Pilipinas. Come this LPGA US Women's Open, magaganap na ito mamayang madaling araw sa Riviera Country Club dyan sa Pacific Palisades, California. Sila syempre ang Olympian na si Bianca Pagdanganan. At ganun din ang isa pang professional natin player, si Pauline Del Rosario, who turned professional in 2022. Bianca Pagdanganan turned professional in 2021. So this is the 81st edition of this US Women's Open. This is 12 million, ha? $12 million competition. Si Bianca po nakapasok dito sa US Open. May mga qualifier to eh. Bianca Pagdanganan, our Olympian, earned her spot sa pamagitan ng kanyang pagdumina sa qualifying tournament sa Colorado. Okay. Okay, samantalang itong si Pauline Del Rosario naman ay nag-qualify sa pamagitan po ng kanyang playoff victory sa Texas. Okay, so mga last minute pala silang entry to the US Open via the qualifying tournament kasi hindi sapat yung kanilang kasalukuyang standings when it comes to LPGA Tour o kaya naman yung world rankings. Usually LPGA Tour because this is one tournament. This is major, a major competition of the LPGA. So, 2:20 p.m. American time, California time, kasama ni Bianca si Bronte Law, Johanna Yursen. Okay, samantalang si Pauline Del Rosario naman will be teeing off alongside Napat Lerdsawatana and Athina Singh, mga Indian and Thailand. Alam mo naman, mahusay ang mga yan. Si Yuka Saso, ang two-time defending champion, syempre nandito rin. Talagang automatic na yung berth niya when it comes to the tournament, especially na siya ay dalawang beses na nag-champion dito, 2021 and 2024. So siya ay kalahok din dito. So at least meron tayong titingnan na tatlo. Maganda kasing mag-open ka ng website ng ganitong mga tournament, and this is big tournament, this is a major in golf na tinitingnan mo yung bandila ng Pilipinas, di ba? Hinahanap mo, asan na? Excited ka to see, and syempre pag nakita mo, to also check on their scores from hole 1 to hole 18, di ba? Eh lalo na, nakaabang din tayo talaga dito kay Bianca for the Asian Games. And who knows, di ba, Pauline Del Rosario, anybody who's representing the Philippines in the big stage, especially open competition na tayo, kahit professional golfer, sabi nga ng NGAP, our NSA for golf, pwede sila mag-represent sa bansa natin. Kaya Bianca Pagdanganan and Rico Ho, we are okay. They are committed to play for the Philippines come the Asian Games. And who knows, maybe Pauline Del Rosario, maybe si Rian Maliksi, well, amateur naman, talagang go na go yan. And who else? I heard even si ating Miguel Tabuena, di ba, nasa Live Golf, ay mukhang ganun din, binigyan na ng offer to play for the Philippines. But we have yet to confirm kung sino talaga sa kanila ang sasakto sa mga schedule because they're all professionals. Okay, so it's 8:25 in the morning. Ito pa rin po ang ating headline sports.
9: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
4: Okay, so balik tayo. Let's go to volleyball. Okay, kagabi, napakamaningning yung PVL, that's Premier Volleyball League rookie draft. Ang ganda ng mga mga players natin. Ito, before the draft, sigurado kinakabahan sila dyan. Diba? Hindi pa na-announce dyan kung sino at anong team ang kukuha sa kanila. So, Lams Lamina ang naging number one overall pick dito nga sa 2026 PBL rookie draft. Okay, ang Galleries Tower ang kumuha kay Lamina, okay, para maging among the rookies siya yung kanilang pinick in that draft. Tapos tingnan natin yung mga iba pa. Solar Spikers, ang kanila namang naselect ay si Detdet Pipito of University of Santo Tomas. Okay. Samantalang, sino pa? Tingnan natin. Choco Mucho. Okay, yung taga FEU na si Tin Obaldo. Okay. So, yan. Ang kanilang kinuha. And then, sina Kai Cepeda sa Capital One. Okay. An Assis. Okay, Galleries ulit. Okay, si Ella Ragas sa Foxy. Mamaya, iasasalansa natin yung lahat ng mga first round at saka second round picks nitong mga respective teams. But for the meantime, bibigay muna namin sa inyo yung dalawa top draftees, ika nga, sina Camila Lams Lamina, okay, ng kinuha ng Galleries Tower, at si Detdet Pipito na pili naman ng Capital One. Yan po ang ibabahaging panayam ni Dennis Silanga dito pa rin po sa ating Headline Sports.
9: Headline Sports Interviews. Fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
10: For me, syempre, full feeling kasi, wow, ako yung isa sa mga napili nila ng Team Galleries. And it shows na yung trust. And syempre, na ako po talaga yung napili. And I'm very happy, very grateful.
11: Alams, yung huling tatlo number one pick, Tia, Bella, ikaw, lahat kayo, and yung nasa Team Galleries. So parang, ano yung... Gano'n ka lang yung testament yun sa high school program?
10: Siyempre, makikita naman siguro sa resulta na yung pinaghirapan ng bawat isa sa amin, not just me, but also sa kay Ate Thea and Belle. And siguro, nagbunga talaga yung pangarap namin, nagbunga yung sacrifice at hard works na nilalaban namin araw-araw sa training, sa games, and sa NU, at kung saan man, saan kami hanggang ngayon.
12: Tapos yun nga yung galleries, rebuilding din sila. Siguro sa'yo bilang rookie nila, ano yung madadala mo sa team na mo?
10: Since I'm from a champion team, which is NU, syempre ang mabibigay ko lang or may offer ko sa Team Galleries is kung gaano ako ka-competitive maglaro inside and outside the court. And syempre yung hard work ko, yung discipline ko, and worth ethic ko, yun po yung may offer ko sa kanila.
13: Lams, gaano ka lang ka-excited na in the pros makakaharap mo si Bella?
10: Excited, syempre, kasi first makakalaban ko siya. And this is our first time na maglalaban after 11 years, 12 years. Syempre, iba yung feeling kasi nung noon magkakasama kami, ngayon, ayun nga, magkakalaban. And syempre, tingin ko marami po akong matututunan sa kanya. Ayun.
14: Lams, kanina kinakabahan, ikaw
10: kanina kinakabahan ngayon po, kinakabahan pa rin po.
14: Yeah,
10: joke lang. Ako, kinakabahan ako, syempre, dahil, syempre, emotions, mixed emotions. Pero wala eh, normal person lang din ako, hindi lang din ako athlete. Kaya, normal person lang ako.
15: Last, gano'n ka na rin ka-ready na makaharap ng iba pang mga galing sa atin?
10: Of course, always ready naman ako, syempre. But, syempre, mag-start pa rin kung how will I prepare first. How will I manage myself? Syempre, patungtong sa PBL. Kasi, syempre po, iba na po silang maglaro eh. Mga veterano na po silang maglaro. Kaya, tingin ko po, marami po talaga akong matututunan. And i-embrace ko talaga yung challenge, lalo na po pagkalaban sila.
13: Thank you, Lams.
9: Sports Radio, 918 AM.
12: Siguro, anong nararamdaman mo ngayon na may PBL team ka na?
16: Actually, mixed emotions. Pero, sobrang grateful and yun, thankful lang talaga kay Lord na pinapangarap ko lang makapasok dito sa PBL. And now, number 2 pick. So, pressure. Pero, yun, thankful pa rin talaga kay Lord na and I will try my best to help the Capital One.
11: Depende kung elementary nga kayo naging magkakampi ni Bella noon. Parang na-imagine mo ba na at some point along the way from yung humble beginnings niyo ngayon, nasa PBL na kayo magkasama?
16: Actually, abang papunta nga po ko sa red carpet, feeling lang siya. Throwback lang, yung parang teammates kami since elementaries. Ngayong nandito ako sa PBL, parang siya yung ka-teammate ko and sila Pia Abo. Ayun. Sobrang happy lang and excited ako na mas may matutunan din sa kanila.
17: Number 2 overall pick, as a libero, how does it feel na all of your hard work led to this career?
16: Super happy and grateful since last playing year ko sa USD talagang isa to sa mga pinaghandaan ko and dinedicate ko talaga yung performance ko for this draft.
18: Yung championship hindi man dumating sa UAE, but itong competitive one with the pieces niya, na meron sila na nagdag nito ko season kasi mo din. Siguro how excited are you to chase itong PBL championship na
16: I think slowly muna na ayun, syempre, yung chemistry ng bago kong team kailangan and chemistry and yung system na meron sila kailangan makadapt ko muna. Yun. Pero mangangarap kami syempre na hopefully sa amin din mapunta yung championship. Gusto ko na umiyak.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918.

0: Next led, and then Joanna o Joanna Perdido ng Farm Fresh, si Vian Ariola ng napunta sa PLDT, at si Barbie Girl, si Barbie Hamili ng Creamline. Pakita nga natin si Barbie. Okay, natuwa ako. She's a Barbie girl in the PBL world. And yes, it's fantastic. Ang ganda ng caption kasi ni Dennis, ano. She's a Barbie girl in the PBL world, and yes, it's fantastic. Okay, so si Barbie Hamili, siya yung pinakahuli. At napunta siya ng presyo sa Creamline Cool Smashers. Okay, 8 overall. Former Adamson player itong si Barbie. At syempre, makakasama niya, dati din namang taga Adamson, Lady Falcons legend na si Gemma Galanza. Okay, marami pa mga panayam sa mga susunod po na slot natin dito sa Sports Radio. Ibabahagi natin yan sa inyo. Okay, so we'll pause for a few reminders. Tapos sa pagbalik natin, we will be talking about athletics, ang ating record holders sa under 20 ng javelin throw for women, Ana Bianca Espinelia, and her coach, Coach Ross Samero. Dito pa rin po sa Headline Sports.
1: Kunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
2: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
1: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
2: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
1: Nanay naman, eh.
3: 25 lang. Sapat na! Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
0: Maraming salamat. Congratulations sa isa na namang achiever ng ating Philippine Athletics in the Under 20 Asian Championships. She delivered a silver medal. Kasama syempre ang coach. Let's all welcome sa Sports Radio, Ana Bianca Espinelia, si javelin throw, and coach Ross Hamero. Hi! Congrats muna, Bianca.
13: Congrats. Thank you so much.
0: Yes. So much. Yes. And Coach, welcome once again to Sports Radio. Wow, ang ganda performance ng athlete mo. At syempre, para sa ating Philippine Athletics, gano'n po kalaki yung silver medal win na ito?
14: Sobrang laki po kasi base dun sa research ko po, sa 22 edition po ng U20 Asia, at which is dati Asian Junior po ang tawag. So, wala po akong nakitang nagmedalyang Pilipino. So parang lumalabas po siya yung first na nag-medal po na Pinoy.
0: Wow. Yes.
14: Sa Asian U20 po.
0: Wow. Ganun kalaki ang achievement mo, Bianca. So how do you feel? Anong pakiramdam na maka-medal, silver?

0: medal, maka national record sa Asian competition, Bianca.
1: Siyempre po, tuwang-tuwa po din kasi hindi rin po expected yung magagawa ko sa Asian po. That time po na mabibreak ko rin yung personal best ko po. Yun.
0: 52.20 meters, sixth and final attempt. Kwento mo nga kung paano mo mismo talaga naitapo ng ganun kalayo sa last attempt na, considering siguro may pressure.
1: Nung last throw po, sabi ko kay coach na, bahala na to. Itatapon na lang po to. Basta kung saan to bumagsak, doon na. Yun lang po. Tapos, hindi ko po siya expect na 50-50 to. So, na-ari po, na-shock rin po kasi sabi ko, bahala na to eh. Tapos yun po, tuwang-tuwa po ako yung nag-50-50 po ako.
0: Yes, tuwang-tuwa. Eh, gaano din katuwa talaga si Coach Ross naman with that performance. And did you expect kaya ni Bianca to make a record, kaya niya rin to win or to make it to the podium of an Asian level competition, Coach Ross?
2: Ay, hindi po talaga ako nag-expect. Kasi po, based on our training talaga, kung makaka-medal siya, isa pinakamataas na ang bronze. And hindi rin po ako nakapag-expect na ibe-break niya yung personal best niya or yung U20 record. Kasi nga, masyadong malaki yung percentage ng improvement niya nung SEA Games, which is December lang. So, if mag-improve siya, I'm expecting on the third quarter of the year pa. So, medyo talagang surprising talaga yung performance niya this time. So, that's why parang nasyak talaga kami. Sobrang happy kasi yung nangyari talaga nung nakita namin na 52 meters yung tapon niya.
0: Yes, okay. So sige, mute si coach para hindi tayo mag-feedback. Puntahan ulit natin si Bianca naman. Yes, Bianca. So, before going to the Asian competition, ano lang yung naging target mo for this one? Sabi nga ni coach, unexpected. Dapat hindi pa panahon for you to make that throw na 52.20. Ano lang, kumbaga, yung naging una mong target?
1: Target ko lang po is yung maka-PB lang po. Pero hindi ko rin naman na-expect na makakapodium ako kasi doon po sa mga personal best ko ng kalaban ko is parang malayo po talaga ako sa podium. So, yun po. Sabi ko, mag-PB lang ako dito, okay na po ako. Pero hindi expect na mag-podium po ako.
0: Yes. Ilang participants, Bianca?
1: 13 po.
0: 13. It was a big field, Coach Ross. So, gaano din kalakas yung field na ito? Nung nakita mo, I'm sure may mga personal best submitted before the event?
2: Before pa lang po talaga nagsimula yung competition, kita namin na 8 kasi out of 14, 8 po yung tumatapon ng 50 meters above. And based on the personal best and season's best, the personal best way back talaga, parang 6, pang-anim siya. Tapos season's best naman, parang pang third siya. Sabi ko, if ever natatapon si Bianca, third lang talaga. Yun lang talaga nakikita ko. So, yun na in-expect ko. Kasi based on the, performance and the statistics. Pero nung tumatapon kasi siya during the warm-up, sabi ko, mukhang nasa kondisyon. Sabi ko, 5 strides ang layo ng tapon. Hindi lang talaga in-expect na medyo nag-struggle siya doon sa mga unang at hindi lang din po siya. Mm-hmm. Even the other competitors din, nahihirapan po talaga silang itapon yung javelin. Okay. Hindi kagad sila nakakuha ng magandang performance. After third or fourth throw, doon lang sila gumanda din yung tapon nila.
0: Mm-hmm. Yes, okay. So having said that, ano na lang ang nasa mindset ni Bianca the time of the competition, knowing na yung mga unang throw, I don't know why, bakit hindi maganda ang throw sa mga unang bahagi ng event o ng mga attempts, Bianca? Mahangin ba? Anong meron sa Hong Kong competition na yan, Bianca?
1: Yung observe ko lang po doon sa Hong Kong during the game po, yung weather po, masyado po siya mainit. And then, hindi po rin ako nakaka-adjust masyado doon sa weather. Kasi nga po, sabi yung init. So, parang nahirapan ako na i-adjust po yung katawan ko para dun sa laro na yun po.
0: But still, you made it. Anong ibig sabihin na ng performance na ito? Siyempre, happy ka, bagong record. Anong ibig sabihin ng performance na ito para sa iyo, Bianca? Anong napatunayan?
1: Siguro po,
0: Pwede pang mag-ambisyon, I'm sure, ng mataas because, you know, unexpected yung win. Tapos Asian level ito, di ba?
1: Yes po, pwede po.
0: Yes. From Coach Ross, so what does the podium indicate kung performance nga ni Bianca o isang Filipino javelin thrower ang ating tinitingnan, especially merong SEA Games, merong Asian Games later this year, at merong World Under 20 Championships na siyempre qualified na si Bianca.
2: Very meaningful talaga tong performance na to, lalo na nakita ko yung maturity niya sa laro. Talagang it helped her to mature na hindi talaga siya sumusuko up to the last throw. Hindi siya nawawala ng, hindi bumababa ang kanyang moral. Talagang lumalaban siya. And marunong siyang dumiskarte. So, in that point, nakita ko naman layo yung mararating niya. Kasi, unang-una, very young, 19 years old. And still, although hindi pa siya number one sa Southeast Asia, medyo may edad na yung kalaban niya doon sa Southeast Asia. So, ibig sabihin, there's a bright future for Bianca sa SEA Games. And also, with regards to Asian Games, we'll try our best talaga to be on the podium on the Asian level competition, on the senior level, pag nag-senior na siya.
0: Yeah.
2: So, nakita ko talaga yung future niya. So, we are trying our best na to surpass yung, kasi pag throwing events or di ba hirap ang Pilipino talaga sa Asian level. So, we will try our best not only to break the Philippine record, but also na mag-podium din siya sa senior level ng Asian or above Asian level competition.
0: Oh, speaking of above Asian competition, di ba, congratulations because you are at the world, di ba, World Under 20, nag-qualified na siya. Saan niya nakuha yung qualification, Coach Ross? And yun na nga, in this performance, na alam niyo kaya niyo pang iangat, itaas to, di ba, medyo more months to go pa naman before the world. So, ano po yung mga nagiging goal niyo na para sa kanya?
2: After na makuha niya tong performance, at totoo lang, it's challenge for a coach. Kasi it's very young, tapos ang bilis ng na improvement. So, I'm just thinking, what my goal, and also to be her goal. Kailangan magtutugma kaming dalawa. And sabi niya, gusto niyang ma-break yung Philippine record. So, we will try our best na to break the Philippine record. Alam naman natin na mahirap talaga sa world level. So, at least, in that competition, we break or we have achievements na which is a very very antagal na nag-stand yung record na yon . So hopefully na ma-break namin yung record na yon and together tulungan namin ni Bianca.
0: Okay, we are talking about record and this is records kasi 52.20 under 20 record. How about the standard record of Philippine athletics? Ano ba yon?
2: It's 53.75 by Geraldine Amandoron. And that time, she's 23 years old nung nag-record siya. So, one meter na lang po. So, napakalapit na. So, at ang bata pa. Yes. And also, sa pangangatawan naman, almost parehas lang sila ng height and parehas sila ng build. So, ngayon, ang mas maganda ngayon, meron na tayong mga knowledge for na scientific na yung ating mga programa. So, mas natuto tayo. Hopefully, that system or strategies makatulong kay Bianca na ma-break niya pa or ma-surpass pa niya na mas malayo yung record.
0: Yes. Ako yung na-excite para sa'yo, Bianca, kasi we're just computing 52.20 tapos 53.7. Bianca, how do you feel about this? Na may ganun kang goal, di ba, hinahabol na throw while preparing. Paano din yung nakakatulong bilang motivation mo, inspiration mo? To keep on, mahirap yung training ng atleta . Parang come the world, under 20, or even whenever, wherever competition ay magawa mo na, ma-break mo na yung record na yun this year. Bianca?
1: For me naman, please, pinaghahandaan ko rin yung pong Philippine record. Pero hindi ko po talaga, pinupursue talaga na ma-break agad yung record ko, yung record ng Philippine, kasi mahirap nga po siya. So yung ginagawa lang po namin ni Coach Rosie's, Francisco, doon ko talaga na nafo-focus process po. Kasi hindi po basta-basta ma-break yung record kasi mahirap nga po.
0: Yes. Yun lang po. Anong klaseng program para sa kanya? Alam ko marami pang competition. Papalapit na rin ang ating Philippine Athletics Championships, Coach Ross.
2: This is a Philippine Athletics Championship, so I'm not hoping na talagang mag-improve siya kasi very little time lang eh. So mm-hmm. just exposure for her, for competition level feeling, and so another maturity na ma-learn niya ulit kung anong lesson ma-learn niya sa National Open. Then by July, may mga competition pa naman, but hindi pa clear kasi yung date, so we are waiting for that. So para before the World Championship, meron pa siya at least sana may dalawang international in competition pa siya in preparation for the world level competition.
0: Ang saya naman, Bianca, you are so blessed in other young athletes these days, especially from track and field, because you are given, you know, the opportunity of competing, di lang isang beses, sa isang taon, napakaraming beses. How do you feel about this? Sa sunod-sunod na tournament at kumbaga opportunities being given sa iyo at sa mga kapwa teen tracksters?
1: Syempre, hindi po na pala yung pressure ko kasi nga po, sunod-sunod po yung laro. So, iniisip ko paano ko po ito, every competition, magago yung na best, ano po, bistro. So, parang na-preserve po ako sa gagawin ko. At na same time po, na-enjoy ka rin po naman kasi exposure kahit sa malalaking competition, kahit hindi ma-podium, pero yung exposure po talaga yung kailangan na makuha ko na. Nag-compete ako sa matas na competition. So, ano pa yung kailangan ko improve to myself po?
0: Yes. Nakakatuwa tong bata na ito, di ba, Coach Ross? Siya isang bronze medalist na sa SEA Games. Tama, di ba? Oo. Tapos, syempre, yung mga Southeast Asian youth and juniors, andyan na yung titles para sa kanya. Syempre, UAAP, siya na talaga yung nag-reign na ika nga dyan for Far Eastern University, kabahagi ng 26 overall title niya sa athletics. Ano pa pwedeng ambisyonin for a very young and talented thrower in Bianca Espinilla from the point of view of Coach Ross?
2: Ako first muna, gusto ko kasi muna na mag-mature yung katawan niya kasi 19 years old pa lang eh.
0: Baka ma-burn out.
2: Javelin throw is prone to injury. So, gusto ko talaga palakasin muna talaga yung katawan niya before the performance. Kasi ang hirap na may nararamdaman siya every time na mag-high intensity training. So, yun muna siguro ang goal na mag-mature physically siya. Then second talaga yung mga performances. Para yung career niya is mas mahaba pa.
0: Tama.
2: So yun yung gusto ko eh, magtagal siya sa karir niya ngayon. Kasi kung ngayon pa lang bata siya, ang dami niya nang na-achieve na hindi na-achieve ng ibang 19 years old. So what more kung tatagal siya sa industry ng athletics, sa sports, so mas mahaba pa or mas malayo pa ang mararating niya.
0: Yes. Okay. So, Bianca, yun naman pala, buti na lang nandiyan si Coach, ano? At marami nang nakaalalay, di ba? Para lalo pang to really make you improve, di ba? And attain talaga to the max yung ma-attain mo na achievement. So, personally, how do you feel about your performance? Ano pa kayang aspeto ng iyong game ang dapat na sa tingin mo ma-improve pa, Bianca?
1: Siguro po, ano, marami pa po akong kailangan info na para sa sarili ko. Yan nga po yung sinabi ni Coach is palakasin yung ano katawan ko kasi sobrang ano po po is parang kumbaga sobrang lambot pa, sobrang bata pa po. So, hindi po po talaga siya kaya na
0: develop.
1: Yes po. Parang ganoon po.
0: Yes. Like, yeah, you're 19 years old. Taga saan ka, Bianca?
1: Taga Masbate province po.
0: Masbate? Ano, ilang taon ka na sa FEU? Tapos na ba ang playing year mo sa FEU, UAAP?
1: Hindi pa po. Magsi-second year pa lang po ako.
0: Okay, so napaka, ay tama kasi junior pa lang halos eh. So ang dami pang ibibigay mong contribution para sa Far Eastern University. Grabe, aabangan ka pala namin, ano? So, yes, so gusto mo bang mag-Asian Games na this year? Although kanina sinabi mo na unti-unti, but syempre kung may pagkakataon, Bianca.
1: Kung ibibigay po ni Lord, why not naman po, di ba?
0: Yes.
1: So, gusto ko rin po makalaro ng matataas talaga na competitions.
0: Yes.
1: And mga elite po na athlete.
0: Yes.
1: Yung mga professional athlete po ng ibang bansa. So, parang big achievement po for me kasi yung makakalaban ko is parang naglaro na ng Olympics or mas mataas na po na competition. Yun po.
0: So, paano mo sinasaykap yung sarili mo? Anong nagpapalakas ng loob sa'yo? Anong mindset ang iniisip mo kapag nakita mo sa, di ba, sa list of participants, di ba, entry list, uy, nag-Asian Games na pala to, uy, nag-Olympics na pala to. Bianca?
1: Para sa akin po yung tiwala po sa sarili. Yun po yung lagi kong insert po sa utak ko na tiwala lang sa sarili. And syempre po kay Lord and then sa coach po. Yun po.
0: Yes, okay. So, wow, Coach Ross, ang haba pa pala ng servisyo nito sa school ng Far Eastern University. At yes, syempre, dugtong nga, katulad ng sinasabi, dugtong sa national team, kaya nga dapat alagaan, hindi ma-burn out, hindi magkaroon ng injury para sa mas mahabang career. So, ikaw ba nakadiscover kay Bianca, Coach, for FEU?
2: Ano pa?
0: Sino po nakadiscover kay Bianca para mapunta sa FEU?
2: Actually, nilapitan ko po yung coach niya kasi yung coach po niya kasi nag-under sa akin sa coaching course po ng level 1.
0: Okay.
2: So, alam ko, yan yung coach niya. Then, kinausap ko po yung coach niya. Then, sabi ko, potential yung bata. Then, kinausap ko yung mother niya na kung pwede kong ma-recruit sa FEU.
0: Yes, isa lang sa mga talented recruits mo sa FEU. Gaano ka disiplinado? Gaano ka bait na atleta si Ana Bianca Espinilla, Coach Ross?
2: Una po, sobrang disiplinado. Hindi po siya lumalabas ng dorm pag hindi importante. Tapos pag lalabas po yan sa, or aalis, magpapaalam po, magme-message pa yan sa akin. Yes. At never po ako nakaramdam sa kanya ng hindi niya ako nirespeto. Always respectful siyang bata.
0: Yes, kaya kapag ganyan, talagang mataas ang pangarap natin para sa kanya. So keep up the good attitude and the good work. Ang layo ng mararating ni Bianca, no? And I know, Bianca, syempre gusto mo rin makatulad ng ibang mga atleta. Look at those Olympians, di ba? Hindi lang nabigay ng karangalan sa ating bayan. Syempre yung mga incentive, nakuha din nila for their family and for themselves also. Ganun din ba? Gusto mo mangyari sana sa career mo, Bianca?
1: Opo, kung ano nga po, bibigay nga po ni Lord na magiging successful ako dito sa career ko, di ba po?
0: Yes, oo. Yes, Coach Ross, kumusta yung Hong Kong Asian Under 20, yung mga atleta natin nag-perform doon? Alam ko, dalawa lang naka-medal, di ba? Pero generally, ikaw po yung isa sa mga coaches, di ba, nakasama nga doon. Yung assessment natin bilang PATAFA National Track and Field Coach.
2: Yes po. Hong Kong po, maganda naman po yung performance ng ating mga bata, no? Like generally, Kadag, Jericho Kadag also have a bronze medal. Then Geraldine Rodriguez, naka-hit siya ng standard ng World U20. So kaya apat na silang qualified for World. Then also there is a Giselle Bibas na talagang hindi siya bumababa sa top 6. Tapos din Sep Placido, very young promising race walker. And also Tap Placido, the 400 runners, hard runner, and the Paiwang Kai, which qualified for AYG Youth Olympics natin. So kung makikita niyo po, the lineup is really selected and very fine athletes talaga, finest.
0: Yes. At nakakatuwa na ganyan na yung ating PATAFA. I mean, yung oportunidad binibigay sa mga kabataan. Itong mga kabataan naman nagde-deliver, di ba? With the help of coaches katulad mo at ng iba pang mga universities and colleges, di ba? So, talagang blessed at pwede talagang makarating sa taas itong mga atleta na ito. Sige, Bianca, take this opportunity. Baka may gusto kang pasalamatan, baka may gusto kang mensahe. As we follow your throwing career, kanina nga kausap ko si Attorney Al Agra. Meron kasi kami programa dito sa Sports Radio, yung Legal Playbook. Kinongratulate ka niya, tapos syempre yung mga good wishes niya. And definitely, humahanga siya sa iyo bilang young athlete na malayo pa ang mararating. Sige, anong mensahe mo after this big win?
1: First of all, gusto ko pasalamat kay Lord. And then, sa mga coach na tumulong sa akin, sa nag-discover, hanggang sa napunta po ako kay Coach Hamero. So, maraming salamat po sa mga sa support na pinibigay niyo sa akin. Win or loss, nandiyan pa rin po kayo. And then, thank you rin po sa pamilya ko. Tapos, Kay Coach Amere. And then hindi ka na po isa sa inyong mga coach. Alam niyo na po kung sino po kayo. Maraming maraming salamat po dahil hindi dahil sa iyo, hindi rin ako napunta dito.
0: Yes. Okay, so Coach Ross, baka may dagdag pa na announcement. Alam ko 'tong mga bata na 'to makikita natin sa Philippine Athletics
2: National
0: Championships,
2: Open po.
0: yeah, National Open sa New Clark City, Pampanga. Kapastarlac pala. I'm sorry.
2: Kapastarlac.
0: Yes, okay. At ano pang natitirang schedule para sa atin?
2: First of all muna po, maraming maraming salamat sa Patapa for giving the opportunity to young athletes ngayon mm-hmm. na bibigyan ng chance na makapag-compete sa higher level competition. Talagang they supported athletes even though they're not inside the national team.
0: Mm-hmm.
2: Basta maganda yung performance, they give opportunity na ma-expose sila sa international level of competition. And yun nga po, may upcoming kaming competition, the ICTSI Philippine Athletics Championship. Mapapanood nyo po doon yung mga ating malalakas na atleta, mga national athlete, and also there's a lot of international or foreign competitors or athletes na maglalaro. Meron, nakita ko may Korea. So first time kong narinigyan, may Korea, may of course Thailand, Malaysia, Singapore. May nakita nga akong parang may Arab eh. So parang
0: wow.
2: Individual athlete siya, pupunta siya dito. So may ang dami. So nakaka-excite. That's why I'm inviting everyone na manood po kayo. Kasi as in, ang ganda manood nang makita nyo yung mga atleta talaga na nakikita nyo lang sa TV or sa YouTube, na papanood nyo lang sa every competition. So yun po, sana manood po kayo and supportahan nyo po ang Philippine Athletics.
0: Yes, and definitely Sports Radio will be there at NCC. Dyan sa Kapastarlac to cover the Philippine or ICTSI, Philippine Athletics Championships. Thank you, Bianca. And keep us posted. Coach Ross, keep us posted.
2: Thank you, ma'am.
0: Dami naming aabangan sa mga kabataan nating atleta. And congratulations. And of course, all the best. Dahil alam ko, more hard work pa ang gagawin ng ating mga coaches at ng atleta natin. Katulad ni Ana, Bianca Espinilla, silver medalist, record holder sa under 20, di ba? Yung silver niya sa Asian Under 20 Championships, javelin throw. Until next time po, congratulations.
2: Thank you po. Salamat,
0: salamat
2: po, ma'am. Thank you po.
0: Okay.
2: Thank you, ma'am. Sa inyo po lahat.
3: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
5: Philippine Standard Time, it's 9:01 a.m. Good morning, and here is the news. The Philippines has ended its bid for a non-permanent seat on the UN Security Council after the final round of voting at the UN General Assembly. Kyrgyzstan won the seat with 142 votes, while Philippines received 49. Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro said that the Philippines respects the decision of UN member states and congratulated the Kyrgyz Republic on its election. She further said the Philippines remains committed to working with all nations in pursuing peace, stability, sustainable development, and a rule-based international order. In other news, Japan has committed about 134 million pesos grant to fund graduate studies for Filipino government officials in Japanese universities under Human Resource Development Scholarship Program. In a statement issued by Japanese Embassy in Manila, the exchange of notes was signed during the state visit of President Ferdinand R. Marcos Jr. The grant will support the master's degree and doctoral degree education of 19 young Filipino government officers for the 2027 to 2028 academic year. The JDS program exemplifies Japan's ongoing commitment to supporting the Philippines' human resource development initiatives.

0: In sports news, world number one Aryna Sabalenka says she fell into a very deep dark hole mentally as she unraveled in a crushing quarterfinal defeat by Diana Schneider in yet another French Open shock. Sabalenka, beaten the finalist at the Roland Garros last year, was 6-3, 4-1 up before the momentum suddenly shifted and sparked an extraordinary comeback from Schneider. The Russian 25th seed playing in her first Grand Slam quarterfinal reeled off 12 of the final 13 games to win 3-6, 7-5, 6-love and complete a monumental upset. Philippine Standard Time, it's 9:04 in the morning. Manatili nato to Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako, Steve Tapales, at isang magandang umaga sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit eh.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports, sa Sports Radio, 918.
8: Good morning and we're back. Ikalawang bahagi na po ng ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Bagong ating huddle again for today. Balikan natin ang mga bumabanderang balita. Gilas Pilipinas Women nagtala ng napaka makasaysayan na panalo at ito ay sa FIBA 3x3 World Cup matapos natalunin ang Italy 17-13 sa pagtatapos ng kanilang kampanya kagabi sa Poland. Samantala, Gilas Youth ay nanaig at kinawawa ang koponan ng Singapore 83-53 sa FIBA Under-18 Asia Cup Asiaba Qualifiers sa Bacolod City. Samantalang sa PBA, Ginebra ang unang nanalo sa game number 1 ng labanan para sa PBA Commissioner's Cup finale laban nga po sa koponan ng TNT 102-100. Samantala, sa football, ito Philippine Men's National Football Team natin, wagi laban sa Guam, 5-1 sa pag-uumpisa ng Tri-Nation Football Friendlies. Sa Rizal Memorial Football Field po yan. Mamayang gabi, Alex Iyala lalaban na kay Alina Charayeva, 6:30 in the evening, Philippine time, sa round of 16 ng WTA 125 Birmingham Open. Samantala, Lams Lamina at Det Pipito, sila po yun ang mga top 2 draftees sa naganap na PBL Rookie Draft kagabi. Sa larangan ng golf, Bianca Pagdangana ng ating Olympian at ang isa pang professional lady golfer ng Philippines na si Pauline Del Rosario pasok. Nag-qualify sila sa magaganap bukas na yan, 80th edition ng US Women's Open Golf Major Competition in LPGA. And then sa French Open, yes, French Open, napakaraming upset. Snyder rallied from asset and double breakdown para i-upset ang world number 1 na si Sabalenka. Samantalang ang qualifier na si Chowalenska ay nanalo din at gumawa din ng kasaysayan unang pagpasok niya sa major semifinal matapos na manalo kay Kalinskaya. Samantalang sa men's side, ito upset din na itala ni Coboli ng Italy laban sa fourth seeded na si Felix Auger-Aliassime ng Canada at makarating din sa kauna-nahan niyang major semifinal. Samantalang si Arnaldi, isa pang Italian, wagi rin laban sa isang Italian na nag-retire, Matteo Berrettini, dahilan po sa injury. At pasok na rin si Arnaldi sa semifinal ng French Open. So yan yung pinakamalaking mga resulta. Okay, mamaya yung ating mas marami pang detalye, yung iba pa siguro, even the doubles competition of the French Open, niyo pong matutunghayan sa ating sports news roundup. Tayo ay naka-standby para sa ating assessment, kumbaga wrap-up ng ginanap na UCI Phil Cycling Sanctioned Philippine Gravel National Championships last weekend. Okay, at yan nga po ay dyan sa may Pampanga, sa Clark, yes. Okay, siya ay race director and at the same time organizer ng mga events sa race, Go Race PH actually. So si Jumbo, Jumbo Tayag, yes, ang ating makakausap mamaya po dito sa ating program. Ito yung pinagwagian na karera ni Nash Lim, di ba? Sabi ko the other day, after the MPTC Tour of Luzon, fourth place finish, pagdating naman sa gravel racing number 1, di ba? Si Nash Lim. Tapos yung ating mountain biker, national champion na si Shane Yao Yao, wagi din dito sa women's elite naman. So sila ang pupunta sa World Gravel Championships. Ano nga ba yun? Sa Australia ba? Mamaya itanong natin, ikumpirma natin kay Jumbo. Okay, Tayag, ang ating race director and organizer. Okay, di natin kasi sila nakamusta last Sunday because Sunday was the day of racing. Okay, kaya ngayon natin sila kukumustahin dito lamang sa Headline Sports.
9: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
8: And yes, we're back. Headline Sports at Sports Radio. Let's all welcome from Go Race PH, organizer and at the same time race director, especially of the recently concluded Philippine Gravel National Championship, si Jumbo Tayag. Welcome to Sports Radio. Hi, Sir RD. Kamusta po?
10: Salamat po for having me and mabuhay po kayo.
8: Congratulations. It was such a big event pala itong Philippine National Gravel Championships. But how was it po last weekend?
10: We were gifted with very nice weather. It rained Saturday and then Sunday po yung race. So medyo nadilig po yung lahar natin. Wala po masyadong alikabok. So na jump pack po yung mga trails natin. So maganda po yung conditions. And then medyo gloomy nung yung Sunday. So overall okay po yung weather wise po.
8: Okay, how many participants were we just grabbed some photos you know from your page. Ito nga pong Go Race PH you know mukhang ang saya, ang daming mga lumahok. Officially, how many competitors in that Philippine Nationals for gravel racing?
10: Nasa 570 o close to 600 participants po tayo. Naka-divide siya sa two distances. Una yung gravel Philippine National Championship 110 kilometers. Doon po natin kinuha yung elite winners natin, male and female, and age group winners po for male and female din po. And then yung 65 kilometers, mix po yon. Meron gravel, mountain bike, and e-bikes category sa 65. Apo.
8: Oh, those in the nationals for that 110 kilometers, yun lang pong winners na nang pupunta po sa World Championships, tama ba?
10: Apo. So, winners po ng men, male elite and female elite, one each, and then think isa po per age group. Naka-divide po siya sa 19 to 34, 35 to 39, and so on po. So, male-female din po yung mga champions po natin. Qualified po sila mag-compete sa Nanook Australia World Championship po.
8: Saan po yung World Championships for gravel cycling?
10: Sa Australia po siya this year, sa Nanook Australia. Medyo challenging din yung course doon. Nung tinignan ko, 4,000 meter elevation. Maraming hills. Yun. Opo.
8: Okay, pakita natin yung mga winners. Okay, the group of winners, those sa mga nasa podium, di ba? Including, pati pala si UCI Commissar Beatrice Lajawa nandito rin, di ba, sir? So, andyan din si Nash Lim, syempre si Shane Yao Yao, sila yung mga champions nga po natin ng elite. For men, likewise elite for women. Okay, pakita natin sila team, di ba? Okay, so yan si Shane, si pati itong si Nash, and of course dun sa ibang division, yes. Di ba? Sunod-sunod yan, yan puros age group yan. So they'll be going to the World Championships in Australia later this year. So expected ba itong mga winners na ito or may mga unexpected results po ba dito more or less, di ba, na mo-monitor naman nyo who's who when it comes to gravel cycling, RD Jumbo?
10: Opo, si last year hindi pa po to national championship. Third year na po yung Overland Gravel. Yun po yung tawag ng event. And then this year in-apply po natin siya, cooperate po tayo with Phil Cycling and UCI, naging national championship po siya. So last year si Nash Lim na rin po yung nanalo, although hindi pa siya national championship last year. So ini-expect na po natin na isa siya sa mga top favorites, medyo sanay sa mga technical and condition galing Turo of Luzon. So in-expect po natin na isa siya sa mga favorites. Opo, opo.
8: But how about the MTB National Champion na si Shane Yao Yao? Is this the first time for her to compete?
10: Nag-compete na rin po siya before dito sa atin. Hindi ko lang po, I think nanalo din siya last year eh. Medyo sanay na rin sa mga trails dito sa Clark area. Yung pong trails natin, bale, umabot po siya ng apat na municipality. So, Clark, Mabalacat, Bamban, Tarlac, Concepcion, and Magalang, Pampanga. And then, babalik uli niyang Clark. Paikot po siyang ganyan, yung loop po. Medyo malawak po yung pinuntahan ng mga ano natin, athletes. Opo.
8: So, malawak yung route na yan. Okay, may apat na mga municipalidad. But anong description mo doon sa route na tinahak nga ng mga cyclists natin last weekend?
10: So, mix po siya. Yung first part po natin, medyo technical, mabato, mabuhangin dito sa May Clark area, Mabalacat. And then may mga tatlong river crossing. Pagdating po sa may Concepcion, Bamban, Concepcion, Tarlac, medyo flat, pero ano, puro gravel. Marami pong gravel na flat roads. Flat mix. And then, pagdating, halos flat na po yun pagdating sa may Magalang, Pampanga. Baling nangyayari po, papasok sila sa trail and then lalabas uli and then papasok uli sa trail until na, and then yung pabalik, meron tayong 12 kilometer stretch na puro buhangin pabalik ng Mabalacat. Good thing hindi siya powdery ngayon dahil umulan. Mas mahirap po siya kung powdery, loose talaga siya.
8: In terms of the clocking of the riders, may comparison ba kayo? Was the same route used last year po ba, RD?
10: Bali po, meron mga similar portions dahil po sa weather, dahil and trail siya off-road. Kadalasan meron po similarities pero ina-adjust po namin based sa condition ng course, no? So, kung meron po talagang hindi rideable na area, dinadivert po namin siya. So, hindi siya exactong the same from last year. So, every year nag-iiba po kasi every year din may sinesementong kalsada, ganyan. So, nagiging creative na lang po kami kung saan namin po siya pwedeng dalhin. So, ganun po. Opo.
8: What now? Yung bang Go Race PH ay kumbaga andyan pa rin, may dugtong pa rin program after this riders qualified to the world. Kayo pa rin ba ang sabihin natin mangunguna dun sa team who will be competing in Australia? May ganun bang setup si Go Race PH?
10: Bali po, ang tinitingnan po natin ay i-continue po natin yung national championships for the kinukomit po natin na gawin siya for the next 5 years. So at least meron pong pinaghahandaan ang ating mga athlete, specifically sa gravel, dahil po emerging po itong discipline na to. And pwede po yung mga mountain bikers natin, mga road cyclists natin mag drop bar lang yung ano nila, magiging gravel na, no? So madali pong pasukan ito pong discipline na to, and we are committing na ituloy po ito. Tutuloy po natin. Opo.
8: After this, hindi po kayo yung grupo who will handle them or they'll be on their own to go to Australia to compete in the world?
10: On their own, ano lang po namin. Kami po yung through Pil Cycling, yung entry nila i-assured, isasubmit po namin yung mga result and para po ma-credit and makuha nila yung qualification. Opo.
8: Okay, RD Jumbo, sabi mo nga emerging ang sport ng gravel. To those na medyo hindi pa nila alam ang gravel cycling, paano ba ito na iba sa mountain bike o kaya naman sa road cycling? Gaano nga ba kalaki yung oportunidad na mas lalo pang lumaki itong gravel cycling sa Pilipinas?
10: Opo. So, kung titingnan niyo po, ang gravel po ay lumalaki and sa US malaki po siya, sa Europe and in Asia meron na rin po sa Thailand, Malaysia meron na pong mga nag-emerge na events. In fact, sa Thailand meron silang tinatawag na World Gravel Series Qualifier. So meron na silang ganyan. yung sa atin national winners lang ang nagka-qualify, no? Doon sa World Gravel Series, top 25% ng age group pwede silang mag-qualify. So, yun po, pwede din po natin targetin yun. Eventually, magkaroon din po tayo ng sarili para mas marami po yung makalahok sa mga World Championship na competition. And so, nakakaiba po siya. In a way, ano siya eh, combination siya ng road and mountain bike cycling. Parang yung road bike, linakihan mo lang yung tires. Ganun po siya. And pwede siyang on and off-road, pabalik pa, lalabas ng daan, babalik sa trail, and then lalabas na naman. So, ganun po yung format ng, ano, ng gravel. Pwede siya sa may technical, pwede siya sa hard pack. So, pwede siya sa... So, marami po siyang... and then, nagiging, ano siya, nagiging famous siya sa mga, ano natin, sa mga cyclists natin ngayon, yung gravel cycling.
8: Pwede siyang cross-training ng ano ng mga road riders, even mountain bikers, di ba, sir?
10: Pwede po, opo. Kung ano man po yung training natin sa mountain bike and sa yung kung mountain biker ka, advantage ka sa mga technical sections. And then kung road cyclist ka naman sa mga flat and endurance part, lamang yung mga ano natin, mga road cyclist. Kung meron kang both experience, edi po mas maganda ano. Opo.
8: Okay, so outside the competitiveness aspect of this gravel racing, how was it naman? Yung mga ibang siguro, mga they just race for leisure, for fun. How was it after the race? Kumusta po yung atmosphere doon sa ating finish line area?
10: Maganda naman po kasi actually inantay po natin until yung last finisher, no? Bali po, kaya nga po linagyan natin ng e-bike para yung iba, kung gusto muna nilang i-try, naka-e-bike, pwede naman din. And then mga iba, naka-mountain bike. And then mga naka-gravel. And then meron, kaya na-introduce din po yung mas maiksi na 65 kilometer para masubukan din po nila yung portion nung ano natin, national championship natin.
8: And we saw some personalities, sir. Hindi lang talaga yung mga regular cyclists natin from showbiz, di ba? Mukhang mga nahilig na rin sila sa gravel cycling, RD.
10: Natutuwa nga po kami, nandiyan si yung mag-ama, si Agam Mulak and Andres Mulak. Napakalaking, napansin po tayo, napansin yung event natin dahil po nandiyan po sila. And then marami pa po ibang mga famous personality na tinitake na po itong sport na to.
8: Okay, so how big is the plan for next year? I'm sure this time around, nandun na ulit kayo sa table and mapping out plans for next year?
10: Yes, ma'am. In fact, yung date, pinapa-approve na po natin yung date and then eventually yung mga venues partners po natin, mga municipality ay kukunin na rin po natin yung mga commitment nila para po i-support yung event. And of course, yung mga sponsors, maraming salamat din po sa mga sponsors natin para po kaya po nagagawa natin itong event na to dahil po sa kanila. And yung mga sumasali din po, yung mga participants. Kung wala po din sila, eh hindi po na magsusurvive yung event natin. Opo.
8: Definitely. Okay, Go Race PH. Dami nyo palang events. I saw at your page. Mukhang may mga paparating pa kayong events. Tell us more about the different projects of Go Race PH, sir.
10: So meron po kaming mga duathlons, triathlon, and then Phoenix Kids, meron din kami yung kids, yung po yung isa sa mga CSR namin, meron kaming kids race. So yung kids race meron siyang fun run, duathlon, aquathlon, triathlon. So multi-sport po, weekend po siya. Ngayon pong June, meron kaming gagawin sa New Clark City. Ano na siya? Sold out na 400 kids po yung sasali. Opo. So, isa po yun sa mga ano natin, mga events natin na tuloy-tuloy naman po.
8: So, ibig sabihin, lahat ng ano mo, okay, lahat ng ating mga karera, hindi lang talaga pang-elite, di ba? Pang other, ano pa, other, sabihin natin, other age groups, di ba? Meron ngang pang-kids and everything. So, ang dami pala, no? So, hindi lang kayo cycling, kundi definitely may triathlon, may duathlon, maraming mga events. So, gaano nakatagal ang Go Race PH? Ano ba itong grupo nyo, sir? And ano talaga yung sabihin natin, vision in organizing or in leading in the running or management of different races?
10: Opo. So, ang Go Race po, nasa 10 years na po. Nag-umpisa kami as athletes also. At mga triathletes po yung mga founders ng Go Race. At so, nagta-triathlon po kami. And then, eventually, nahilig po kami sa organizing. And then, eventually, naging, ano namin siya, naging passion na rin na halos mga events na ginagawa dito sa Clark Subic area. Dito po kami nagko-concentrate and kami rin po yung nag-execute sa mga running events ni Run Rio sa Clark. So kami rin po yon. Basta po may Clark event si Run Rio, kami rin po yung nag-execute as technical partner din. So yung, halos, and then meron din po kaming maliit na coffee shop, bike shop sa Clark, yung Cycles and Brew. Pasyal po kayo pag nandito po kayo sa area. Okay.
8: So, ang daming project. Sige, sundan po natin yan. Titingnan natin yung iba ng mga karera nyo. And of course, kapag within the vicinity, we will be there just to cover, di ba? Kapag malapit-lapit dito sa ating
10: Thank
8: lugar.
10: You po.
8: Sige, invite again all our sports fans and our racers to join the Go Race PH, and probably meron pa kayong additional acknowledgement to those who competed or who supported the recently concluded Philippine Gravel National Championships. Please.
10: So again, nagpapasalamat po ako sa lahat ng pong sumali recently noong May 31 sa Overland Gravel, Philippine Gravel National Championships. And congratulations po sa lahat ng mga nanalo and nag-finish. And we're looking forward to hosting again this event next year. And then, yun po, maraming salamat po sa suporta, Ma'am Judith, and for guesting us here.
8: Of course, you're very much welcome. Keep us posted, ah. Si Race Director and Organizer po from Go Race PH, si Sir Jumbo Tayag. Maraming salamat po sa panahon. Until next time.
10: Thank you, ma'am. Thank you po.
8: Okay. So, yun po for today ang ating Philippine National Gravel Championships. At least, may assessment, may recap tayo. Yun yung event ng kung saan Nash Lim and Shane Yao Yao, our national riders, won, di ba? Where they won last weekend. Okay. Diyan yan sa Clark, Pampanga. It was a field cycling and it was a UCI sanctioned event where in the winners nga po, automatically qualified for the World Gravel Championship set later this year in Australia. Okay, sige, time out tayo and we'll have more in a while dito pa rin po sa Headline Sports.
11: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
12: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
11: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
12: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
11: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
13: Good day po sa lahat ng fans, followers, viewers ng Sports Radio. Ititutalaw po ito ng tempo. Gusto kong batiin ang Sports Radio na pinakamamahal natin lahat. The 40th anniversary na pala. Actually, parehas lang siguro kami halos dahil 40 years din ako sa sports writing before I retired back in 2022. Tapos I have so many memorable moments kasama yung mga grupo sa Sports Radio, sila Ricky Yap Santos, sila Danny Romero. Actually, parang nag-string pa yata kami with Danny Romero sa Sports Radio with Dave Coros long ago.

0: moments. Again, congratulations, Sports Radio, 40 years, more power.
1: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Yes, and we're back. Ito po ang ating headline sports. Siyempre, NBA talk naman tayo. Yes, team, kamusta na? Ongoing na ang NBA finale, di ba?
1: Oh, tama, Ms. Juliet. Kasi may alam ng NBA kanina mga alas 8:30 ng umaga dito, Philippine time, kung saan naghaharap po ngayon kasalukuyan.
0: Itong, di pa rin tapos? Almost 2 hours na?
1: Hindi, kakasimula pa lang. Actually, they're halftime na. Right
0: okay,
1: now.
0: Kasi 8 o'clock, 8 o'clock ngayon, magte-10 ha?
1: 8:30 siya nagsimula.
0: Okay,
1: So most likely matatapos siya kung 8:30 mga before 11.
0: Yes.
1: So, okay. Kasalukuyan nga halftime ang labanan ng New York Knicks at ng San Antonio Spurs with a 55-48 lead in favor of the home court team na San Antonio na ginaganap po ito ngayon kasalukuyan sa Frostbank Arena sa San Antonio, Texas. Tignan natin, sino-sino nga ba ang nangunguna sa kasalukuyan dito for the San Antonio Spurs and for the New York Knicks. So, ang nangunguna, medyo nagkakaproblema yung
0: anong score?
1: 55-48. Medyo nagkakaproblema lang kasalukuyan yung ano yung sa stats white. So,
0: stats, okay.
1: Oo, kaya di natin makita ngayon. Pero,
0: kanina, base dun sa mga nakita mong laro, how was it?
1: Actually,
0: sino yung maganda ang laro?
1: Actually, the New York Knicks started hot dito with a 10-4 lead against the San Antonio Spurs. Pero ito, San Antonio retaliated back dito sa New York Knicks and they led by as many as around 8 points nung bandang katapusan ng simula ng second quarter. And then eventually, the New York Knicks humabol sila. Pero now, the San Antonio Spurs are still leading by 7 points. Kanina, kaya medyo kinabahan yung mga New York Knicks fans dahil nga pumunta sa locker room si Jalen Bronson na kanilang star player dahil parang may iniinda sa tuhod itong si Jalen Bronson. But luckily, he came back sa court at he still played throughout this. Tignan natin kung ano ba yung nangyayari dito sa naging ano nila, sa what do you call that, sa naging kung ano ba yung ininda ni Jalen Bronson
0: wala
1: dito.
0: Wala pang statement o wala sa mga
1: so far tinitingnan ko wala pang statement
0: baka merong mga di ba sa mga Twitter ng NBA yeah, oh. Talagang ganap di ba
1: right ni yung
0: right
1: ni kaya kanina nung bumalik siya sa bench parang may kirabit sa kanyang parang ano sana pero nakabalik na siya sa second quarter after ng naging collision ba nung kanyang tuhod.
0: Ano nga ba yung ano yung storya nitong championship na ito for the Knicks likewise for the San Antonio?
1: Alam mo, Ms. Juliet, itong championship ito, maturing na rematch of the rematches.
0: Okay.
1: Kasi rematch siya nung naging in-season tournament last time around, nung kakasimula lang ng season ito, kung saan itong New York Knicks ang nagwagi. And rematch din ito nung 1999 na kampiyonato, kung saan ang San Antonio naman ang nagwagi dito sa labanan nilang ito. Nung 1999, kung saan ang leading players pa na ng San Antonio ay sila Tim Duncan at saka si David Robinson. So matagal-tagal na talaga yung naging huling pag-aharap nito. At saka itong New York Knicks, tama, yun, that was the last time they entered the finals, 1999. And then for the San Antonio Spurs, it has been 12 years since when they won their last championship under the tutelage of Coach Greg Popovich. At saka syempre, andun pa sila Tim Duncan.
0: Ilan taon na yun?
1: Manu Ginobili, 12 years.
0: Okay. Oh,
1: grabe, yung tagal na rin. And then for the New York Knicks, they are eyeing their first title since 1973.
0: Wow.
1: Napakatagal na na hindi nagka-campaign itong New York Knicks. So, talagang they are really looking forward to syempre to have this chance
0: 50 to win. Years?
1: Yeah, 53 years silang
0: nagka-campaign. Yung isa, how many years yung isa?
1: 12 years.
0: 12 years.
1: And
0: okay.
1: Itong sa San Antonio naman, kung magka-campaign sila, maitatay na nila yung championship with the Chicago Bulls, 6 championships. Ang maitatala itong San Antonio.
0: Anong championship? Ilan?
1: 6 na kampiyonato na. Sa kanilang okay. Kasaysayan ang makukuha nila if
0: yes.
1: They win this.
0: So, tingnan natin. Okay. So, saan ang game 2? Ano yung game mga venue nila?
1: Game 2 will be Frostbank Center pa rin sa San Antonio.
0: So, two games sa kanila?
1: 2 games sa kanila. 2 games sa Madison Square, then back to Frostbank, then Madison Square, and then the game 7, if needed, sa Frostbank pa rin. And ito, Ms. Juliet, ang okay. Kasalukuyang mga scoring ngayon. Nangunguna, dito for the San Antonio Spurs, grabe, unexpected, Julian Champagne ang nanguna for the San Antonio Spurs with 15 points, 6 rebounds. And then sinusundan ni kaubayan Dylan Harper with 12 points, 6 rebounds. And then Victor Wembanyama, 9 points. Alam mo, Ms. Juliet, napakaganda ng story nito ni Julian Champagne kasi as far as I can remember, a few years ago, na-wave ito ng Philadelphia 76ers and then siya, sinayin siya na San Antonio. And from that time around, pinakita niya na when he's needed the most, talagang pinapakita niya. Yeah, he delivers. And then, siyempre, ang nanguna naman sa New York Knicks ay si Jalen Brunson with 11 points. No double-digit score na other than Jalen Brunson. Dahil lang sumunod kay Jalen Brunson ay si Karl Anthony Towns with 8 points. And then, 7 points for Jose Alvarado. Sila-sila po yung nanguna dito sa New York Knicks. So, matagal-tagal po ito. 7 points pa lang ang kalamangan. Kaya titingnan natin all throughout until later kung sino ba ang magwawagi sa pagitan ng New York Knicks at saka ng San Antonio Spurs. Dahil ito, very vital game ito. Very important game dahil this sets the tone. Game 1, who draws the first blood dito sa laban na ito?
0: Yes. Okay, so it's 9:52. Since kahapon, alam natin host ng ating Spikers Net C team, doon sa ginanap na PBL draft, ano ba? May surprise ba doon?
1: Actually, na-surprise ako eh.
0: Na-surprise ka?
1: Na-surprise ako kasi akala ko kukunin ng Gallery Star High Risers ay isang spiker.
0: Mm-hmm.
1: Kasi meron na silang Julia Coronel sa sa Gallery Star High Risers. Meron na silang isang Batikan na setter. National team member pa. And kinuha nila. Yeah, si Lams Lamina, isang premier setter din from the collegiate ranks and nag-represent na rin ng Philippines sa secondary member 4. So, nagulat talaga ako na
0: Siya yung top pick?
1: I thought itong si Lams Lamina will end up with Capital One.
0: Okay.
1: Kasi sa Capital One, medyo doon nagkakaroon ng looking at the what the fans say sa social media, like Twitter, doon yung medyo parang need nila yung setter. And nagulat din ako na si Det Pepito yung kinuha nila for Capital One. Kasi nga, di ba sa Capital One, may Dormal na sila na libero din. So, first two draft picks dito kumbaga. And then the rest it's okay naman for the squads naman with what they got. Actually yung doon nga sa Creamline kay Barbie Hamidi. Actually I think it's a good pick kasi syempre karamihan sinasabi ngayon maraming middle blocker ang Creamline and now they got another spiker kasi syempre kailangan na rin ng spiker dito dahil nga kung maraming middle blocker din for the Kusasha. And
0: meron bang na surprise ka rin na hindi nakuha sa draft na naging freelance na lang, freelancer, 'di ba ganun 'yon?
1: Free agent.
0: Actually, ang dami nilang
1: possible pa na pwede pang makuha doon eh.
0: Siyempre, how many teams lang ba naman 'to, no?
1: 11 out of 38 lang ang nakuha ng players.
0: Ang dami hindi nakuha.
1: Unlike nung last time or last year nung umattend ako, parang mabot pa ng third round 'yon, yung naging draft. And then, kasi it all boils down din kasi ang dami na rin nagloa for the PVL na team. And nawala yung Signal, nawala yung Petro guys.
0: So, when is the next PVL conference?
1: We will see. Miss Judith will give updates kung kailan pa. Kasi kakatapos lang ng draft. Most likely after. Kasi marami pa tayong mga events ngayon eh. Especially, USAC and Don, mag-isimula na po.
0: ABC Women's Cup.
1: Nagsimula na siya over the weekend and then after ng Candon event, it will be VNL naman. Okay. And yung VNL ngayon, kababaihan po sa Pasig gagawin niya.
0: Ay, women's din. Yeah, maraming ganap ang Philippine Volleyball sa iba at pati na sa iba pang mga issue anyway. So, hayaan natin muna. Hintayin natin at mas lalo pa tayong mananabik sa PBL o sa iba pang mga tournaments. Okay, so sige, paalam na tayo team. Mamaya, meron kang KD Sports.
1: Yes, oo. Dibigay natin yung recap natin sa kanila ng palarong pambansa dahil kakatapos na ng palarong pambansa just a few days ago. And syempre, may mga panayam din dito na inihanda sa kanila. And of course, yung pag-recap, sino ba yung mga nanalo? Sino ba yung mga nanguna dito? May mga record breakers ba? So, antabayan na lang dito sa KD Sports. At syempre, nagkapasalamat tayo sa mga nakasama sa Master Control from Tita Nida Reskin Soriano. And then kay Suzanne Barameda. And then syempre, ang ipinatang ni si Mika Go at si Mark Boqueron. Nandiyan po sila. And syempre, malolos transmitter na kaagapin natin araw-araw sa broadcast dito sa Sports Radio.
0: Yes, and salamat din kay Bianca Spinilla, kay Coach Ross Hamero, kay Jumbo Tayag ng Go Race PH at Philippine National Gravel Championship. Special thank you din kay Bianca Perez, yung ating kaibigan sa timing yan na mapa-triathlon o kaya mapa-cycling. Siya kasi yung nag-connect sa atin kay Jumbo Tayag. Thank you so much, Bianca. And Jay Cheng, diba? Okay, so God bless everyone. Please do stand by for the news and the next program with Team Tapales Kiddie Sports.
2: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
2: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
10: Kay lungkot nitong ating gabi.
9: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
10: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
9: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
10: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
9: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: Headlines ngayon.
1: Philippine Standard Time, it's 9:59 a.m. Good morning, and here is the news. Some 115 retired military and police officials are calling on Congress to pass a genuine law against political dynasties. Former Police General and now Baguio City Mayor Benji Magalong and Colonel Ariel Carabin have signed a manifesto declaring support to People's Initiative to pass a genuine anti-dynasty law. The manifesto said the measure must have four salient features or provision that put clear and stricter limits or restrictions. Signatories include members of Alianza na Nagkakaisang Mamamayan, retired military and uniformed personnel for United PH, and advocates for national interests. In news overseas, the United States State Department has announced that Israel and Lebanon have agreed to a ceasefire. The agreement is contingent on a complete cessation of fire from Iran-backed group Hezbollah, among other conditions. It follows a partial ceasefire agreed on Monday, which Lebanon said it would see Israel refrain from bombing Beirut in exchange for Hezbollah not attacking Israel. The two countries will meet again on June 22 to hold further talks with a view toward reaching a comprehensive agreement. Hezbollah has not yet commented publicly on announcement. In sports news, the Philippine men's national football team trounced Guam 5-1 to the Tri-Nation friendlies. Our Filipino booters will take on Myanmar on Tuesday to cap off the international tournament. Philippine Standard Time, it's 10:01 in the morning. Matinig ato talk sports radio para sa mga pinakabagong balita at nung kasalaran ni sports. Muli ako, Sting Mitapales. Aris sa magandang umaga sa inyong lahat.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
15: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asan na si MS mo yata nakakabit
17: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
19: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
20: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita. Hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki. Kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng apat na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa Sports Radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktual na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit bali-balik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 AM.
0: Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. Bata ang bida.

0: Philippine Standard Time, it's 10:18 na umaga at welcome po muli dito sa KD Sports Sports Radio 918 AM at isa na pong episode itong KD Sports kung saan sa araw nito tampok natin ang iba't ibang interview sa courtesy of our colleague Just Laid dahil po nanggaling siya sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur sa Mindanao. At syempre, over the weekend nagtapos yung basketball, yung volleyball, at yung mga sports dito kung saan meron mga panayam ang ating kasama si Just Light. Pero bago muna ang lahat na yun, tingnan natin sino ba ang mga nag-uwi dito sa Palarong Pambansa 2026 sa medal tally for the regular game sa NCR. Apo ang nanalo with the 91 gold, 71 silver, and 71 bronze medals. Sila po ang tinanghal na overall champion again sa regular game. Samantala, sa Calabarzon, sila po ang naging pangalo, 55 gold, 50 silver, 60 bronze medals. Habang Davao Region has 34 gold, 32 silver, 34 bronze medals. Central Visayas number 4 with 32 gold, 30 silver, 44 bronze medal. Habang Caraga, ang number 6 with 30 gold, 19 silver, 48 bronze medals. And then Northern Mindanao, 27 gold, 31 silver. Tapos meron din 31 bronze medals. Number 8, Central Luzon, 27 gold, 27 silver, 33 bronze medals. Number 9, Sok Sargent, 19 gold, 25 silver, 32 bronze medals. And number 10, Zamboanga Peninsula, may 17 gold, 11 silvers, 13 bronze medals. Sila po ang top 10 dito for the regular games sa Palarong Pambansa. Samantala, sa demo games naman, it is Sok Sargent ang nanguna with 4 gold, 5 silver, 9 bronze medals. Sinundo ng Davao Region, 4 gold, 4 silver, and 5 bronze medals. Caraga, 4 gold, 1 silver, and 6 bronze medals. And then Cordillera Administrative Region, 3 gold, 5 silver, 4 bronze medals. And then Cagayan Valley, 3 gold, 2 silver, 4 bronze medals. Sila po ang top 5 ng demo games. And then sa para games, ang Western Visayas po ang nanguna sa para games with 21 gold, 25 silver, 15 bronze medals. Negros Island, 15 gold, 6 silvers, and then 5 bronze medals. Then Calabarzon number 3, 12 gold, 13 silver, 7 bronze medals. Ang Eastern Visayas with number 4, 11 gold, 4 silver, and 5 bronze medals. And number 5, Bicol Region, 7 gold, 7 silver, and 5 bronze medals. So sila po yung mga nagkamit dito ng mga panalo sa kanilang mga sports. Sila po yung mga nag-top dito sa bawat rehiyon sa Palarong Pambansa 2026. At para sa mga interviews natin, ito, unahin natin ang volleyball kung saan itong si Rain Alonzo at si La Genevieve Belen at si Chais Libipito. Medyo pamilya sa inyo dahil si Genevieve ay si ano, kapatid ni Bella Belen. Si Chais Libipito ay pamangkin naman ni Dete Tupito na number 2 pick sa PVL. So, continuing the legacy of their predecessors, kumbaga. Itong dalawang atletang ito. And then, syempre, sila po yung nagkampyon dito sa Palarong Pambansa 2026. And then, meron ding panayam kay Brianna Nicolaang, ang some player from the Negros Island region na nag-silver medal sa Palarong Pambansa 2026. And then, si Coach Ray Dimakulangan, ang champion coach ng Palarong Pambansa 2026 secondary girls from NCR. Sila po yung sa volleyball. At ito naman po, from Calabarzon, si Derek Duterte nag-uwi po ng kampiyonato dito. Habang kasama niya si Reinhardt Panaligan at si Coach Jasper Philip Magno, inuwi po nila ang kampiyonato sa secondary boys basketball ng patawbi nila ang Davao Region. At pakinggan din natin namaya ang kanilang mga interviews dito. Si Derek Duterte, Reinhardt Panaligan at si Coach Jasper Philip Magno, sila po ang nag-uwi ng kampiyonato dito sa secondary boys basketball. So sila muna yung unang batch ng interviews natin. Then after yun, isusundan natin yung interviews with Anthony Carriazo, ang champion ng 800 meter secondary boys athletics from NCR. And then si Julian Canyalita, ang champion ng 5,000 meter run and 3,000 meter steeplechase secondary boys athletics. So pakinggan po at panoorin natin ang mga panayam natin dito with the champions na kanila mga sports dito from volleyball, basketball, and then athletics, courtesy of Jess Laid.
1: Final fourth set,
0: halos
1: ikaw lahat ng skills, so medyo bumabagal na yung game. Para sa'yo, anong tumatakbo sa isipan
2: mo? Ang tumatakbo lang po sa isip ko, nagawin ko lang po yung best ko and magtiwala po sa setters, sa lahat po ng teammates, and makinig lang po sa coaches, and kada point po, mag-celebrate lang po talaga kami para umangat po yung mga points po namin and huwag magkampante po. Yun na po. Magtiwala kay Lord. Siyempre po, may part na kinakabahan kami kasi siyempre hindi depend po namin yung crowd. Pero ayun nga po, na naitawid po namin with confidence and sama-sama po kami.
1: Anong grade mo na?
2: I'm grade 11 lang po.
3: Sports Radio 918 AM.
4: Hi, I'm Genevieve Benito. 16 years old po, Nazareth School of National University.
5: Okay po. Sasley Pepito po, 17 from University of Santa Tomas.
6: More or less a decade ago, si Denden sa si Melan. Pagkakapitin mo NCR sa palaro ngayon, you're wearing almost the same number, same jersey. So, nagpura sa'yo, galing special, rocking yung jersey ni nung ate Denden mo.
5: Ano po?
6: Gano'ng ka-special sa'yo na suot mo rin yung same NCR jersey din like yung ate Denden mo?
5: For me po, sobrang saya po. Tsaka parang ginawa ko po inspiration si Tita, kaya po naging nag-born din ako and gusto ko po na sumunod sa kung ano yung nasimulan niya. And yun lang po, sobrang happy po kasi parang napapanindigan ko din po kung ano yung mga nagawa niya. Pero alam ko din po na malayo pa.
6: Ayun, same question din sa'yo, lalo na sa grabe din yung iniwang legacy ni Bella, not only sa NU but also in palaro.
7: Sobrang special po kasi dati nakikita ko po na siya po naglalarong ganito. Pero ngayon po, parang nagagaya ko din po yung mga ginagawa po niya na ngayon po ako po yung nakasuot po ng CR.
6: Ano po si Bella pala?
7: Kapatid po.
6: Pangilag ka sa
7: puso po.
6: Ilan kayo magkakapatid?
7: Apat po.
6: Ikaw kinakapatid.
7: Opo.
6: Si Bella.
7: Pangalawa po.
6: Pangalawa.
8: For both of you, gano'ng kahalaga na nakuha niyo yung championship na to dito sa palarong pambansa? Kumbaga talagang yung journey nung mga nauna sa inyo wearing the same jerseys and idol are nasusundan nyo ay namimaintain nyo?
7: Sobrang saya po kasi po nagbunga po yung mga paghihirap po namin lalo na po sa ensayo kasi may mga ibang players po na galing ibang team pero nagawan po namin ang karahan para po mabuo po kami ng isa po.
5: Ano po, sa akin po, sobrang saya din po kasi nag-pay off din po yung mga sacrifice namin, yung mga training po namin papunta NU. And sobrang special po ng palaro na to kasi first time po din po and nakuha po namin yung gold.
6: Kayo ba? At tanong ko lang if it's, ito na ba yung huling ano nyo sa palaro or meron pa kayong 1 more year pa?
7: May 1 more year pa po.
6: Siguro for you na lang, ano lang yung mga kailangan niyong gawin para magtuloy-tuloy yung ano niyo, magtuloy-tuloy yung domination din ng NCR sa girls, secondary girls.
7: Magtrabaho pa po lalo kasi kahit na nag-champion po ngayon, kailangan ka rin pong trabahuin yung mga kulang pa po para sa mga susunod po, mas maayos po yung galaw po namin.
5: Tip lang po, maging disiplina po sa mga ginagawa and yung communication and teamwork po.
6: Eh mukhang talaga tinatahan na sa NCR kayo kasi yun nga, si Nabella to si Detten. Pagkaibigan din sa NCR kahit na nag-spirit din sa ano. Diba? Siguro pa rin lang ba ito sa malayo kayo sa team?
7: Noong elementary po, teammate din po kami.
6: Sa school?
7: Sa Pascual po. Pascual Pascual po.
6: So, talagang familiar na kayo.
7: Opo.
6: Again, congratulations. Siguro message nyo lang to supporters of Team NCR, lalong-lalo na with the championship.
7: Thank you for supporting NCR po. Sana po patuloy niyo po kami supportahan sa mga susunod pa po naming games.
5: Thank you po sa mga supporter namin online and live. And sana po, supportahan niyo pa po kami.
6: Thank you po.
3: Sports Radio 918 AM.
5: Oh, lucky, Brianna. Anong school ang nag-recruit na sa'yo for next year since graduate ka na, di ba? So anong school yung nag-recruit sa'yo?
9: The only thing I can say po is I've mentioned it already before and right now I'll just be focusing on the bonding with my teammates before we leave.
6: Kaya namin yung mga kabudlay, nakita namin kung gano'ng kabudlay, iningin nyo man yung hampang, especially, it was really sad for all of you nga nadulaan ka mo sa ang upodman, but you still fought for this game. Gano'ng ka-importante or gano'ng kabudlay ang nanginampan nyo sa support?
9: We had a hard time, not only with our competition, but also with the people inside the court on our side, since, again, we're a very new team. Not really new team, but we're very young. So there's still more experience that we lack, and it's honestly a sad feeling, but that's part of the game.
6: Is this the last time? Is this the last time na makampa ka sa Dari sa Palaro Pabansa?
9: Yes.
10: Diana, being a team captain, how was it for you, your whole Palaro Pabansa run?
9: My whole Palaro Pabansa run was honestly a mix of exciting, of sad feeling, happy feeling, all the feelings were involved, and it really molded me to the person I am right now.
10: You're getting more attention than usual here in Palaro. Have you ever gotten used to it, or is it surprising for you?
9: The only thing I felt po is gratitude, because I'm really grateful na despite anything happening, we were given the support, and they didn't fail to show us.
6: Lastly, Brianna, nung na-injured yung kasama mo, ano po yung nasa mind mo? Kasi nakita ko you still fought for Desmond.
9: We felt sad at first, of course, because we didn't wish for it to happen. But I think it happened for a reason. And we just had to fight it out also for her and also for the rest of the team.
6: Your message for your team, your message for your coach, and also ang pamilya po ninyo are supporting, nasusuporta sa inyo. Ano po yung message ko?
9: First to my team, thank you so much. Thank you for being with us through all the ups and downs. To also our coaches, and thank you also for molding me and my fellow graduates, to the people who we are right now. And I'd like to thank everyone for their support, po, and to my family po, for their never-ending prayers and support.
6: Brianna, what's next for you?
9: We don't know yet.
6: Lastly, message lang po sa mga supporters.
3: Sports Radio 918 AM.
8: Sports Radio, kasama natin Coach Carl de Makulangan ng ating NCR champion team for the secondary volleyball sa Palarong Pambansa 2026. Coach, gaano kahalaga na nakumpleto niyo to? Overall dire-diretsong wins.
11: Hindi naging madali pa rin sabihin kasi prior Palaro Pabansa or different tournaments. Sunod-sunod din yung mga ibang tournaments na sinalihan namin. So, every competition, iba-iba na lineup. So, sobrang naging challenging para sa amin. And, ano naman, buti naman na nakuha namin.
8: Coach, last year, taitong din yung kalaban nyo sa for the title sa Lawag. Ngayon sila na, pero relatively daw younger core. So, ano bang ginawa niyo ng adjustments para makabangon din sa para makabounce lang sa first set na setback?
11: Pero mas naging disiplinado lang kami. And sobrang excited, sobrang naninigas din kami. So hindi kami nakakagalaw ng normal. And yun nga, disgrasya. Sana makarecover agad si Rowe. But kami naman, trabaho lang, tinarabaho talaga namin.
8: Coach, tanong ko lang po from this group po, sino na po yung asahan po na angat na ko sa seniors po?
11: Si Berayo, Doroha, and Peñol. So, sila na yung going to college na.
8: So, Coach, anong plano to make sure na tuloy-tuloy pa rin yung domination ng NCR sa volleyball?
11: Hindi natin masabi, lalo na maraming teams na magagaling sa Manila.
8: And lastly lang, kamusta yung overall experience nyo as a team dito sa Agusan del Sur?
11: Ano namin, na-enjoy naman namin yung init. Lalo na worth it naman yung naging pagod namin.
8: Coach Palfin ko, may Belen tsaka Pepito na naman sa palaro ah.
11: Isang kapatid, isang pamangkin.
8: For you coach, for that knowing na yung dalawang yun ano, kumbaga kamag-anak yun sina Dente tsaka si Dela, for you, ano nakita nyo ano,
6: nakikita niyo skill set nung dalawa ngayon dito sa palaro?
11: Una-una, yung dalawa kasi para mag-best friend sila. No? Kahit na magkaibang school, isang USD, isang NU, pero yung closeness nila at saka yung pagkakaibigan nila medyo maganda talaga.
6: Ay, halo po yung word ng ano na to?

0: Mapagbigyan naman tayo.
1: Yes, sir. Congratulations po.
2: Sports Radio 918 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
7: Filipino street food, panalo sa Ottawa. Nagwagi ng Judges Award ang Pilipinas sa 2026 YMCA Embassy Chef Showcase sa Ottawa. Matapos magpasiklab ng Pinoy street food sa international stage. Sa temang kanto, inihain ng mga chef ang nakagawi ang pagkain sa kalsada ng mga Pinoy. Mula beef tapa barbecue, chicken inasal, longganisa, pork barbecue hanggang atsara na tinaguri ang The Original Mang David's Barbecue. Kinilala at pinuri ng mga hurado ang entry ng Pilipinas. Dahil sa mahusay na execution, presentasyon, lasa at creativity, dinagsari ng Philippine Booth, patunay na patok sa panlasa ng mundo ang lutuing Pinoy. Isang panalo, hindi lang para sa mga chef, kundi para sa buong kulturang Pilipino. Patunay ito na ang simpleng street food ng Pinoy ay kaya makipagsabayan sa world stage sa lasa, presentasyon at kwento. Pinoy street food mula kanto hanggang global spotlight.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Ba't nakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Hindi lahat ng istasyon sa radyo ay merong programa sa sports. Hindi rin lahat ng programa sa radyo ay merong segment sa sports law. Having both sends a clear message to the public. Sports is for all and sports law is for all. I am privileged to be part of Sports Radio. Together with Ms. Judith Caringal, we will bring you Legal Playbook. Happy 40th anniversary, Sports Radio.
3: Sports Radio, 918 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement

0: PBS Residential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sports Radio 918 AM.
2: Gano'ng halaga sa'yo na madali yung championship mo talaga?
3: Sobrang saya po dahil
2: Derek, pansin namin buong tournament mukhang ito yung isa mga naging favorites na dahil din sa apelido mo rin anong siguro masasabi mo na rin.
3: Sobrang saya po talaga dahil hindi ko po akalain.
4: Ikaw ang natumapat dun sa defending champions MVP ng Davao. Anong ginawa mong paghahanda against sa kanya?
3: Inaanis di ko lang po talaga. Binigay ko po yung katawan mo. Nag-sacrifice ko talaga ako para mag-ibad sa
4: kanya. Thank you. Reinhardt, panaligan ng Calabarzon. Reinhardt, kamusta? Ikaw yung nag-drive sa Calabarzon to that dagger na talagang ikaw yung nag-umpisa nung naging malaking lead nyo in the fourth quarter.
5: Ginawa ko lang po yung best ko, tapos tiwala po ako sa sarili ko. Thank you po kay God na ginabayan po ako palagi. Tsaka po sa mga nag-support sa akin sa taga-Talay, pati po sa mami ko taga-Taiwan.
2: Gano'ng halaga para sa'yo itong championship na
5: to? Sobrang halaga po nito kasi magbabago na po yung buhay ko. Hindi na po ako mamaliitin ng mga ibang tao. Yun lang po.
6: Medyo nadelikado yung laban ko kanina, pero ikaw, tulad sa radyo, naging pool mo, tapos nakataibig ko ngayon raw, ano feeling
5: ko? Sobrang saya ko po kasi kumpiyansa po sa sarili ko kahit medyo dikit po yung laban. Sinipagan ko lang po sa defensa at sa offensa, yun lang po. Ginawa ko lang po yung role ko, yun lang po.
6: Pakiramdam na pinatahimik ko yung ano?
5: Dabaw.
6: Po. Pakiramdam na pinatahimik ko yung
5: Sobrang saya ko po kasi lahat po ng Team Davao, sa Team Davao po yung crowd eh. Wala po kami masyadong crowd eh. Yun lang po. Sobrang saya ko po.
7: Ano ka ba nag-start ng basket
5: po?
7: Ano ka nag-start sa basket
5: po? Tinuruan po ako nung papa ko. 2 years old po lang po ako nun. 2 years old. Tapos tinuloy-tuloy ko po kasi mahilig po ako sa ball eh.
7: Saan po na talaga kayo?
5: Taga-Talay po ako, taga-Talay.
7: Ano ba
5: Talay po ako lumaki?
7: Ano ka napunta sa
5: Antipo? Nag-try out lang po ako sa St. John. Tapos ginawa po nila ako kasi makakatulong daw po ako sa kanila sa palaro po. Grade 11 po ako, grade 11.
4: Pasukan?
5: Mapuwa.
4: Ano yung pangarap po? Kumuun ka na? Yung mapuwa,
3: committed ka na ba?
4: Committed ka na ba?
3: Parang dream school
5: mo. Ano po, dream school ko rin po yun.
8: So how was the experience being here in Agusan and winning as a champion sa Palarong Pambansa?
5: Sobrang saya ko po kasi first time po namin eh. Yun lang po. First time lang po namin dito. Tapos sinipagan lang po namin sa Israel kaya po kami nakakapanalo po dito sa Palarong Pambansa.
8: So misahin ko po sa lahat ng mga nanonood sa inyo na from Calabarzon, from Ayuluwin.
5: Thank you sa support, tapos thank you kay God na nag-guide sa akin palagi pati sa coaches namin. Thank you sa inyo lahat, kay Coach Jeff, pati sa mami ko nasa Taiwan. Lagi supportive nila Tita Ruby, tsaka kay Stephanie Raven, Kuya, kay Tito Aris, kay Ate Aliyah, tsaka Kuya Ren, yun lang po.
4: Thank you. Coach Jasper Magno ng Calabarzon after their upset victory dito sa Palarong Pambansa 2026. Coach, kamusta yung players? Kamusta yung feeling after huge upset?
9: Sobrang saya, sobrang nakaka-proud. Deserve nila lahat ng nararanasan nila ngayon. Deserve nila tong moment na to. Dahil pinaghirapan nila to isang buong taon.
4: During the first quarter, maraming nagkaroon ng doubt sa inyo. But in the fourth quarter, nung nakalapit, yung mga players na pinapasok mo definitely killed the momentum na ginagawa nitong Davao. Ganito nyo ba laging nire-ready yung sarili nyo every time you practice, you compete?
9: Ano naman eh. Sobrang dami kasi naming na-experience sa mga liga. So, ang daming scenario, like yung kanina, yung nahabol kami. Na-experience na namin yun. Alam na namin kung paano i-overcome yun. masyadong matalino yung mga bata ko. They know to adjust.
4: The game was very physical. Ano na lang yung target nyo pa na i-improve to keep the title sa mga susunod pang taon sa palarong pambansa?
9: Well, ano, siguro continuous training lang po. And, ano lang, siguro para ma-keep namin to, we need to practice more pa. Yan lang.
4: And final message to the athletes and coaches. Your message to your athletes and coach?
9: Sa?
4: Coaching staff and yung sa mga athletes.
9: Yung coaching staff ko kompleto. From scouting, meron. From defensive coach, big man coach, meron. Nasa likod sila, eh, sobrang thank you sa mga staff ko. Lalong-lalo na sa mga players ko. Good luck sa mga graduating student ko. Good luck sa mga graduating student ko. Sana ayusin nila yung pag-aaral nila. And sana, since nanalo kami ngayon, dumami yung opportunity para sa kanila. Yun lang po.
10: Coach, you said bakit naglaro kayo ng palaro yung 2013? Hanggang saan pa yung mabot?
9: Talo kami, championship.
10: Gano'n kasi ito ngayon na as a coach, kahit naman yung kompleto mo yung journey.
9: Hindi ko alam ano sasabihin ko, basta masaya. Siguro mamayang gabi pa magsisink in to. Hanggang ngayon, nasa adjustment pa ako ng game kanina eh.
10: Again, congratulations coach. Maraming salamat.
4: Anthony Carriazo ng National Capital Region. Anthony, gaano ka special in your heart na na-defend mo yung title ng iyong kaibigan?
11: Unang-una po, parang hindi po ako masaya ako nandun present kasi nanalo naman po ako. Yung kaibigan ko naman po, iwan naman po ako. Kasi wala na po siyang fighting year po ngayon. Kaya po, sabi niya po kasi sa akin, yung isang buwan po, manunod po siya. Ang nangyari po yun sa kanya, biglaan po. Kaya, hindi po ako masaya, hindi po underrepresented na masaya ngayon kasi wala po yung kaibigan mo dito.
4: Yes, but he's definitely proud na nakikita niya malamang to and he's very happy sa success na nakuha mo dito.
11: Po?
4: Alam ko, very happy siya. What would be your message to him?
11: Ano po? Salamat sa mga pinagsamahan namin. Kahit sobrang ikli lang po. Di pa po ng isang taon. Pero yung experience namin, mga kasiyahan namin, mga biruan, yung po, parang pinanganak ka lang po kayo. Parang yung mga kasiyahan po namin, parang sobrang tagal na po. Kahit ganun lang po kaitli yung pinagsama namin bilang kaibigan po. At naging part po kami ng Philippines sa ESC.
4: Definitely, kasama na siya sa mga magiging takbo mo sa mga susunod pa na events. Lalo na may 4x100 ka pa. Siguro, message mo na lang dun sa lahat ng viewers and listeners. Message mo na lang sa lahat ng supporters.
11: Hello po. Maraming salamat po sa mga supporters ko po and sa mga magulang ko po. Tapos sa magulang ko po talaga na iwalay na po kasi sila. Ang hirap din po balance yung pagiging student athlete kasi wala pong magulang na nakaalalay na malapit. Yung mama ko po kasi nasa abroad, yung papa ko po may asawa na po. Kaya tinitage ko na lang po palagi para po. Hindi po ako nila sabihin na mahina po ako. At hindi po sabihin na may ibang tao na kahit wala akong magulang, hindi ko magagawa yung isang bagay. At tapos yung pangarap po para sa kanila.
4: Anthony, hindi ka mahinang tao, hindi ka mahinang atleta. And you proved everyone that you are a strong athlete. Congratulations. And good luck sa mga susunod pang events.
11: Thank you.
4: So, Region 918, kasama natin Jule Ayan Canyalita ng Region 7. 2 records in 2026 palarong pambansa. Ilang goals na? Dalawang gintong medalya din yan, syempre. Jule, kamusta overall nakapag-rest na nakuha na yung mga medals?
12: Masaya po. Kasi na-dipisan ko yung record ko tapos ngayon na pwede na ako makapag-gala dito.
4: Na-enjoy mo ba yung mga inaalok in offer ng provincial government ng Agusan del Sur sa palarong pambansang ito?
12: Yes po, kasi grabe yung paghanda nila dito sa palaro. Yung nistiya namin sa Bayugan, yung room namin naka-aircon talaga.
4: Now, syempre, medyo more on the sporting side. Kamusta yung field? Kamusta yung pakiramdam mo nung tumatakbo ka dun sa kanilang track oval?
12: So far naman, okay naman siya. Maganda siya. Taban, kagaya lang sa amin.
4: Kagaya ka, parehas din ang sa inyo. So, hindi ka naman nanibago overall. Now, ano bang kailangan para maging consistent na athlete? Like, Jul Ayan?
12: Tiwala lang sa sarili, tsaka sa itaas, tsaka kay coach nyo, tapos pantala, time management, discipline, maaga matulog.
4: Ano ang susunod mong pinaghahandaan? Alam ko rest ka na ngayong palaro, but what's next? Anong mga events ang binabantayan mo?
12: May laro din po sa amin sa Olympics sa Bohol. Sa amin tapos kwan. Sa baka kwan, hindi ko pa sure na makapaglaro ng isang school games ulit.
4: Message mo syempre dun sa yung mga supporters, sa mga tumulong sa iyo na makapunta at magtagumpay dito sa palarong pambansa 2026.
12: Thank you po kay Coach Jojo tsaka Coach Jonas po. Tsaka sa LGU namin, sa Garcia Hernandez Bohol, tsaka sa probinsya namin, sa PGB namin, sa Governor Aris Aventado, tsaka sa PYDO, si Sir John Marginot, and also sa nila ate Muna, sa Garcia Hernandez, sa...
4: And siguro, Julian, last question, anong inspirasyon mo? Bakit ka tumatakbo?
12: Para makapag-plan, tapos sa pag-aaral, at makatulong sa aking pamilya.
4: Again, congratulations, Julian Canyalita ng Region 7. 2 records, 2 goals dito sa Palarong Pambansa 2026.
13: At napakinggan niyo po ang mga panayam courtesy of Just Lights sa nagdaang palarong pambansa 2026. So, ang next sa ating abangan ay ang Batang Pinoy sa December. So, para sa mga pinakabagong updates sa mga sports and tungkol sa mga kabataan eh, manatiling nakaandabay dito sa KD Sports. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang ating magiging interviews with the various kid athletes, young athletes sa susunod na linggo. At pakinggan po at panoorin niyo pa rin po ang mga iba't ibang mga show dito sa Sports Radio para sa mga pinakabagong sports news. And later, mapakinggan niyo rin po ako sa Sports News Roundup. At sumasa niyo ako na po si Timothy Tapanas, ang iyong nakasaw for today dito sa KD Sports. Maraming salamat sa mga nakasama na sa Master Control, kay Tita ni Dereskin Soriano sa console, sa Warka, si Zane Barameda, at sa ipin natin si Mika Gua at si Boss Mark Bukiron. Ayan po. Mga nakasama na sa Master Control at sa Malos Transmitter. At bago po ako magtapos, binabati ko pa lang aking mga magulang, si Mama Arnie Tapales, at si Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo. Love you. Tsaka sa aking girlfriend na si Aika. Hi sa iyo. I love you. So, see you next week, guys, sa KD Sports and later sa Sports News Roundup. And have a happy Thursday, everyone.
14: Ang lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
14: Self-protection.
15: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
14: Seek early consultation.
15: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
14: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
14: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide.
17: Isang araw, habang nanonood ka ng TV. Narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay? So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
18: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
18: Self-protection.
15: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
18: Seek early consultation.
15: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
18: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
18: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
19: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
20: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
19: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
20: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
19: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
21: Ang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote. starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
23: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit eh.
24: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
25: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
26: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
27: Ng United Nations, so UN, makarang hindi makakuha ang o hindi makuha ang non-permanent seat sa UN Security Council. Suporta ng international community sa kandidatura ng bansa, pinasalamatan.
28: Headlines.
27: Strategic Petroleum Reserve ng Pilipinas, target na patagalin ng 60 araw.
28: Headlines.
27: Department of Agriculture, hinihintay na mailabas ang 25 million pesos sa karagdagang pondo para sa fuel subsidy program.
28: Headlines.
27: At DTI, tinayak ang sapat na supply at matatag na presyo ng school supply sa harap ng nalalapit na pasukan.
28: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
27: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan nating The Capital 104.3, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Magol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At narito na po ang ating mga detalye sa ating balita. Kinilala ng Malacañang ang naging assumption ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President ng bagong liderato ng mayorya ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang naging galaw sa Senado at desisyon ng bagong mayorya ay naayon sa rule of law. Matatandaan nitong Miyerkules ay nabuo na ang quorum of 12 ng Senado na nagbigay hudyat para sa pagpapalit ng bagong Senate leadership.
3: Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
27: Yan ang pahayag ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
27: Mga panukalang batas na nabinbin sa Senado, maaaksyonan na sana sa ilalim ng bagong liderato ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Mula Malacañang, may report si Alvin Baltazar.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Umaasa ang Malacañang na babalik na sa normal ang sitwasyon sa Senado nang sa gayon ay maaksyonan na ang mga nakapending na mga panukalang batas. Itong pinahayag ng Malacañang matapos ang mga naging development nitong Miyerkules kung saan ay nagkaroon na ng bagong Senate leadership. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, umaasa silang tuloy-tuloy na ang pagbabalik trabaho ng mga senador para sa bayan at hindi para sa pansariling interes. Ang dapat niyang isipin ng mga senador ay mga lingkod bayan sila at hindi para sa kanino man. Pinigyan din ni Castro na maraming nakatinggang bills na dapat aksyonan at nakakaapekto sa karapatan ng mga Pilipinong umaasa sa tulong at ayuda ng pamahalaan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
27: Naayon sa batas na naging hakbang ng mga senador matapos ideklara ang quorum ng 12 senador na present kahapon sa Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay law expert Reverend Father Ranilio Aquino, sinabi nito na bagaman hindi muli sumipot ang majority block sa Senado, ay dumagdag naman ang presensya ni Senador Cheese Escudero kaya nagkaroon na ng 12 senador na bumuo sa quorum. Gayet ni Father Aquino, may kapangyarihan ng mga senador na ikompel ang attendance sa mga umaabsent, kagaya na lang ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Anya, dahil inalis na si Bato sa bilang ng majority block ng senador, sumakto na sa 12 senador ang quorum.
6: Yung mga members ng Senate, may power silang ikompel ang attendance ng mga nag-aabsent. Ngayon, paano mong ikokompel ang attendance ng isang senador na hindi mo naman nalalaman kung saan siya? Hindi pa nga natin alam kung andito pa siya sa Pilipinas. That's one. So, with Bato out, then you have 23. Mm-hmm. And with 12, there is definitely a quorum.
27: Yan ang pahayag ni law expert Reverend Father Ranilio Aquino.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
27: Iginit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may malaking epekto ang kawalan ng quorum ng Senado sa pagkakaantala ng ratifikasyon ng mga nakabingbing Visiting Forces Agreement o VFA sa Canada at New Zealand. Ayon kay Teodoro, minamadali na sana nila ang pag-usad ng kasunduang papayag sa boots on the ground o presensya ng mga sundalo buhat sa mga kaalyadong bansa dito sa Pilipinas. Samantala, bagamat hindi naman makakaapekto ng direkta sa maritime drills at joint exercises, sinabi ni Teodoro na tiyak na mauurong ang mga plano nito gaya ng pagtatayo ng access point ng bawat puwersa.
4: hindi maapektuhan sa current kasi observers at limited ang participation ng SOGPA na hindi pa na-ratify kasi yung boots on the ground ang bawal at saka joint exercises on land sa outer sa maritime cooperative activities hindi. Pero pag i-ratify ngayon, hindi porque ni-ratify ngayon, bukas may mangyayari na kailangan may mga complementing agreements pa yan. May maghahanda pa ng access points sa mga yan pag mag-exercise. Ganun din, vice versa sa atin.
27: Yan ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
27: Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, iginit na siya ang magiging presiding officer ng impeachment court. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
27: Demonstration of Wirecast. Nympha,
8: giniit ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate Pre- Yes, giniit nga ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang kayong presiding officer ng impeachment court. Ito ay dahil itinuturing at naninindigan ang bagong majority block na bakante pa rin ng Senate Presidency at si Gatchalian ang tumatayong Acting Senate President. Nahalal nga na Senate President Pro Tempore. Sa sesyon kahapon, una nang inaprubahan ang Senate Resolution 430 na nag-aamyenda sa Rules of Procedure ng Impeachment Court. Sa amendment, tinatalaga pa rin ang Senate President bilang presiding officer. Maliban na lang kung ang majority ng mga senador na present ay maghahalal ng ibang senador na tayong presiding officer. Ang amyendang ito ay aprobado ng 12 na senador na present sa sesyon kahapon. Sinabi ni Gatchalian na sapat na ang pag-aproba ng rule na ito sa sesyon kahapon at hindi na kailangan pang-aprubahan muli ng Senado bilang impeachment court. Sa pagbubukas rin niya ng Senate Impeachment Court, siya manunumpa bilang presiding officer. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
9: Under the rules, since ang Senate President Pro Tempore ay assumes the acting Senate President, tayo ang magpre-preside, no, ng impeachment. But I will also, since, bago lang tayo, I'll also talk to the Secretary to see the schedule.
27: So,
9: I have to consult with the Clerk of Court, no, kung ano yung mga procedures. No. But definitely pagbukas, kailangan mag-oath.
27: Sir,
8: yan ang pahayag ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Queen Gatchalian. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
27: Nananatiling on track ang mga paghahanda ng House Prosecution Panel kaugnay ng isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adjong, walang epekto sa kanilang mga paghahanda ang mga nangyayari ngayon sa Senado. Ani Adjong, nananatiling nakatuon ang 11-member House Prosecution Panel sa kanilang mandato sangayon sa konstitusyon. Kumpiyansa rin ang prosecution panel sa lakas ng kanilang hawak na ebidensya sa nalalapit na paglilitis.
10: We're already confident with the evidence that we have. We're confident with how our House Prosecution Panel will present the evidence and also present our witnesses. On that aspect, we're confident that we can deliver to the Filipino people what they deserve to know. As to the changes in the Senate, again, we maintain that that's an internal matter that is being discussed or has already been resolved by the Senate. So we maintain our institutional respect to our co-equal branch.
27: Si House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adjong.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
27: Tinuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw ang investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Tanging ang 18 ex-Marines at si Attorney Levy Baligod lang ang mga dumalong resource person na nasa session hall. Dahil walang Senate Blue Ribbon Committee staff sa session hall, si Senate President Alan Peter Cayetano ang nagpanumpa sa mga resource person. Samantala, hindi naka-livestream ang pagdinig sa official social media pages ng Senado. Kagabi, pinayagan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang mga opisina ng Senado na mag-work from home set up ngayong Webes, bunsod ng mga kaganapan sa mataas na kapulungan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
27: Tinayak mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na walang sinumang sasantuhin ang Administrasyong Marcos, kaalyado man ito, kaibigan o kamag-anak, pagdating sa pagpapanagot sa mga maanomalyang proyekto, partikular ang iskandalo sa flood control projects. Ani Dizon, tuloy-tuloy na ang gagawing panlalambat ng pamahalaan sa malalaking isdang direktang sangkot sa anomalya sa flood control. Hirit pa ng kalihim ng oras sa mag-file na ng kaso, ang Department of Justice at Office of the Ombudsman ay tiyak na matibay na ang hawak na ebidensya ng mga ito kontra sa mga sangkot sa FC o FCP anomaly.
12: Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang mag-file ng kaso na hindi matibay. At yun, tingin ko, ang ginagawa talaga ng DOJ at ng ayaw nilang mag-file ng kaso hanggang talagang hindi kompleto at matibay ang ebidensya. At kapag nag-file ng kaso, baka kasiguro ang mga kababayan natin matibay. So yun ang nakikita natin. At sa aking pagkakalam, sunod-sunod na yan.
27: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
27: Sa iba pang balita, hindi nakuha ng Pilipinas ang pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council o UNSC matapos manalo ang Kyrgyzstan sa botohan para sa kinatawan ng Asia-Pacific Group. Sa isinagawang ika-apat na round ng botohan, nakakuha ang Kyrgyzstan ng 142 boto laban sa 49 ng Pilipinas, dahilan upang makamit nito ang kauna-unahang pwesto sa Security Council. Kasabay nito, nahalal din bilang mga bagong non-permanent member ng UNSC ang Zimbabwe, Austria, Portugal at Trinidad and Tobago. Ang UNSC ay isa sa pinakamapangyarihang sangay ng United Nations na may kapangyarihang maglabas ng mga resolusyon, kabilang ang pagpapataw ng economic sanctions, pag-deploy ng peacekeeping forces at pag-aproba ng military action. Ang limang permanenteng miyembro ng Security Council ay ang China, France, Russia, United Kingdom at United States.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
27: Nirerespeto ng Pilipinas ang desisyon ng mga miyembro ng United Nations makaraang mabigo ang bansa na makuha ang non-permanent seat sa UN Security Council. Nagpasalamat si Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro sa international community na sumusuporta sa kandidatura ng Pilipinas. Nagpaabot din ng pagbati ang Pilipinas sa Kyrgyzstan Republic na nakakuha ng naturang pwesto. Sa kabila nito, patuloy pa rin makikipagtulungan ang Pilipinas sa iba pang bansa para sa pagusulong ng kapayapaan, katatagan, sustainable development at rules-based international law.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
27: Parehong tumaas ang kamalayan at pagsidhin ng damdamin ng mga Pilipino na ipagtanggol ang mga nasasakupan na bansa, partikular sa usapin sa West Philippine Sea. Sa panayon ng programang Boses, ipinaliwanag ni Octa Research Group Fellow Dr. Guido David na napakalaki ng tinalon ng bilang ng mga Pilipinong may kaalaman sa issue ng West Philippine Sea. Kapansin-pansin din sa nabukod sa pag-usulong ng diplomasya sa usapin ng West Philippine Sea ay tumaas din ang pagnanais sa mga Pilipinong paigtingin pa ang pagpapatrolya ng pamahalaan sa mga nasasakupang teritoryo ng bansa. Sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Octa, pumalo sa 72% ang awareness rating ng mga Pilipino sa West Philippine Sea, habang 69% ng mga Pinoy ang nagsabing dapat paigtingin ang hakbang ng pamahalaan upang depensahan ang soberanya at nasasakupan ng Pilipinas.
13: Napansin natin na nagpalit na, hindi na diplomacy yung top choice sa mga kababayan natin. Ano na, expanded naval patrols. Hindi naman ibig sabihin makikipag-gera po tayo sa oppressors natin or sa China, kunyari. Ang ibig sabihin lang nito, strengthen, ang ipalakasin natin ang ating defenses para ma-protect yung ating ano, yung sovereign territory.
27: Yan ang tinig ni Octa Research Group Fellow Dr. Guido David.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
27: Kumpiyansa ang ekonomista na kayang makipagsabayan ng digital infrastructure ng Pilipinas. Makaraang lagdaan ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Inaasahang makakahikayat ng kumumuhunan ng DEFA na susuporta sa pagbabago at mas mataas na partisipasyon sa Philippine digital economy. Ayon kay economist Michael Ricafort, makakatulong ang kasunduang ito para sa mas maayos na digital transaction ng Pilipinas sa iba pang ASEAN countries, partikular sa overseas Filipino workers.
14: Kasi ngayon, di ba, kailangan dadaan pa yan sa mga remittance companies or outfits, eh, whether it's sa app na, online, or do sa mga traditional offices, no? Kaya inimitiin talaga nun, Sir Ray, unti-untiin, magiging global community na tayo with common rules, common processes, no? At easier to do, to transact, and at a lower cost.
27: Si economist Michael Ricafort.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
27: Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ipinagkibitbalikat lang ang ulat na umunoy pagbabawal sa kanya at kanyang pamilya na tumuntong ng China. Ang report mula kay J. Mark Dagala.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Inawa na lamang ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang ulat hinggil sa umunoy pagbabawal sa kanya gayon din sa kanyang pamilya na tumuntong sa China. Ito ay kaugnay sa ikinasangray ng mga otoridad sa Philippine Sanja Steel Corporation sa Misamis Oriental na tinawag ng Chinese Embassy na diskriminasyon sa mga kanilang mga kalahi o mamamayan. Ayon kay Chodoro, wala siyang anumang asset sa China at wala rin siyang balak na tumagtungo roon. Nais man daw niyang dumalo sa China dahil sa mayamang kultura, mababait na tao at masasarap na pagkain. Natatabunan niya ito na klase ng pamahalaang mayroon sila. Kaugnay nito, nanindigan naman ng pamahalaan na lehitimo ang pagpapasara sa naturang pabrika ng bakal at hindi ito nakabatay sa nasyonalidad o politika. Nakitaan nito ng iba't ibang paglabag gaya ng radioactive hazard, dahilan para ipatigil ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang operasyon nito. Una nang pinangalanan ng kalihim ang negosyanteng si Tony Ang nakapatid ng tagapayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang na may-ari ng naturang pabrika. Para sa Bago Pilipinas, yung Martigal na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
27: Ilulunsad ng gobyerno ngayong Huwebes ang apat na Unified 911 Satellite Command Center sa Luzon, Visayas at isang bayan sa Iloilo. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatupad ang legislative at operational reforms na layong padaliin ang crisis management, mapabuti ang forecasting at alerting o alert systems at makapagtatag ng localized response center sa buong bansa. Kabilang sa apat na lugar ang magkakaroon ng naturang command centers ang Kawayan City Fire Station, Leganes Fire Station Iloilo, Batac Fire Station at Tacloban Fire Station. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, matutugunan ang language at response time challenges sa pamamagitan ng dialect sensitive at locally staffed emergency coordination hubs sa ilang lugar sa Luzon at Visayas.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
27: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
28: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
17: Of Wirecast.
28: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
27: Ang oras po natin, 11:21 ng umaga at sa papapatuloy ng ating balitaan. Matamang babantayan ng Council for the Welfare of Children o CWC ang insidente ng bullying sa mga paaralan sa harap ng nalalapit na pasukan. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales na aktibo silang nakikipag-ugnayan sa mga paaralan para matiyak na ligtas sa mga estudyante sa bullying. Maaari rin gamitin ang Makabata Helpline Number 1383 para sa ganitong insidente o iba pang uri ng pang-aabuso sa mga bata.
18: Panatiliin po natin ligtas ang mga bata sa bahay, pero syempre lalo na sa paaralan. Mahaba ang oras na ginugugol nila sa mga eskwela. Huwag po natin silang papabayaan. Maging digitally literate and educated po tayo. Sagin nyo pong aralin ang cyberspace at internet dahil po kailangan bantayan natin ang mga bata.
27: Si CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
27: Department of Trade and Industry o DTI tiniyak ang sapat na supply at stable na presyo ng school supply sa pagbubukas ng mga eskwela. May ulat live si AJ Ignacio.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Chad, siniguro nga ng Department
1: ng Department of Trade and Industry na sapat ang supply at stable ang presyo ng mga school supplies ngayong darating na pagbubukas ng eskwela sa Lunes. Ayon nga kay Trade Secretary Christina Roque, napatuloy ang kanilang pag-iikot sa iba't ibang mga pamilihan upang matiyak naman ang SRP o nasusunod ang mga suggested retail price ng mga presyo ng mga school supplies sa merkado. Gait pa niya, nakipag-usap na rin siya sa mga school supplies manufacturer sa Pilipinas na magkaroon ng mga stockpile upang hindi kaputin ang mga notebooks at ilang pa mga papel na kakailanganin ng mga estudyante ngayong Kapaskuhan. Chef, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
27: Pamahalang lungsod ng Maynila, handa na para sa class opening sa susunod na linggo. Ang detalye mula kay Lawrence Sanhoco.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Handa ng pamahalang lungsod ng Maynila, partikular ang mga school supplies, uniforme at iba pang kagamitan na ipapamahagi nito para sa mga mag-aaral sa pampublikong paaral. Kabilang sa mga ipapamahagi ang mga jackets na may hoodie na inilaan para sa mga estudyanteng nag-aaral sa mga modernong fully air-conditioned school building sa lungsod. Ayon sa pamahalang lungsod ng Maynila, unang makatatanggap ng mga jackets ang mga mag-aaral ng Rosario o Rosauro Almario Elementary School, habang unti-unti ring palalawakin ang distribution nito sa iba pang pampublikong paaralan. Saklaw ng programa ang mga paaralang gaya ng Rosario Almario Elementary School, Manila Science High School, Dr. Alejandro Albert Elementary School at Ramon Magsaysay High School na kasalukuyan namang tinatapos na. Bahagi ito ng paghahanda ng lungsod para sa maayos at kompletong pagbabalik eskwela ng mga batang Manileño ngayong pasukan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
27: Nagbigay ang Department of Education o DepEd at Commission on Higher Education o CHED ng mahigit 103 milyong piso na Teacher Education Scholarship Program sa mga aspiring teacher sa buong bansa. Ayon sa DepEd, susuporta ang financial assistance sa 720 aspiring teachers para makumpleto ang kanilang degree, makakuha ng lisensya at magsilbi sa mga eskwelahan. Tiwala naman ang CHED na makatutulong ang kanilang partnership para tugunan ang gap sektor ng edukasyon. Sa ilalim ng pilot implementation, magbibigay ang programa ng financial support sa mga estudyante na nasa ilalim ng 3 specialization degrees: early childhood education, values education at special needs education. Ilan ito sa mga tinukoy na larangan bilang karagdagang suporta upang tiyaking makatatanggap ang mga estudyante ng age-appropriate, value-centered at inklusibong edukasyon. Tiniyak naman ng Manila Water ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at technical assistance sa mga paaralan sa harap ng pagisimula ng klase sa Lunes. Sa pamamagitan ng Manila Water Foundation, nakumpleto na ang rehabilitation ng sanitation na facility sa ilang eskwelahan bilang suporta sa mas malinis at mas ligtas na learning environment para sa mga mag-aaral at faculty. Ilalarga rin ng foundation ang Water Asset Installation and Rehabilitation Program ngayong school year na nakatuon sa retrofitting, upgrading at installing ng water supply at sanitation facilities sa mga public school at special institution. Kasama ang ibang katuwang, ita-turnover din ng Manila Water ang 75 refrigerated drinking fountains sa ilang eskwelahan sa Antipolo, Pasig, Taguig, Pateros at Quezon City. Ilan lang ito sa paghahanda ng Manila Water sa muling pagbubukas ng klase na nagpapakita ng kanilang suporta sa sektor ng edukasyon.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
27: Maynila, may maliit na bawas singil sa mga customers simula sa Hulyo. Ang report, nagapin natin mula kay Mary Ann Bastasa.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: May ipatutupad na bawas singil sa tubig ang Maynila para sa mga customer nito simula July 1. Ito matapos na pulbahan ang rekomendasyon para sa pagpapatupad ng Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA para sa ikatlong quarter ng taon. Ayon sa MWSS, magkakaroon ng tariff rollback na katumbas ng 25 cents kada cubic meters para sa mga customer ng Maynilad sa West Concession Area. Katumbas yan ng bawas na 34 cents para sa mga regular na consumer na gumagamit ng 10 cubic meters kada buwan, 1 peso and 29 cents para sa 20 cubic meters at 2 pesos and 66 cents para sa 30 cubic meters. Samantala, walang magiging pagbabago sa singil ng Manila Water na nagsiservisyo sa East Concession Area dahil mas mababa sa 1 sentimo kada cubic meter ang nakalkulang adjustment na itinuturing na hindi na praktikal na ipatupad. Ang FCDA ay isang mekanismong sinusuri kada 3 buwan para maibalik sa mga consumer o maipasa sa singil ang epekto ng pagbabago sa foreign exchange rates kaugnay ng mga pautang sa ibang bansa na ginagamit sa pagpalawak at pagpapahusay ng serbisyo ng mga tubig at wastewater. Mula sa MWSS para sa Bagong Pilipinas, Mera Entastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
27: Party list solo nanawagan sa Kamara na imbestigahan ang $10 million na pondo ng Department of Health sa World Health Organization. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Humiling si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanez sa Kamara na imbestigahan ang $10 million na ipinangakong kontribusyon ng DOH sa World Health Organization o WHO. Sa House Resolution Number 1072, sinabi ni Ordanez na ang halagang ito ay nakalaan upang suportahan ng 14th General Program of Work ng WHO para sa 2025 to 2028. Anya, bagamat kinikilala ni Ordanez ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga pandaigdigang programa sa kalusugan, iginit niya na dapat munang isa lang alang ng DOH ang kasalukuyang kalagayan ng pampublikong sistema ng kalusugan sa bansa. Anya, patuloy na nahaharap sa hamon ang sektor ng kalusugan kabilang ang limitadong kapasidad ng mga pampublikong ospital, kakulangan sa health personnel at hindi sapat na supply ng libreng gamot. Dagdag pa niya mahalagang malaman kung saan nanggaling ang $10 million at kung paano ito makakaapekto sa mga programa ng DOH, pati na rin kung may legal na batayan ang pangako. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
27: Agad nang nagbunga ang pag-aksyon ng pamahalaan kaugnay ng pag-aalis ng steel sheet piles at trumpet walls Matalahib Creek Pumping Station sa Barangay Talayan at Barangay Santo Domingo, Quezon City. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, mas maayos na ngayon ang dali ng tubig sa creek at hindi tumitigil ang pamahalaan sa dredging operations bilang tugon sa Oplan Kontrabaha Initiative. Nagpasalamat rin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa agarang pagtugon sa bahaing lugar ng Matalahib Creek na isang malaking ginhawa upang hindi agarang tumaas ang tubig tuwing malakas ang buhos ng ulan.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Nationwide.
3: Bottom line, meron na tayong nakikitang magandang epekto. Yung decision talaga na pagwasak dito sa nakaharang sa pumping station dito, napakalaking bagay nung nangyari.
27: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
27: Target ng Department of Energy o DOE na patagalin ng 60 days ang Strategic Petroleum Reserve ng Pilipinas. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sa ngayon ay mayroon ng 30-day strategic reserve ang bansa na karamihan ay nasa pribadong sektor ngunit nais pang doblehin ito ng pamahalaan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang mga hakbang ng gobyerno upang palakhin pa ang petroleum storage capacity ng bansa at maisakatuparan ang target na ito sa hinaharap.
20: It will take about a year to have the first tank. So mga 1 year, siguro first year, meron tayong good enough for 5 days. And then we can add another one. Kasi mahal din magpatayo. Pero our idea is to have a total of 60 days na reserve dito in country. And hopefully we can, that can secure us. And hopefully we can add some more eventually in the future.
27: Yan ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garin.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
27: Inaasahang magbubukas ng mga bagong pamumuhunan, lilikha ng mga trabaho at magudulot ng mas matatag na paglago sa Central Luzon at Pilipinas ang itatayong utility scale solar at battery energy storage system sa New Clark City. Una nang lumagda sa lease agreement ang BCDA at Aqua Power Philippines, isang subsidiary ng Aqua Power Company sa Saudi Arabia, ang pinakamalaking private water desalination company sa buong mundo. Nangunguna rin ito sa energy transition at utility-scale green hydrogen development. Ang itatayong pasilidad ay may inisyal na pamumuhunan na $400,000 per megawatt at kapag natapos na ay maaring makapag-supply ng hanggang 500 megawatts. Sinusuportahan ng proyektong ito ang pag-isikap ng Administrasyong Marcos na madaliin ang paglago ng ekonomiya at palawakin ang renewable energy portfolio ng bansa.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
27: Nilagdaan ang Department of Energy o DOE at Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE ng BARM ang dalawang kasunduan para isulong ang energy self-governance sa rehiyon. Ito ang Transition Agreement for Power and Electrification in BARM at Memorandum Cooperation sa Energy Efficiency and Conservation. Sa ilalim nito, pangungunahan na ng BARM ang sarili nitong power sector development. Mapapabilis ang electrification, mapapabuti ang service delivery at makakalikha ng malalaking oportunidad para sa paglago ng ekonomiya sa rehiyon. Unti-unti ililipat ng DOE sa MENRE ang mga tungkulin nito na pag-supervise, pag-regulate at pag-develop ng electric power industry sa BARM. Pangungunahan ng MENRE ang paghahanda at pagpapatupad ng Bangsamoro Power Development Plan, titingnan ang power sector initiative sa rehiyon, susuportahan ang rural at missionary electrification programs, makikipag-ugnayan kaugnay sa transmission development efforts at kakatawan sa BARM sa mga national energy body. Sa ilalim ng ikalawang kasunduan, mas magiging malaki ang papel ng MENRE sa pagpapatupad ng energy efficiency initiatives kabilang ang Government Energy Management Program, pagsunod sa requirements para sa designated establishments at Philippine Energy Labeling Program.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
27: Iginit ng Department of Energy o DOE na palaging nasa konsiderasyon nila ang mga consumer sa paglalabas ng presyuhan ng langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bagamat prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga consumer at iba pang stakeholder ay dapat pa rin nilang balansihin ang

0: We hear them, and we also hear the concerns of our transport crew, our drivers, mga negosyante natin.
1: Yan ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kinumpirma ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na panibagong pondo ang hinihintay nilang mailabas para sa pagpapatuloy ng fuel subsidy program ng Department of Agriculture para sa mga magasaka. Papalo sa 25 million pesos ang inaasahang dagdag na pondo para sa fuel subsidy program ng kagawaran. Ani De Mesa, inilabas na kasi ng Department of Budget and Management o DBM ang Special Allotment Release Order o SARO para sa fuel subsidy upang masalag ang epekto ng mataas na presyo ng langis at mapigilan ang pagsipa ng presyo ng pagkain. Malaking tulong din ito sa mga magasaka lalo't umaarangkada na ang planting season.
3: I-release na bago na 25 million na SARO ang DBM para doon sa farmers na fuel subsidy. Bagong aside, di ba may nauna na 150 million, so nag-release sila ng additional 25 million. Ito sa DA, nag-release ng additional 25 on top of the 150. Ano yan? 5,000 pesos per farmer.
1: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Ilalapit ng Pilipinas sa susunod na bilateral talks sa Vietnam ang mas epesyente at mas maaasahang agricultural trade agreements. Isinusulong kasi ng Pilipinas ang mas patas na rice trade deal sa Vietnam para marisolba ang ilang concern nito. Katulad na lang ng karaniwang pag-atras o pagkansela ng Vietnamese exporter sa kanilang supply contracts kapag tumaas ang presyo ng bigas. Dahil dito, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hihilingin ng Pilipinas ang mas matibay na contract enforcement mechanisms para tiyak ang mas maaasahan at mas predictable na agricultural transactions sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, ilalapit ni Vietnamese Industry and Trade Minister Lee Man Hung ang nasabing usapin sa kanilang Ministry of Agriculture and Environment. Ipinanawagan din ng Pilipinas at Vietnam ang pagpapatibay ng bilateral technical mechanisms para sa Joint Trade Committee at Joint Committee on Agriculture ngayong taon para matugunan ang mga alalahanin ng parehong bansa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pumalo na sa 70% ng mga rice retailers sa Metro Manila ang nakakasunod sa ipinatutupad na 50 peso price cap para sa imported na bigas. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture o DA, mula sa 1,004 na rice stalls na nainspeksyon sa buong bansa, 822 ang nagbebenta ng imported rice at 368 ang sumusunod sa itinakdang presyo, katumbas ng 44.77% compliance rate sa national level. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, welcome development na ang 70% compliance rate sa NCR dahil mataas ito kumpara sa 20 to 30% compliance rate noong pinaiiral ang price ceiling sa ilalim ng EO o Executive Order 39. Pinakamataas sa compliance rate ang naitala sa Region 10 na umabot sa 91.67%, habang sa Region 3 naman naitala ang pinakamurang imported rice sa halagang 42 pesos kada kilo. Sa Cordillera Administrative Region o CAR, umabot naman sa 70 pesos kada kilo ang pinakamataas na presyong naitala.
3: Titingnan mo to, mataas ito compare, at least for NCR ha, yung dating price ceiling, yung mandated price ceiling na na-issue kung ako nagkakamali, last, nasa 20 to 30% lang yung level of compliance, even at Metro Manila. So ito 70 for Metro Manila, may 90%. But still yung 45% noong June 1, relatively higher at nationwide from ito.
1: Sa kabilang dako, sumampa sa mahigit 30 rice retailers ang sinabihan ng notice o sinilbihan ng notice of violation at pinagpapaliwanag dahil sa hindi pagsunod sa price cap sa imported na bigas. Dinitali din ni De Mesa ang naghihintay na parusa sa mga mapapatunayang nananamantala sa presyuhan ng bigas habang umiiral ang price cap.
3: Kung mapapatunayan na profiteering, bigat yung kaparusahan mo. As per Anti-Agricultural Economic and Sabotage Law and the Price Act, pwede sila magmulta up to 1 million at may kasama rin ang kulong. 8 sa NCR, 4 sa Region 3, sa Region 5 ay 2, sa Negros Island Region ay 3. So a total of 36 notices of violation were recorded.
1: Yan ang pahayag ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo.

0: News Nationwide.
1: Patuloy ang pagtulong ng Project NOAA ng UP Resilience Institute para matukoy ang mga lugar sa bansa na talagang kailangan ng flood control project. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Dr. Mahay Lagmay, Executive Director ng Project NOAA, na nakikipagtulungan sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa hazard mapping at research para siguradong hindi masasayang ang pondong ilalaan sa flood control projects. Nakikipagtulungan din naman ng Project NOAA sa mga lokal na pamahalaan para magkaroon na rin ng drainage master plans at flood simulations, lalo na ngayong panahon ng habagat. Para naman sa publiko, maaaring mag-download ng NOAA Studio mobile application para sa hazard maps, satellite images at forecasts na makatutulong sa oras ng kalamidad.
2: Kasi ngayon, kinukonsulta kami. Ano ba yung kaya namin kasi na isimulate yung mga investments natin sa flood control bago pa ito buhusan ng pera. Alam na natin kung ano yung itsura nung kalalabasan, nung disenyo ng, let's say, ng dike o kaya pump station o kaya yung harang dyan na dam bago pa natin ilagay.
1: Tinig ni Dr. Mahay Lagmay ng UP Project NOAA.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa larangan ng palakasan, UAAP bestsetter Camila Lamina naging number 1 overall pick sa 2026 Premier Volleyball League Draft mula Sports Radio 918 na ito ang ulat ni Dennis Hilanga.
3: Pinili ng Galleries Tower High Riser si former Alas Pilipinas playmaker at UAAP bestsetter Camila Lamina ng National University bilang number 1 overall pick sa ikatlong edisyon ng PVL Draft kagabi sa Novotel Manila Araneta City. Siya ang nanguna sa 11 nakuha mula sa 38 aspirants ng draft class. Undrafted naman ang 27 players. Samantala, siniguro ng Capital One sa kanilang second selection si University of Santo Tomas Libero Detdet Pipito, habang pangatlong pick ng Choco Mucho si Tin Ubaldo ng Far Eastern University. Pang number 4 pick ng Zeus Copy si Mapua middle blocker Aliana Ong at pang 5 draftee naman ng NextLead si Ira Jaboneta ng University of the Philippines. Napadpad sa Farm Press bilang 6th overall pick si Jonah Perdido ng UST. Pinili ng PLDT si Fian Ariola ng Perpetual sa 7th selection at napunta sa Creamline bilang 8th pick si Barbie Hamili ng Adamson para makompleto ang first round. Nadraft din si Nakai Sipada ng Capital One, Ann Assis ng Galleries Tower at Ella Raagas ng Farm Press. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Narito muna mga paalala.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
5: Pagod.

0: aming ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Bakit ka napakapiloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ang oras po natin, 4:04 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating provincial station. Simulan natin dito sa Luzon. Bureau of Internal Revenue o BIR Dawag City nakamit ang target collection para sa buwan ng Mayo. Sa detalye mula kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakamit ng Revenue District Office ng Bureau of Internal Revenue, Lawag City, ang target collection na 259 milyong piso sa buwan ng Mayo 2026. Dahilan ito para magpasalamat si Revenue District Officer Esperanza Guzman sa publiko, private corporations at mga national government agencies sa tamang pagbabayad ng buwis. Inaasahan ni Guzman na may tutuloy na makamit ang mga susunod pang target collections sa kada buwan para sa development ng Ilocos Norte at buong bansa. Sa buwan ng Hunyo, mayroong 400 milyong piso ang target collection ng BIR sa Lawag City. Nangako si Guzman na gagawin ang lahat ng magkakaya para sa koleksyon ng buwis na magsisilbi sa ikauunlad ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Agoo, mga magyanyog ng San Gabriel, La Union, sumailalim sa pag-asanay. Sa report mula kay Antoinette Lingsit.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tagumpay na isinagawa ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1, sa pakikipagtulungan ng Philippine Coconut Authority Region 1 ang pagsasanay para sa mga magniniyog mula sa bayan ng San Gabriel, La Union. Ang tatlong araw na pagsasanay sa Integrated Coconut Cacao Enterprise ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang mapalakas ang kabuhayan ng mga magniniyog sa Rehiyon 1. Layunin pa nito na mapataas ang produksyon ng mga nyugan at maturuan ng karagdagang kita ang mga magniniyog sa pamamagitan ng pagtatanim ng cacao bilang intercrop. Maliban sa pagtalakay sa mga mahalagang paksa hinggil sa produksyon ng cacao, wastong pamamahala ng taniman, intercropping practices at pagpaplano ng negosyo ay nakibahagi rin ng mga kalahok sa hands-on demonstration upang higit na maunawaan at maisabuhay ang mga teknolohiyang maaaring ilapat sa kanilang mga sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Mula naman sa Pangasinan, Department of Agriculture, Special Area for Agricultural Development, Ilocos Region, nakapagtala ng 178.5% accomplishment rate sa mga benepisaryo nito mula taong 2023-2025. Si Leslie Jimino ng Radyo Pilipinas, tayog sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Kumalo sa 178.5% ang naitalang tagumpay ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development sa Ilocos Region matapos itong lampasan ang target na bilang ng mga benepisyaryo para sa mga taong 2023 hanggang 2025. Mula sa original na tatlong taong cumulative target na 470 beneficiaries, umabot sa 839 na marginalized sa magsasakat mangisda ang mga tagumpay na naabot at natulungan ng programa. Nangangahulugan ito ng karagdagan 369 na beneficiaryo higit sa unang binalak ng ahensya. Ipinapakita sa ulat ang tuloy-tuloy at progresibong paglago ng programa sa rehiyon sa nakalipas na tatlong taon. Noong 2023, nagsimulang programa na may 224 cumulative beneficiaries. 2024 ang umakyat ng bilang sa 559 at noong 2025, tuloy ang sumipa ang bilang sa kabuang 839 na beneficiaryo. Ayon sa DA, saad ang patuloy na pagdami ng mga natutulungang sektor ay patunay na aktibong pakikilahok ng mga komunidad at maepektibong paghahatid ng mga tulong pangkabuhayan na naglalayong pataasin ang ani at kita sa kanayunan. Dahil sa positibong takbo ng performance na ito mula 2023 hanggang 2025, pinatunayan ng DA sa Ilocos Region ang kanilang kakayahan na palawakin ang suporta para sa mga lokal na magsasakat mangisda tungo sa isang mas inklusibo at masaganang pagunlad ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Baba naman tayo ng Southern Tagalog. Delivery rider sa Mimaropa Region nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash assistance. Sa report na yan mula kay Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Report. Nakatanggap na ng 5,500 cash assistance ang mahigit 300 delivery riders sa ilalim ng programang Private Express and Messengerial Delivery Service ng DSWD sa Mimaropa Region. Ayon sa papalit ng ahensya, nilalayo ng programa na matulungan ang mga rider na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo. Anila, ang ilan sa mga hindi nabigyan ay nakatanggap na ng unang assistance para sa mga tricycle driver, habang ang iba naman ay may expired na driver's license. Ayon sa DSWD, bahagi ang programa ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng tulong pinansyal sa mga sektor na lubhang naapektuhan ng inflation at mataas na gastusin sa transportation. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Mula naman sa Bicol, 1.9 milyong pisong pondo para sa Tupad Brigada Eskwela, ipinatupad sa Panganiban, Catanduane, si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Virac, ang may dala ng balitang yan.
3: Radyo Pilipinas Report.
10: Umabot sa 1.9 milyon pesos ang pondong inilaan para sa Tupad Brigada Eskwela sa bayan ng Panganiban, Catanduanes. Saklaw ng programa ang 15 paaralan at magbibigay ng pansamantalang hanap buhay sa 200 benepisyaryo, kabilang ang mga senior citizen, dating overseas Filipino workers at mga miyembro ng OFW Family Circle. Nagsimula ng implementasyon ng proyekto bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Sa loob ng 20 araw, magsasagawa ang mga benepisyaryo ng iba't ibang gawain tulad ng paglilinis ng mga paaralan, pagsasaayos ng kapaligiran at iba pang aktibidad na makatutulong sa pagpapabuti ng mga pasilidad na pang-edukasyon. Ang programa ay pinondohan ng DOLE sa ilalim ng Tupad Program, isang emergency employment program na naglalayong makapagbigay ng pansamantalang pagkakakitaan sa mga manggagawang nangangailangan ng agarang suporta. Ayon sa lokal na pamahalaan, ito ang pinakamalaking pondong inilaan para sa Tupad Brigada Eskwela sa buong Catanduanes na inaasahang makakatulong hindi lamang sa paghahanda ng mga paaralan, kundi maging sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga benepisyaryong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 11:52, kuha na tayo ng mga report mula naman sa ating mga kasamahan sa Visayas. 32.15 million pesos na halaga ng tulong pinansyal na ipamahagi ng Cebu Provincial Government sa mga apektado ng lindol sa Bogo City, Cebu. Si Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu sa report.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
12: Nagkakalaga ng 32.15 million peso na calamity assistance ang naipagkaloob ng lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Cebu sa mga apektado ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Bugos City noong nakaraang taon. Nasa 3,215 na mga residente ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa isinagawang payout program sa pangunguna ni Cebu Governor Pamela Barikuatro. Bawat benepisyaryo nakatanggap ng 10,000 piso na cash assistance at 10 kilong bigas mula sa Capitol. Maliban sa cash at rice assistance, namahagi din ang Provincial Agriculture Office ng Agricultural and Fishery Inputs bilang suporta sa livelihood recovery ng apektadong mga residente. Nag-turnover naman ng 10 kalabaw at 10 kambing ang Provincial Veterinary Office sa Bugos City Veterinary Office para sa mga magsasaka. Matatanda ang niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang Cebu noong September 30, 2025, kung saan ang sentro ay sa Bugos City na ikinamatay ng mahigit 70 katao. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa ibang bahagi ng Visayas, Track Kabataan Health Caravan ang katid ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga kabataan sa Catbalogan, Samar. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Matagumpay na naisagawa ang unang araw ng Truck Kabataan Adolescent Health and Wellness Caravan sa Barangay Ginsarongan, Katbalogan, Samar. Layunin ng programa na ilapit sa mga kabataan ang mahahalagang serbisyong pangkalusugan at wellness sa pamamagitan ng libreng medical at dental check-up, health education
6: putulin
13: sessions,
6: muna natin at ang, putulin lang natin ang report na yan ng ating kasamahan mula sa Radyo Pilipinas Cebu. Narito muna, pakinggan natin. Palace Press Briefing, naroon nakatutok si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
14: Pakinggan na natin si Undersecretary Clear Castro para sa press briefing ng umaga.
15: Kiyos at walang aberya sa parating na school year. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na gawing prioridad ang pagpapalakas ng education system ng bansa. Gamit ang Project Handa, mabilis na makikita kung nasa ayos ba ang physical facilities ng mga paaralan. Alamin kung may sapat bang suporta sa mga mag-aaral at kilapisin ang instructional readiness sa mga eskwelahan. Sa tulong ng Project Handa, inaasahang makakatulong ang tracking system nito upang mabilis na matutukan ng DepEd ang mga paaralan na may dagdag na pangangailangan. Good news naman para sa mga mag-aaral sa Negros Occidental. Hindi na hadlang ang pagtawid ng ilog sa kanilang pagpasok sa eskwela sa tulong ng bagong gawang hanging bridge sa Barangay Carolan sa Kabankalan. Samantala ay tinitiyak ng DTI na abot kaya ang mga school supplies ngayong malapit na ang pasukan. Walang puwang sa ating bansa ang overpriced items at mapang-abusong traders. Pag-asa para sa pamilya, sa halip na dagdag na pag-alala, ang hatid ng pinaigting na bantay presyo ng ahensya. Mas maraming Pilipino ang iaangat ang edukasyon. Yan ang nais ni Pangulong Marcos Jr. Dahil dito, Teacher Education Scholarship Program para sa mga nais maging guro, suportado ng Department of Education. Sa isang seremonya kahapon, June 3, ay pinirmahan na ng Teacher Education Council at Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education ng Commission on Higher Education ang isang Memorandum of Agreement. Pinangunahan ito ni DepEd Secretary Sunny Angara at dinaluhan naman ni CHED Chairperson Shirley Agrupis at iba pang mga opisyal. Layunin ng nasabing MOA na itaguyod ang Teacher Education Scholarship Program o TESP at mapaglaanan ito ng 103.3 million pesos worth of financial assistance para sa estudyante ng education courses sa academic year 2026-2027. Kapit bisig ang TEC at CHED UNIFAS sa programa para paunlarin pa ang education system ng bansa. Alinsunod ito sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang sektor ng edukasyon at tutukan ang kakulangan ng mga guro sa ating mga paaralan. Sa tulong ng TESP, daan-daang mga aspiring teachers ang matutulungang makamtan ang kanilang pangarap na maging ganap na guro na huhubog sa isip at diwa ng ating mga kabataan. Tututukan ng first phase ng scholarship program ang mga specialization early childhood education, values education at special needs education para tiyaking maayos ang pundasyon ng edukasyon ng mga mag-aaral. Mas maraming efficient na guro, mas maraming kabataan din ang matututukan at matuturuan ng wasto. Dahil sa bagong Pilipinas, edukasyon ang susi sa ikauunlad ng bayan.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
2: Yusek, good morning. Kahapon po, nag-adjourn na po ang first regular session ng 20th Congress. At kabilang po sa mga naging accomplishment ay yung pagpasa po ng anti-political dynasty bill. Nabanggit po kasi ng palasyo na nais ng Pangulo ang best version ng anti-political dynasty bill. Ngayong approve na po ito sa House of Representatives na nagbabawal sa magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity, sapat na ba ang version na ito para sa Pangulo o may mga particular na provision po siyang nais makita bago niya ito pirmahan?
0: May version ang House of Representatives, may magiging version din po ang Senado. So, titignan po ng Pangulo dahil pag ito po ay naipasa na at napakita na po sa Pangulo, ay titiyakin po na ito ay isa sa magiging priority bills. Dahil ito po talaga ang nais ng Pangulo na sa kanyang pamumuno ay maipasa ang anti-political dynasty bill.
2: Ma'am, follow up. May mga kritiko kasing nagsasabi na baka daw ma-veto o hindi mapirmahan ang batas dahil mismong pamilya ng Pangulo ang may mahabang kasaysayan sa politika. So ano po ang katiyakan na lalagdaan ito ng Pangulo kapag tuluyan na pong nakapasa sa magkabilang Kongreso?
0: Makikita niya naman po talaga ang iba mga tao na Islamang magbigay ng negatibo sa Pangulo. Ang Pangulo nga po ang nagsabi na unahin ito. Nung nagkaroon ng pagpupulong, ang LEDAC, yan po ang tinutukan ng Pangulo. Kinausap niya po mismo, nandoon si Secretary, or rather, Senator Riza Ontiveros, at nagulat po siya, at sinabi po ng Pangulo na tutukan po ito at nais po maipasa ito sa kanyang termino.
1: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: Good morning, ma'am. Ma'am, sa patuloy na gulo ng politika sa bansa, tila na isasantabi nga yung mga problema, gaya ng mga OFWs na nasa piitan. Patuloy po ang pakiusap ng, at panawagan ng pamilya ng tatlong Pilipinong seaman na nakakulong at naghihintay ng kanilang sentensya sa Algeria. At may mga nakapila naman sa death row sa Saudi Arabia. Ano po ang nagawa ng OWA at DFA na patungkol dito? At ano po ang assurance ng palasyo para sa kanilang pamilya at sa ilan na nakapiit na Pilipino sa ibang bansa?
0: Ayon na rin po sa utos ng Pangulo, ang DMW pati na po ang DFA ay ginagawa lahat ng paraan sa mga kababayan natin na nasasangkot sa isang mga sa mga kaso. At ayon na rin sa DMW, ito po ang kanilang ulat patungkol po doon sa ating mga kababayan na nagkaroon ng kaso dito sa Algeria. Ito po ang kanilang mga mensahe. Number one, the case of the remaining three Filipino seafarers in Algeria involving several kilograms of cocaine is still pending resolution in the Court of Algeria. The DMW together with the DFA has provided the services of counsel for all three seafarers. The lawyers successfully work on the dismissal of the case of five out of the eight seafarers who were accused. The three remaining seafarers had their sentences reduced and are awaiting the results of the appeal. The DMW has arranged for the compassionate visits of the families of the seafarers during their detention and provided financial assistance to those who have been repatriated. The ship owner has been providing continuous remittances to the families during the period of their detention. The DMW is continuously monitoring the status of the case. And the Philippine government respects the judicial process of the People's Republic or People's Democratic Republic of Algeria as it pursues all legal avenues to protect the rights of its Filipino nationals who are currently detained. So yan po ang pinakahuling ulat po ng DMW.
3: Follow up lang, wala po bang chance yung government to government approach?
0: Ito po ay may kinalaman sa mga kaso. So sabi nga po natin, ang gobyerno po natin ay gumagalang din po sa proseso.
3: Thank you.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
4: Good afternoon. Ma'am, itatanong lang po namin, kung ano po yung napag-usapan sa meeting ni President Marcos with DOE officials last Tuesday?
0: Opo, mahaba-haba po ang kanilang naging diskusyon at nag-ulat din po ang DOE. Ang napag-usapan nila po ay ang patungkol sa power supply and grid conditions in Luzon and the Visayas. So the directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time. At napag-usapan din po ang Catanduanes power situation and stockpiling project. So marami pong pinag-utos ang Pangulo. Unang-una po ay dapat po na
5: this is a demonstration
0: mapagawa o mabuild ang new power plants to increase increase energy production, to expand the transmission network and implement interventions to address problems delaying the construction of submarine cables and transmission lines. At sa lahat po na maaaring maging sitwasyon dahil sa di umanong issue sa power situation, ang utos po ng Pangulo ay mabilis ang aksyon at tignan din po kung ano po ang status ng mga proyekto at trabaho po ng NGCP.
4: Ma'am, follow-up lang po. Doon po sa in-order ni Pangulo na pag-construct ng mga bagong power plants, ilan po yung nabigay niyang na power plants na kailangan i-prioritize po?
0: Yan lang po muna ang pinag-utos ng Pangulo at titignan po natin ang pinaka-latest kung ano ang maireport po ng DOE ni Secretary Sharon Garin. So, marami pa pong ibinili ng Pangulo. Nandito pa rin po. Ibinili niya po na dapat ang ERC ay mag-conduct ng performance review of the NGCP and ensure that it completes all its deliverables. So, yung iba pong mga detalye sa mga numero po ay ibibigay ko po sa inyo once po na nabigay sa atin ang pinaka-detalye mula kay Secretary Sharon Garin.
4: I-follow up lang rin po. Napag-usapan po ba doon yung inventory ng fuel supply ng Pilipinas? At saka kung meron rin pong na-discuss regarding doon sa fuel subsidy at saka doon sa service contract?
0: Okay, sandali lang po at nandito po ang ilan. Nagkaroon po meron po na pag-usapan tungkol sa improving the transmission system, accelerating the development of renewable energy. At titignan ko lamang po rito yung sinasabi niyong supply ng fuel. At
5: meron po.
0: Meron po na pag-usapan dito tungkol sa as of May 29, 2026, the country has about 46 days worth of the fuel reserves.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
6: Hi, Yusek. Good afternoon. Malacanang issued a recognition of the new Senate leadership less than an hour after Senator Win Cachilan was elected acting SP. Why did Malacanang see the need to recognize and welcome the new majority and the acting SP now?
0: Yun po ang nakikita na nararapat. Ito ang nakikita para maipakita rin sa taong bayan na kung may naganap na tamang proseso ay dapat lamang pong kilalanin.
6: And what does Malacanang have to say to reports of Senator Chiz Escudero being seen inside Malacanang Palace before appearing with the new majority?
0: Wala po tayong information patungkol po dyan.
6: Yusek, as a lawyer speaking for the palace, please enlighten us on this. Was yesterday's Senate Act election legal? This because some legal luminaries are invoking the Avelino versus Cuenco of 1994 case.
0: 1949, sorry.
6: Yes.
0: Matatandaan po natin kahit naman po na nagkaroon ng isang session sa pamumuno po ni dating Senate President Franklin Drilon. Ginawa rin po nila ito, that's 2015. Ang kasong Avelino versus Cuenco rin ang kanilang sinunod. Doon sa kaso ng 2015, sinasabi po na apat ang nasa abroad at tatlo po ang sinasabing nakadetain. So, ang ginawa nilang recognized base number ay 17. So, dito, lumalabas na since nakadetain si Senator Jinggoy Estrada, definitely, masasabi natin na he is beyond coercive reach. Dahil hindi mo naman to pwede mapatawag bigla-bigla lang hindi ka pa magbo-motion sa court kung saan siya nakadetain. Or rather, sa magre-request ka sa court para siya ay mabigyan ng chance na makalabas. At ito naman si Senator Bato ay hanggang ngayon ay hindi natin alam kung nasaan. So definitely, he is beyond coercive reach. Kahit tanong mo siguro ang kanyang pamilya ay hindi nila masasabi, kahit puntahan pa ng Sergeant at Arms, si Senator Bato sa kanyang bahay ay hindi mo rin ito mapapatawag. So with that, lumalabas na 22 ang recognized base number. So nagkaroon ng 12 at ayon na rin sa Avelino versus sa Cuenco, ang 12 kapag ka po dahil sa Avelino versus Cuenco, lumalabas na ang recognized base number ay 23 dahil isa ang nasa abroad. At nirecognize po ng korte mismo ng Supreme Court na ang 12 ay makukonsider na majority in relation to the declaration of a quorum. So with this, with the same scenario, 22 ang lumalabas na recognized base number, 12 ay masasabi nating majority para mag-form ng isang quorum.
1: Sunod na tanong mula kay Maris Alalili, TV5.
7: Good afternoon, Yusek. Yusek, Senator Alan Peter Cayetano claims that President Marcos has been misinformed with regards to the issue on legislation. He was referring to the statement of the President yesterday, yung sinabi niya on bills with regards to responding to the oil crisis. Senator Cayetano said, sila ang hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila, hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. So what really happened there?
0: Ang ibinigay sa ating impormasyon, as early as May 6 or 7, yung Senate at ang House of Representatives, ang House Leadership, sinabi nila at nag-agree sila na imu-move yung calendar to a later date para ma-prepare nila ang kani-kanilang mga legislative priorities. So at the time, May 6 or 7 ay hindi pa po, wala pang nagiging eleksyon na naganap noong May 11 para magkaroon ng panibagong Senate President. So hinihintay lamang po din ng Pangulo ang mga legislative priorities na kanilang mapag-uusapan sana sa LEDA.
7: And of course, there are also concerns from the camp of Senator Cayetano na baka nagkaroon daw ng conspiracy among administration and minority bloc senators to remove him as the Senate President kasi they do not, ayaw daw matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing na nangyayari po ngayon. Is there a truth to that, ma'am?
0: Kasasabi pa lang ni Maricel, baka. So, pag sinabi natin baka, wala itong pinanghuhugutan. Mahirap po kasi na lahat na madidinig natin ngayon ay puro intriga, walang basihan. Dapat maging responsable lahat tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kasi mas lalo itong nagpapagulo, lalo itong nagpapaingay, at alam naman natin ang mga political tensions nakakaapekto hindi lamang sa isang tao, sa dalawang tao, kundi buong bansa, pati ekonomiya, apektado. Dahil hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa ibang bansa o sa iba sa buong mundo dahil sa nakikitang ingay na ito. So, huwag tayong magpadalos-dalos, maging mapanuri mismo tayong lahat. Hindi lahat ang nangyayari at or rather, hindi lahat ang sinasabi ng isang political servant or public servant ay totoo na. So dapat mayroong pinangahawakang resibo at ebidensya.
1: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
8: Nag-request po yung Gatchalian-led block sa Senado ng isang special session from the President. How soon does the President intend to call that special session? Ano-ano po yung mga priority sana na gustong maisama ng Pangulo sa pag-uusapan?
0: Well, anyway, ganito yan, no? Sabi nila, sila ang magre-request for a special session. So, as soon as the new leadership will send the official request for special session addressed to the President, then the President will act immediately on that.
8: Pero ma'am, ngayon po nagkakaroon ng sort of battle of the memos doon sa Senado. Dalawang kampo po yung nagsesend ng mga memo doon sa mga empleyado kung ano yung dapat gawin. Na most of the time, magkaiba po yung nilalaman. Alin po dito sa mga ito yung mas inclined na sundin ng palasyo And paano po ito makakaapekto doon sa Senate President na uupo doon sa sona ng Pangulo?
0: Unang-una, yung internal problems ng Senado, dapat sila muna ang mag-sort out nito. Sila ang mag-settle ng anumang issues na kinapapalooban ng Senado. But as far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin.
1: Follow-up question mula kay Ace Romero, Philippine Star.
9: But Yusek, is the President inclined to call for a special session? You said he will act immediately, no? If there's a request.
0: So magre-request sila.
9: Is he inclined to call for a special session given that kapon he was worried about the hampering of the legislative work?
0: Yes, opo. Inclined ang Presidente na mag to give in to the special request or rather official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
9: So he mentioned yesterday the need for a supplemental budget and other measures that will assist those affected by the Middle East crisis. What other bills will he push for in case nagkaroon nga ng request for special session?
0: Tignan po natin muna kung ano yung special request nila. Kasi ang gusto po talaga ng Pangulo sa ngayon, ito ang isa sa mga priority bills niya po talaga, yung anti-political dynasty. Gusto niya po talaga ito maipasa.
9: Salamat po.
1: Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
10: Ma'am, just before we started the briefing, lumantad po sa hearing na isinasagawa sa Senado, si Bernard Tube, isa po sa mga dating Marines na nagtatrabaho daw sa Zaldico, and claimed that he, along with the former Congressman Zaldico, delivered maletas of cash to the residents of President Marcos in Paway, Ilocos Norte. Ano ho masasabi niyo rito?
0: Anong ebidensya?
10: I didn't see anything presented, but he made that direct accusation against the President.
0: Pakita mo na nila ebidensya. Madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So, dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
1: Sunod na tanong, Harley Valbuena, IBC 13.
11: Yusek, less than 2 months nga po from now, the President will deliver his fifth State of the Nation address, but the situation at the Senate sa shows or hindi pa rin po nakikitaan ng signs ng complete resolve. So kung magpapatuloy po ang disarray o disunity sa Senado hanggang sa araw ng SONA, makaka-apekto po kaya ito sa messaging ng SONA ng Pangulo, especially po ang programs or soon-to-be achievements ng Pangulo ay nangangailangan po ng legislative intervention.
0: Maaari maapektuhan, pero ang Pangulo po ay tutok pa rin sa kanyang mga adhikain, sa kanyang mga nais na ipush na mga bills para sa taong bayan. Ito ay magiging suli rin nila na lamang. No? Magiging problema na lamang ito ng Senado. So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority umaksyon sa Senado. So sa ngayon, sinasabing po natin, ang kinikilala po natin ay ang pamumuno ni acting Senate President Sherwin Gatchalian.
11: Yusek, follow-up. Kanina po ay nagkatulakan si Senator Robin Padilla at si Secretary John Vicremulla sa Senado. And alam po natin, nung pungtay na nandun si Bato ay nagkaroon po ng putukan. So kung mananatili po yung ganitong sitwasyon sa Senado, hanggang sa mismong araw ng SONA, may risk po na mangyari ulit yung mga ganito. Matotolerate po kaya ito ng Pangulo?
0: Hindi.
11: Kaya ang message na sa Senate sa mga nangyayari pong ganito?
0: Umayos kayo.
1: Sunod na tanong mula kay Tina Maralit na Manila Times.
5: This is a demonstration of Wirecast.
2: Ma'am, good afternoon. Ma'am, how confident is the President that the Senate will no longer be in disarray following the leadership change, given that senators from the quote-unquote old majority refused to recognize the constitutionality of the process and they refused to yield?
0: Mahirap magsalita sa ngayon, mahirap magbigay ng anumang pronouncement kung papaano sila titigil. Ang tanging mensahe na maibibigay ng palasyo, ang kinikilala na acting Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian.
2: Ma'am, on a slightly off-topic follow-up, kanina po nabanggit ninyo na hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa labas ng bansa. Sa tingin po ba ng palasyo, nakaapekto ito in the failed bid of the Philippines to secure a non-permanent seat in the UN Security Council, given that no less than the President campaigned for this?
0: Yes, lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakaka-apekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. So, nagiging negatibo dahil sa mga ingay na ito, na karamihan naman ay mga obstructionist katulad ng pag-describe ng Pangulo sa huling kapihan with the media.
2: Salamat po.
1: Sunod na tanong mula kay Hannah Sancho, SMNI.
5: This is a demonstration of Wirecast.
12: Hi, Yusek. Follow-up question dun sa pagpunta po ni Secretary Remulla doon. Aware po ba yung Pangulo or was there an instruction from the President to the DALG Secretary kung bakit nandun po siya sa premises ng Senate and tila hinaharang po niya yung pagpasok ng mga senators who were guiding the ex-Marines inside the premises of the Senate po?
0: Sa ngayon, wala tayong alam sa buong pangyayari. Mahirap mag-speculate. So, tingnan na lamang po natin kung anong buong naging kaganapan dyan, ba't nagkaroon ng ganong kaguluhan.
12: But categorically po, wala naman pong balak ang Pangulo na harangin po yung mga Marines, Attorney Levy Baligod, na makapasok sa Senate to, and for the Blue Ribbon Committee na i-conduct po yung hearing.
0: Hindi po trabaho ng Pangulo ang mangharang minuman. So, huwag magbigay ng ganyang klaseng impresyon.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
6: Yusek, the deadlock in the Senate seems to be retained with a new minority rejecting Senator Win Gatchalian as acting SP. And since the President mentioned yesterday that he's exploring all legal options, ano po yung nakikitang options ng Pangulo to remedy this situation in the Senate?
0: Binanggit mo minority, right? So you're referring to the group of Senator Alan Cayetano?
5: This is a demonstration. So the minority
0: is now the group of Senator Alan Cayetano. So, sino ba dapat ang masunod? Majority o minority? Kung mayroong mangyayaring botohan, mayroong mangyayaring pagdidesisyon, kaninong boto ang dapat manaig? Minority ba o majority? Siyempre, majority rules. Ito na rin po ang sinabi, isi-cite ko na rin po, ang kaso ng Avelino versus Cuenco. May parte po doon sa desisyon na napaka-importante at babasahin ko po sa inyo.
5: This is a demonstration of Wirecast.
0: And I quote, "It would be most injudicious to declare the latter, referring to Avelino with 11 votes, as the rightful president of the Senate, that office being essentially one that depends exclusively upon the will of the majority of the senators. The rule of the Senate about tenure of the president of that body being amenable at any time by that majority." So I'm just citing the ruling based on Avelino versus Cuenco. So mas papanigan ang botohan ng kinapapalooban ng majority kaysa sa minority. Bakit mo nga naman kikilalanin ang isang Senate President na hindi na sinusuportahan ng majority? Yun lamang po.
1: Okay, follow-up question mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: So ma'am, kasi parang nalilito na ang ating taong bayan. So sa pananaw ng palasyo, sino ang dapat sundin? Ang Gatchalian wing o ang Cayetano wing?
0: Kasi sabi ko lang, ang kinikilala ng palasyo ay ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
3: So does that mean
0: at ito yung base sa Avelino versus Cuenco case. At ito rin ang ginawa sa panahon ni Senator Franklin Drilon noong 2015. So tayo naman ay umaayon lamang din sa jurisprudence, sa batas at sa rule of law.
3: So hindi na po kinikilala ang Cayetano ng palasyo.
0: Kailangan pa bang i-memorize yan?
3: Thank you.
1: Okay, wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako tayo sa regional media.
13: Questions po mula sa Eastern Visayas through the Philippine Information Agency. Kay Ruel Amazona ng RMN Tacloban. With concerns over low functional literacy among Filipino students and the transition to a three-quarter school year, what are the administration's priority interventions this school year to improve learning outcomes? How will these efforts be measured to ensure that learners are catching up on foundational reading, writing, and comprehension skills?
0: Opo, ito po ay nakarating kay Secretary Sunny Angara at kunin na rin po natin ang kanyang mensahe patungkol po dyan. Ayon po kay Sunny Angara, yung first year ng implementation ng Aral Law with a focus on reading, which showed good results in terms of, number one, improving reading levels of students. Number two, yung kailangan pa na remediation, pinasok sa Aral Summer Programs, which just finished last week. May 100 poor municipalities na tinututukan ng BBM o Bawat Bayan Makakabasa Program. And according to him, we measure progress at beginning of school year in middle and end to track progress of learners. And we also have achievement tests at certain levels. So yan po, tutok po si Senator, or rather, Secretary Sunny Angara, na promote ko na agad. Okay? Good luck. Ayan po, tutok po ang ating Secretary Sunny Angara sa mga mag-aaral po natin.
13: Huling katanungan po galing kay Jake Pagipo ng Bombo Radio Tacloban. Maraming pamilya sa Eastern Visayas ang patuloy na nahihirapang makakuha ng agarang serbisyong medikal dahil sa kakulangan ng pasilidad, espesyalista at mataas na gastusin sa pagpapagamot. Paano tinutugunan ng administrasyon ang mga hamong ito? At ano po ang maaasahan ng mga mamamayan upang masigurong walang maiiwan pagdating sa karapatang makapagpagamot at manatiling malusog?
0: Alam naman po natin, ang isa sa priority ng Pangulo ay ang health, ang kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya nga nandiyan po yung zero balance billing, bukas, ang pagtaas ng coverage ng PhilHealth. So, pero ito po ay ayon na rin po sa DOH. Isa po ang rehiyon ng Eastern Visayas sa mga nabisita na ng ating Pangulong Marcos Jr. kung saan nakita nila si Secretary Ted Herbosa ng DOH na nagpapatupad ng zero balance billing. Ang DOH Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City ang nangungunang malaking ospital ng gobyerno na kumpleto ang pasilidad, espesyalista at gamot na libre laban para sa basic ward accommodation ayon na rin to sa utos ng Pangulo. Nagtatag na rin noong 2024 ng dalawang bagong urgent care and ambulatory services o Bukas Center sa Eastern Visayas, isa sa Tolosa, Leyte at isa pa sa Villaba, Leyte. Mula noon hanggang ngayon ay napupuntahan ito ng ating mga kababayan para sa agarang serbisyong medikal na hindi naman kailangan ipasok pa sa ospital. So, bukas data on Eastern Visayas, meron na po nga tatlo. All managed by Eastern Visayas Medical Center, patients served since implementation ay 25,070 na ating mga kababayan. At ang top services rendered ay mental health, hypertension management, maternal and child health services. At sa Eastern Visayas, may patients served 37,502 at ang total cost ay 1 1,496,728.78 at ongoing pa po ang validation. So tandaan po natin, may tatlo na pong bukas sa Katarman Northern Samar. So lahat na po, tatlo na po. Tolosa, Villaba, and Katarman Northern Samar ang bukas center.
1: Yung wala na pong katanungan, balik sa iyo, si Claire.
0: Maraming salamat. Sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas maraming pamilyang Pilipino ang magkaroon ng sariling bahay sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program, ipinamahagi kahapon, Miyerkules, ang mga house and lot unit sa Novista Homes sa Lipa, Batangas sa mga miyembro ng Pag-ibig na kumuha ng housing loan. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development sa pangunguna ni Secretary Jose Ramon Aliling at ng Pag-ibig Fund sa pangunguna ni President and CEO Marilyn Acosta, layunin ng programa na gawing mas abot-kaya at mas madaling makamit ang pagmamay-ari ng pabahay para sa mga manggagawang Pilipino. Bahagi ito ng mas malawak na pagpapatupad ng mga proyektong pabahay sa iba't ibang lalawigan tulad ng Pampanga, Nueva Ecija, Laguna at Bacolod. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ipinapakita ng pamahalaan ang unti-unting pagsasakatuparan at pagpapalawak ng oportunidad ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan at sa tulong ng mas abot-kayang financing at mas maraming housing projects sa buong bansa.

0: At bago po tayo magtapos, meron po tayong announcement. Formal nang sinampahan ng kaso si Curly Discaya at iba pang opisyal ng DPWH na sangkot sa maanumalyang flood control projects sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan kaninang umaga sa Malolos Regional Trial Court sa Bulacan. Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang pagsasampa ng kaso. Una, violation of Section 3E of the Republic Act Number 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pangalawang kaso, criminal charges of malversation of public funds through falsification of public documents. Malalaman natin at naaalala natin ang mga Discaya ay namayagpag sa kanilang mga proyekto noong taong pang 2016. At Discaya or Curly Discaya along 10 other individuals spanning various roles within the DPWH Bulacan, First, DEO, and the private sector. So yan po ang mga ikinaso sa kanila. At ang pangalawang announcement po natin, malugod na tinatanggap ng Presidential Communications Office, PCO, si dating Taguig City Mayor Director at Filmmaker, Lino Cayetano, bilang bagong General Manager ng People's Television Network. Formal na nanumpa sa tungkulin si General Manager Cayetano kasama ang kanyang pamilya ngayong araw sa harap ni PCO Acting Secretary Dave Gomez sa isang seremonyang ginanap ngayong umaga. Magiging mahalagang bahagi si General Manager Cayetano sa patuloy na pagpapalakas ng organisasyon at sa pagsusulong ng mandato ng PCO at ng PTV. Maligayang pagdating sa pamilyang PCO, General Manager Cayetano.
1: This is a demonstration of Wirecast.
0: At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi gahaman sa kapangyarihan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
2: Pagkatapos lang ng mga press briefing dito sa Malacanang Inanisyo ni Undersecretary Pierre Castro, yung forma na pagsasampa ng kaso kay Kuya Distay at iba pang opisyal na ang DPWH kung may parito sa pagkakaroon alam na rin particular sa bulat sa Kalumpit, Bulacan. Ito sa mga kasong sinampa, sina Discaya, Anti-Graft and Corrupt Documents at Malversation of Public Funds through Falsification of Public Documents. Bangunan nang siya rin ni Undersecretary Pierre Castro yung paninumpa sa pwesto ni dating David City Mayor Lino Cayetano bilang bago General Manager ng PTV4 na pinangunahan mismo ni PCO Secretary Dave Gomez kaninang umaga. Samantala sa ibang usapin pa, natanong si Undersecretary Pierre Castro kaugnay doon sa nangyaring pagpapalit ng librato sa Senado kahapon, sabi ni Mr. Castro, kaya naman daw naglabas ng pahayag ang palasyo na suporta dito sa aksyon ng Senado kahapon ay dahil naaayon daw ito. At upang ipabating ka rin sa publiko na yung ginawa ng Senado kahapon ay alinsunod sa batas at dapat lamang anya kilalanin.

0: na ito ng mga senador para sa special session agad ito na a-actionan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang yung internal problems ng Senado, dapat daw at sana actionan na yan ng Senado dahil nakaka-apekto rin kasi sila sa imahe ng Pilipinas sa international community. Habang sinabi rin ni Jose Castro na yung nangyaring kandidatura ng Pilipinas sa UN Security Council, naniniwala yung palasyo na naka-apekto itong ingay sa Pilipinas sa bansa kaya't nabigil tayo na makasecure ng UN Security Council. Sa ibang usapin pa na talakay, yung naganap na pulang sa pagitan ni Pangulong Marcos at ng Department of Energy noong nakaraang Martes. Sabi ni sa Castro, ilan sa mga natuloyang usapan dyan, mayroong kinalaman sa power supply ng Pilipinas at yung good conditions sa Luzon at Visayas. Ang direktiba ni Pangulong Marcos ayusin at i-normalize sa lalong madaling panahon itong power supply habang pinamamadali rin ni Pangulong Marcos yung pagtatayo ng mga bagong power plants para may angat pa yung energy production ng bansa. Habang napag-usapan rin doon sa pulong yung inventory ng fuel supply ng Pilipinas kung saan as of May 29, 2026 na 46 days worth of fuel reserves pa yung mayroon ang Pilipinas. So, may naman doon sa isating anti-political dynasty dahil matatanda natin approve na ito sa ikatlo at yung pagbasa sa House of Representatives. Sabi ni Jose Castro, hinihintay na lamang ni Pangulo Marcos yung operasyon ng HOR ng Senado na makakarating sa kanyang tanggapan na araling na ibigay ni Pangulo Marcos at isiguraduhin ng pamahalaan na maipapasa ito sa ilalim ng Marcos administration, lalo priority yan ng Pangulo at si Pangulo Marcos mismo yung nagsulong itong panukala na ito. Ito yung pinakulay mula dito sa Malacanang para sa Pago Pilipinas na kalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Oras 12:38 ng hapon. Ang tabayanan po sa ilang sandali, mga kaibigan, ang programang Bagong Pilipinas ngayon. Samantala, tatanggap muna tayo ng isang flash report.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: National Bureau of Investigation nakakuha ng impormasyon hinggil sa di umano'y panunuhol sa 18 ex-marines upang gumawa ng pahayag ukol sa flood control scandal. Pakinggan natin ang detalye mula kay AJ Ignacio. AJ.
5: Yes, Tess, nakapapasok lamang na balita, no? Iniayag nga, no, ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nakakuha na nga impormasyon ang kanilang bureau hinggil nga sa paglalagay ni Congressman Mike Defensor ng 5 milyong piso, Tess, sa 18 ex-marines para gumawa ng pahayag ukol sa flood control scandal. Ayon nga kay NBI Director Matibag na ang naturang testimonya na kanilang nakuha ay nagbibigay, no, ng pangalan kay Mike Defensor ukol nga sa direct relationship nito sa isa sa 18 ex-marines na nagbigay ito di umano ng 5 milyong piso sa bawat isang marines upang magkaroon ng pahayag ukol sa flood control scandal. Pinangalanan nga na si dating Congressman Mike Defensor ang nag-offer ng halagang 5 million pesos para lumabas at magsagawa ng press conference. Tess, magbabalik pa tayo sa iba pa mga detalye hinggil sa naturang pahayag ng nasabing NBI Director. Mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report.
4: Maraming salamat sa iyo, AJ Ignacio. Tayo po'y kakawin ngayon sa PTV4 para sa programang Bagong Pilipinas ngayon.
6: Construction at memorialization, no? Kaya sa kasalukuyan, yung insidente dyan sa Pampanga ay ito po ay nangyari last May 24. Kaya kung bibilangin natin, on the 11th day tayo as of today.
7: Okay. Sir, dito po sa nangyaring search and rescue o insidente dito sa May Pampanga, kamakailan kung saan may gumuho nga pong ginagawang gusali, may mga kababayan po tayo nagtataka bakit daw po matagal o mabagal ang pagkilos ng BFP sa search and rescue. Maliban po doon sa mga naipaliwanag niyo po kanina na maselan nga po na yung pagtatanggal ng debris ay maaaring mag-cause pa ng pagguho, ano pa po yung mga ibang rason kung bakit critical yung ganitong ginagawa ninyong rescue operations?
6: Yes, sir, Joshua. No? Bigyan ko lang din ng kalinawan.

0: ano, ang ating pong mga insidente ng halintulad ng ganito ay hindi lamang po BFP ang involved dito. Dahil po ang insidente ito ay kailangan po i-establish natin yung incident command system at alam naman natin yung ating Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 or yung DRRM o law, na lahat po ng mga local government unit ay minamandate natin na magkaroon ng sariling mga DRRMO. At iba pang mga national government agency din ay may kakayanan rin, no, na rumisponde sa mga collapse structure and search and rescue. At kasama na po ang BFP sa mga nasabing mga national government agency, kasi sa aming mandate rin po ay maliban sa fire suppression, andyan yung search and rescue nga, tulad ng urban search and rescue, high angle, water rescue, at yung collapse structure search and rescue. Kabilang na dyan yung mga CBRN, HAZMAT, at emergency medical services from the BFP, aside dun sa talagang inherent na fire suppression, fire investigation, at fire prevention and enforcement. So, again, Sir Joshua, no, dahil na-establish ang incident command system na ito, ito po ay iba't ibang ahensya ang involved dito, maliban sa national government agency. Meron po tayong mga partners dito from the local government unit, from provincial down to the barangay levels. At meron din po tayong mga other partners na non-government organization, tulad ng mga Red Cross at iba pang mga volunteer na gustong tumulong sa nasabing insidente. Kaya na-establish natin agad yung incident command system, no? At usually kasi pag ganitong mga incident, ang ating talagang masabing yung implementing arms at secretariat, yung ating Office of the Civil Defense, no? So balik tayo dun sa katanungan, no? Kung napapansin nyo, medyo talagang nabanggit ko kanina, slow is smooth at smooth is fast. Dahil po, ino-observe natin talagang kailangan po i-observe ang 6 operational stages pagdating dyan sa collapse structure, search and rescue. Una, yung i-secure natin ang scene. Tapos po, mag-initial assessment tayo. Ito po yung ginawa po ng ating mga unified command doon sa incident, no? Dahil nandun po yung mga think tank natin sa incident command post. No, at nagkaroon ng third, yung search and locate. Nung na-locate na, gamit yung mga ating mga kagamitan at saka yung ating mga K-9, ay gumawa tayo ng access. So, usually kasi, ay nakikita lang natin from the surface. So, pero, hindi visible sa mga observer kung ano yung nangyayari, no, sa under the surface ng mga collapse structure. Eh doon sa under the surface, doon na natin sinasagaw ay yung panglima, yung stabilization ng or pag-stabilize ng mga victim at to follow na yung extrication. No, kung halimbawa, pinaka-best analogy nito, Sir Joshua, yung pick-up stick, kung familiar tayo sa pick-up stick, no? Kung galawin natin yung bandang ilalim, ay talagang pwede siyang mag-domino effect, no? At maaaring mas lalong ma-collapse. Once po nag-establish na ng gain access yung ating mga rescuer, kasi na-search and locate na po yung mga buhay, no, na signs of life doon sa mga pinpointed location. So, dahan-dahan pong papasukin yan ng ating mga body-body system, usually yan, no, dahil mahalaga rin po ang mga buhay ng ating mga responder. Yung rescue readiness natin na 2-in, 2-out rule. Kaya body system must be implemented. Ito po yung rapid intervention team that should be on standby for rescue din. Kaya yung ina-observe din natin yung ventilation sa loob, no, yung continuous na safe pa ba yung oxygen doon level sa ilalim noon, yung continuous air monitoring para sa ating mga responders. Kasi yung nabanggit natin kanina na yung rule of three nga, in the absence of oxygen, in 3 minutes time lang ay maaaring mamatay na tayo. Kaya kailangan ba ng self-contained breathing apparatus habang papasok doon sa mga na-access natin na mga location? Kaya yun po, no? Talaga pong complex po ang scenario, kaya hindi natin pwedeng sabihin gamitan na lang natin agad ng mga heavy equipment, kasi yung mga heavy equipment na yan, paglapit pa lang doon sa collapse structure, ay for sure po may vibration ang mangyayari. At yung mga area kung saan yung mga biktima natin ay nasa mga safe spot pa, ay maaring makompromise po yun. At maliban doon, syempre sa ating mga responders or rescuers na papasok sa loob po.
1: Mm. Superintendent, kailan po ba dinideklara ng BFP ang search and retrieval matapos ang isang occupational disaster? Mayroon pa po bang pagkakataon noon o kamakailan na maaring may matagpuan pa pong buhay kapag sa ganitong sitwasyon?
0: Yes, Ma'am Nicolette, no, ang again, no, depende po 'yan sa magiging decision making ng ating incident commander at saka ng ating responsible officer sa naitayong incident command na system natin. So kung tatanungin halimbawa yung expertise ng BFP, no, kung depende kung incident commander ang BFP, pero kung tatanungin po on behalf of the BFP ay depende rin po, no, tulad na lamang nung sa Hyatt sa Teresa ng Baguio Hotel na nag-collapse nung last 1990 Luzon quake. Yun na may naka-rescue pa tayo ng buhay, no, na after 14 days may live rescues pa. So kung titingnan natin again yung timeline, yung nabanggit natin kanina na 0 to 72 hours, ito po yung highest probability of live rescue. Pero yung technical search, tunneling, void space operation at canine and acoustic searches, searches ay ipapasok doon sa 3 to 14 days. No? So, kung halimbawa, may tubig pa kasi ito, kung tatanungin natin yung na-rescue doon after 14 days na nabanggit natin halimbawa sa Hyatt Terrace, no? Terraces, no? Ay nakakainom siya ng tubig from the tubig sa ulan, no? Kaya yun po yung testimony niya. So, yun po yun, no? Depende sa sitwasyon at depende sa environment. So, isang halimbawa lang yun, pero kung titingnan natin yung mga halintulad sa mga nangyayari, ay doon pa rin tayo babagsak sa typical na timeline pattern ng collapse structure and search and rescue na nabanggit ko po kanina.
2: Okay. So, para po sa kaalaman lang din ng publiko, bilang mga bumbero o firefighters, ano po ang dapat maintindihan ng ating mga kababayan patungkol sa inyong trabaho? At ano po ang mga kadalasang misunderstanding ng mga tao sa inyo na dapat maitama?
0: Yes po, again, ang BFP po ay sa aming mandate, no, nung Republic Act 6975 pa lang, ay kami po ay talagang na maasahan sa any fire suppression, kabilang dyan in enforcement ng Fire Code of the Philippines, yung RA 9514, at saka sa prevention. Pero hindi lang po yan ang trabaho ng bumbero. No, maliban sa mga nabanggit ko, emergency medical services po, no, ambulance, kailangan nyo po ng emergency medical responders or technician or ambulansya, ay maasahan nyo po ang inyong BFP. Ganun din po ang other CBRN, yung hazardous materials na operation, ay maasahan nyo po from the BFP at iba pang mga search and rescue. Kaya kung any emergency, ay pwede kayong tumawag sa aming tanggapan. Meron tayong unified 911 system, no, meron nga tayong panibagong launching na naman sa Region 6. Ang 911 po, kahit ano pong emergency, sunog, sakuna o anumang medical emergency, 911 ang tawagan. Isang hotline para sa mabilis at agarang pag-responde.
2: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection.
1: At dahil First Day ay CDC Day, ihatid namin sa inyo mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Isang electronics company nagtataguyod ng 100% renewable energy operation sa loob ng Clark. Kasabay niya ng patuloy na paglawak ng kanilang manufacturing capabilities sa Freeport. Ang detalye niyan sa report na ito. Sa production line na ito, hindi lang tao ang nagbabantay sa kalidad ng bawat produkto. Habang tuloy-tuloy ang galaw ng robotic arm na ito, artificial intelligence o AI naman ang mabilis na sumusuri sa bawat piyesang dumadaan sa linya ng produksyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, kaya nitong matukoy ang
3: pinakamaliliit na detalyeng halos hindi mapapansin ng ating mga mata. Isang teknolohiyang dati madalas makita lamang sa malalaking high-tech facilities sa ibang bansa. Ngayon, ginagamit na rin sa kumpanyang ito. Ito ang SMK Electronics Philippines Corporation, isang kumpanyang gumagamit ng advanced manufacturing, automation, at clean energy operation sa loob ng Clark. Kilala sila sa paggawa ng electronic components para sa automotive, home electronics at industrial applications. At mula nang simulan nito ang operasyon sa Clark noong 2001, patuloy ring lumalawak ang kanilang manufacturing capabilities sa loob ng Freeport.
4: SMK Electronics Philippines Corporation is a manufacturing company engaged in the assembly and sale of touch panel displays, remote control units, connectors, and other electronic components. These products are used for automotive, home electronics, and other industrial applications. SMK Philippines was established in 1998 in Malolos, Bulacan, where it began operations with the production of remote controls and keyboards. In 2001, SMK Philippines relocated its operations to its current facility here in Clark Freeport Zone with the introduction of touch panel displays. In 2008, we expanded our product portfolio to include connectors. Then in 2016, we introduced remote control production for home electronics market, and most recently, the remote control for sanitary equipment. SMK Philippines is a wholly owned subsidiary of SMK Corporation with our headquarters in Tokyo, Japan. We are a part of SMK Group with global network sites in 34 sites for production, sales, and research and development.
3: Sa likod ng mga AI systems ng SMK ay isang Filipino lead engineer, si Engineer Patrick Kanda. Sa pamamagitan ng sariling pag-aaral at karanasan sa production floor, nakabuo siya ng mga solusyong tumutulong ngayon sa mas mabilis at mas maayos na quality inspection ng mga produkto.
5: After developing our cobots, I saw that commercial AI vision was too expensive. So I taught myself YOLO AI architecture from scratch. Basically, the AI acts as digital safety net.
3: Dati, mano-manong sinusuri ang bawat produkto. Ngayon, may AI vision systems nang tumutulong sa pagtukoy ng mga posibleng depekto habang tuloy-tuloy ang produksyon. Mas napapabilis ang inspection habang nananatiling mahigpit ang quality control.
5: So for today, ituturo ko po kayo sa production line. So yung nakikita nyo po sa likod, ito po ang manufacturing line ng remote control products na ginagawa ng SMK. So ito pong linya na ito ay mayroong mga AI assisted machines and collaborative robots. So tingnan po natin. SMK is using AI. At itong process pong ito ang isang example na ina-apply ng SMK ang artificial intelligence sa aming process. Makikita nyo, yung case B ng aming product, remote control, ay ina-attach doon sa nameplate. Yung operator natin, dati, nahihirapan na itama ang alignment. With the aid of AI, so ito po yung monitor ng AI, makikita na good product using the green color. Then operator can easily decide or can easily judge whether the product is okay or defective before proceeding to the next process. Nandito tayo ngayon sa RC production line at makikita nyo dito sa harapan ko ang collaborative robot or cobot. Itong cobot po ay ang nagpa-process ng ating remote control product instead of the operator. But the objective is not to replace the operator but to aid or to facilitate the work of the operator. This line is making another product of SMK Philippines. The product name is Socket Cable Camera Connectors for Cars. The capacity of this line is around 3,000 pieces per day.
6: Okay, since 2001, SMK is producing touch panel products. Touch panel products requires clean room. Our clean room is class 10,000. So, on
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Clark Development Corporation, ako po si Attorney Nicolette Henson.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
7: We know you're always on the go.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: This is a public service announcement.
8: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
11: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
8: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
11: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
8: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagkalat sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
15: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
16: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan sa Sports Radio. Mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
19: Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
20: Isang minuto matapos ang alauna ng hapon, ito po ang Game On sa inyong Sports Radio 918. Ako po si Arian Malyare. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook, DZSR Sports Radio. Maaari nyo rin po kaming pakinggan ngayon sa ating talapihitan, 918 kHz sa inyong AM band. Available po ang ating PBS receiver para sa inyong iPhones or smartphones mula po sa inyong Google Play at sa App Store. Of course, listen to Sports Radio anytime, anywhere. Siyempre, hindi lamang po sports radio station ang nandyan. No? Lahat po ng radio stations ng ating PBS-BBS ay available dito sa ating PBS receiver. Again, libre lamang po yan sa ating smartphones at iPhones. And of course, ngayong hapon po, since very proud po tayo no, na makakasama mamaya ang defender ng ating Philippine Women's Beach Handball Team, si Chi Roque. Ito, very exciting itong kanilang sasalihan dahil ang ating koponan ay nakatakdang sumabak dito sa IHF Beach Handball World Championships na gaganapin po sa Croatia. Mula yan, June 23 to 28. So, again, this will be the second time no na magko-compete no ang ating women's team mula po sa Beach World Handball Championship. Pero syempre bago 'yan, pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin mula sa balitang tennis. Ngayong gabi ay nakatakdang sumabak ang ating pambatong si Alex Ayala. Katapat ang isa pong player na si Alina Charyeva no or Charyeva no ng Russia sa rounds of 16 ng 2026 Birmingham Open ngayong araw. So naka-schedule po 'yan 6:30 ng gabi ngayon po 'yan no at gaganapin sa Ed Baston Priory Club sa England. Itong si Alex Ayala galing lamang po siya mula sa straight sets victory katapat yung isang Australian and world number 143 na si Priscilla Hans kung saan umabot po ng 6-0-6-2 yung naging resulta ng kanilang laban. Ngayon naman, this will be the I believe third meeting no for Alex Ayala and ito pong si Alina Charyeva no ng Russia no and currently number 37 si Alex no sa world at syempre ang kanyang target dito ay mapanatili no yung kanyang momentum dito sa Birmingham Open sa women's singles tournament bilang top seed nitong kompetisyon samantalang for the Russian 130th rank naman itong si Aliya no again ang naunang highlight or sabihin natin highlight no na tong career for Alina ay nang pagreinahan niya yung WTA 125 na ginanap po sa Midland noong February no and last meeting nila actually sa Pilipinas no nang sumabak po sila ni Alex Ayala sa round of 32 ng 2026 Philippine Women's Open ginanap po yan sa loob po ng Rizal Memorial Tennis Center sa Malate, Maynila at doon panalo si Alex of course sinuportahan niya no ng ating talagang libu-libong home crowd no na nagpunta sa Rizal Memorial Tennis Center so again 6:30 p.m. naka-schedule ang laban para dito kay Alex Ayala at dito nga kay Alina Charyeva. Samantala, resulta naman mula sa ating Gilas Women 3-on-3 squad. Talaga naman pong siniguro no, ng ating Gilas Pilipinas Women na magtatapos on a winning note ang kanilang kampanya sa FIBA 3-on-3 Women's World Cup na ginanap sa Warsaw, Poland. So, kagabi ay tinalo no, ng ating Gilas Women ang World Number 11 Italy, no, 17-13, para makuha or para sabihin natin ilista ang kanilang kauna-unahang panalo dito sa FIBA Women's 3-on-3 World Cup. Samantala, bago yan, ay nakalasap naman no, ng pagkabigo no, ang Gilas Women katapat ang China. At ang naging score naman na to ay 12-20. So, masasabi natin ang talagang nag-step up, no, especially for the crucial minutes no, or seconds nga na itong laro, ay ito pong si Camille Clarin, no, kung saan 8 points no, yung kanyang pinakawalan dito, no, including yung 4 two-pointers no, para sa panalo ng Gilas Women. Siyempre, hindi naman nag-isa itong si Camille Clarin dahil nandyan pa rin ang veteran cage bell natin na si Afril Bernardino, na nag-ambag ng 4 markers at 2 boards. Mika Cacho at si Casey De La Rosa naman ay meron ding contribution na 3 and 2 points respectively. So again, nakaipon ang ating Gilas Women dito ng 1-3 win-loss record. Again, yung natatanging panalo against World Number 11 Italy, at yung tatlong pagkatalo naman of course yun sa China nga, pero bago yan nauna nang yumukod yung ating koponan against Latvia 11-14 at against Germany 10-22. So ngayon tumapos no na pang-apat sa Pool C ang ating Gilas Women no, at naging dahilan para sila ay hindi na makaabante pa doon sa tinatawag nilang play-in tournament no. Tanging top 2 teams lang in each group ang or automatically nga mag-qualify no doon po sa knockout round no. Again, ito yung second time na nakapaglaro no ang ating Gilas Women dito sa FIBA 3-on-3 World Cup. The first time was in 2018. During that time, ginanap po sa Pilipinas no, sa Philippine Arena sa Bukawe, Bulacan. Diyan po ginanap 'yan. And yung kanina na mention natin si Afril Bernardino, she was also part no of the pioneering squad no, kasama niya during that time itong sina Jack Animam, Gemma Miranda at si Janine Pontejos. And during that time hindi rin po talaga nakapag siguro ng kahit isang panalo ang ating Gilas Women no. 0-4 yung tawagin natin na ipon nila doon no against sa Netherlands 21-11, Germany 12-10, Spain 21-17 at against Hungary 18-15. Pero ang naging main highlight talaga no nung competition na yon noong 2018 ay nang pangalanan si Janine Pontejos bilang FIBA 3-on-3 World Cup Shootout Contest gold medalist no. So talagang pag first time talaga talagang babalikan at babalikan eh. But of course, kung first time 'yon, eto namang competition this time ay history dahil first ever win mula sa FIBA 3-on-3 Women's World Cup ang nakamit ng ating koponan. Again, saludo no sa ating Gilas Women's squad na sumabak dito sa FIBA 3-on-3 World Cup. Samantala, Gilas pa rin, pero this time, Gilas Women Under 18. Second straight win ang nakamit ng ating Gilas Pilipinas Women Under 18 squad mula dito sa ginaganap na FIBA Under 18 Women's Asia Cup Sayaba Qualifiers matapos pong talunin ang team ng Singapore 83-53 last Wednesday po yan sa Bacolod City. So nag-improve ng 2-0 win-loss record ang kartada no, ng ating Gilas Under 18 squad, no? Ang naunang panalo po natin ay nanggaling against Vietnam 93-42. So ngayon ay syempre hanggang talaga namang malinis ang record, may chance pa tayo no, na makarating for the FIBA Under 18 Women's Asia Cup. Yon ay kung tayo po ang tatapos na gold medalist no dito sa tournament na to. Again, 5 Southeast Asian nations ang naglalaban-laban para sa nag-iisang ticket papunta po dito sa FIBA Under 18 Women's Asia Cup. Again, si Tiffany Reyes ang nanguna for the Giles Women Under 18 with 18.7 rebounds, 4 steals, an assist, and a block, no? At syempre, nag-ambag din, no, ng malaking effort, no, si Sofia Dignadise at si Zayden Rosano para sa naging panalo ng koponan. For Sofia, na pinangalanan bilang Player of the Game, 16 points ang nanggaling sa kanya. At si Rosano naman ay mayroong 9 markers. Again, tonight, babalik against Thailand ang ating Gilas Women Under 18 squad. 7 p.m. po yan, kung saan mag-aasam ng third straight victory ang ating koponan. At yan po ay gaganapin sa STI West Negros University Gym. Magkakaroon po after that Thursday game ay meron pong break na isang araw, bukas, araw ng Friday, bago yung kanilang next game against Indonesia ng Sabado or June 6. No? Again, 7 p.m. din po yan mula dito sa STI West Negros University Gym. Samantala, lipat naman tayo mula sa football. Wagi ang ating Young Azcals, Philippine Men's National Football Team, sa kanilang first PFF Tri-Nation Friendlies, katapat ang Guam 5-1. At yan po'y ginanap Miyerkules ng gabi, no? At nasaksihan ng mahigit 2,000 or 2,243 fans na nanood po ng live sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila. Pinangunahan ng Filipino-American midfielder na si Colm Mroca ang panalo, or sabihin natin yung first goal for the Philippines, no? At yan po ay nakamit niya sa 6 minute pa lamang ng match para agad pong makuha yung 1-0 lead. Ayun po dito kay Mroca, "It's amazing. I couldn't have asked for a better start and it gave me confidence throughout the rest of the game and I'll just build off that," no? So, bukod sa kanya, 2 minutong nakalipas, maging si Jarvie Gayoso ay dinoble na, no, yung goal para sa host squad, no, for a 2-0. At syempre, tumulong din, no, ang iba pa nating players, no? Sabihin natin, itong si Levi Berg naman, yung nanguna for the Guam, na naibigay niya actually, no, yung magandang laro for the squad, no, yung lone goal, no, nanggaling dito kay Berg, no? Samantala, right now, syempre, ito pong tinatawag nating PFF Tri-Nation Friendlies ay parte lang po, no, ng preparation ng ating Philippine Men's National Football Team in preparation for the ASEAN Championships, no? At ito naman ay gaganapin po, no, next month, no, July and August, nakaschedule po ito. Again, ang next na makakaharap ng koponan dito po sa Tri-Nation Friendlies ay ang Team Guam, no? Ito naman po ay nakaschedule sa darating na Tuesday. So, ang Myanmar, I believe, Myanmar ang next game. Ang Myanmar currently 158th rank po yan sa world, no? And ang Pilipinas naman ay currently number 135th, no? So sabihin natin, preview ito, no, sa kanilang magiging laban pagdating dun sa Hyundai Cup, no? ASEAN Championships, kung saan sila po ay magkagrupo din, no? At inaasahan din na sila po ay maglalaro ng July 28. Yun yung kanilang schedule. So again, bahagi ng preparation for our Philippine Men's National Football Team, itong Tri-Nation Friendly. So, magandang ano siya, no? Magandang sabihin natin, panimula, no? Especially as they build momentum, no? Going to the bigger competition nga na inaasahan for July and August, yung 2026 ASEAN Championship. Samantala, checker time, it's 1:14 p.m. Magbabalik pa po ang Game On.
0: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili,
22: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin,
22: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
0: This is a public service announcement.
23: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
24: and Radyo Pilipinas.
0: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili,
22: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS,
0: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
22: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagalit sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
15: What they are doing is creating panic.
22: We say no.
16: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
22: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
22: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
11: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
26: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
11: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
26: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
21: Sports Radio 918 AM.
20: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. At this point, I welcome na po natin ang ating special guest na si Chi Roque ng ating Philippine Women's Beach Handball Team. Hi Chi, welcome to the program.
27: Hello po ma'am, good afternoon po at good afternoon po sa lahat ng listeners and viewers po ng Sports Podcast.
20: Yes, Chi, of course, una pa lamang eh, congratulations sa team for qualifying to this IHF Beach World Handball Championship. So, pang ilan mo na ba to? Pangalawang beses mo na ba to na mag-World Championship, Chi?
27: Yes po ma'am, pang second ko na po yung World Cup for this year.
20: Ayan, so pang second, the first time po was in 2024. So ikaw, as a returnee, no, sabihin natin, no, how are you preparing yourself, no, for this big comeback?
27: Ngayon yung team, especially sa akin, sobrang excited po kami na makakabalik ulit sa World Championship kasi nung sa first debut namin, naging maganda po yung naging run ng team natin. We are 12 rank sa World Championship. So, naging ngayon na mababalik ulit, excited yung buong team kasi especially mas na-gain ng more experience saka yung preparation ng team, mas pinaghahandaan po namin para ma-surpass po natin yung previous ranking natin in last 2 years.
20: Yun. So talagang 2 years ago, no, sabihin natin, ang laki na rin ng in-improve, no, nung ating national handball team, no. Ano yun sa tingin mong biggest improvement or development na itong team na to sa pagbabalik dito sa World Championship?
27: For me naman, talagang malaki yung naging improvement namin, tsaka yung especially yung sa preparation namin, yung mga yung system, tsaka yung program, mas naging mature yung bawat isa, yung individual skills. Ako kasi sa part ako, ma'am, nasa defense po ako, team. So sa amin, confident po ako na dun kasi sa last 2 years, dun sa statistic natin, number 3 po yung team defense namin, yung naging rank namin doon. So kami, mas kumpiyansa pa kami ngayon na mas palakasin pa po yung depensa namin. And sa team offense naman, nakikita ko na yung improvement nila at yung mas yung chemistry nila na bi-build up pa nila at mas makakapag-perform pa sila ng maayos.
20: Yon. So si Chipo ay playing as a defender, no? Gaano ba ka crucial ang role ng isang defender for a beach handball team?
27: Yes, as a defender naman, so kailangan namin i-prevent talaga yung opponent to score. So medyo mabilis kasi siya na game situation. So mas mabilis yung adjustment. Dapat mas more controlled po namin yung mga attackers para hindi sila makapag-score at ma-convert po namin sa kabilang courts para ma-convert into score.
20: So talagang crucial, no, ang ginagampan ng role ng isang defender. Pero syempre, kailan ba naka-schedule na umalis yung ating team and ready na ba?
27: Yes, ma'am. Aalis po kami ng June 16 kasi meron po kaming pre-tournament po doon before po ng World Cup. So magsa-start po yung World Championship is 23 of June at hanggang 28 po.
20: So, June 23 to 28, so magkakaroon pa ng pre-tournament. When we say pre-tournament, as in talagang may magiging laban pa, sino yung mga makakaharap nyo doon?
27: Yung mga teams lang din po nasasali po sa World Championship po. So, mas maganda pong experience po yon bago po kami sasalang po doon sa mismong actual competition.
20: Kumbaga parang ano, may preview kayo, no, sa yes, sa posibleng mangyari. But of course, nakita nyo ang mga kagrupo nyo sa Group D ay ang Argentina, Denmark at yung Bonin, no. So paano nyo, anong reaction, no, malalakas ba to itong mga team na to, Chi?
27: Yes, ma'am. Yung Argentina kasi sila yung naging silver nung last 2 years, sila yung pangalawa sa ranking. Then malalakas din yung Denmark kasi nasa mga top 8 sila na team talaga. So yung Benny naman, bagong team sila. So sa nakikita namin kasi last time na nag-worlds kami, yung naging ka-bracket namin is Australia, China, and Portugal. Malalakas din naman na team. So ang rank namin doon is pangatlo kami kaya nakapasok kami sa main round. Kaya kumpiyansa yung team ngayon na mas maganda at maayos yung may papakita namin as mas mataas pa yung expectation namin sa expectation ng team kung ano man yung magiging result ngayon. Ayun, excited po ang lahat.
20: Yan, talagang excited ang lahat. Pero when it comes dun sa roster, tingin mo ilang porsyento nung nasa lineup yung same na names or nasa listahan, no, na naglaro noon 2024?
27: Sa lineup naman ngayon, sa nakikita ko naman ma'am, is mas maayos naman ngayon kasi siya mas nag-improve din yung mga bagong keepers namin, tsaka mas may mga bagong players na mas mabilis naka-adapt because of the maganda ngayong naging sistema ng team, yung program ng mga coaches, at marami na din naman kaming competition na salihan ng mga preparation. Andiyan yung Asian Beach Handball Championship, Asian Beach Games, then nag-indoor din. So, sa tingin ko naman, yung mga line-up ngayon na ipipresent natin sa World Championship is mas mataas kaysa dati. Most especially dun sa mga experience as mas mature na silang maglaro.
20: From that previous, sabihin natin, yung naging debut nyo noong 2024, ano yung bibit-bitin mo na learned lessons no from that competition na hindi nyo na uulitin pagdating dito sa Croatia?
27: Yes, ma'am. Kasi nung first year pa po namin talaga, isang taon pa lang talaga kami. So, parang hindi, ina-adapt pa namin talaga yung sports, pero binigay naman namin sobrang lahat ng nag-prepare kami, nag-train kami, binigay naman namin ngayon. So, nakikita namin na mas mature at yung chemistry namin sa bawat isa talaga, yung kailangan namin mas ma-focus namin ngayon. Tsaka yung ano yung game plan ng mga coaches, kailangan namin sundin. Tsaka especially yung mga mabibilis, mga quick adjustments. Kasi ang bilis po ng laro. Yun lang po.
20: Yes, si Coach Jana, last PSA forum, na-mention niya na target niyong makapasok sa next round. Gano'ng kaka-confident, no, na makakaya talaga to ng team?
27: Yes, confident kami kasi nakikita naman namin yung preparation, yung daily training namin. Mas nagiging maganda. Saka mas na-elevate ng bawat isa yung performance. So, kailangan lang talaga naman maging consistent. So, yung mga coaches talaga, sobrang naniniwala kami lahat na magiging maganda yung ipe-perform namin ngayon sa World Cup. Saka syempre yung support ng bawat isa, hindi lang yung sa mga coaches, especially yung sa men's team namin, kung paano nila kami tinulungan para mas mag-improve pa talaga kami. Kasi nandyan sila para i-challenge kami every training talaga.
20: May pressure ba sa'yo, Chi? Lalo na, sabihin natin, isa ka sa tiniting ng veteran na no, dito sa team. Anong pressure na nararamdaman mo?
27: Sa akin naman, ma'am, syempre yung pressure naman, nandyan naman na lagi eh. Especially pagdating namin sa everyday na training, mas gusto ko may pressure. Kasi pagdating naman dun sa mismo actual, mas mabilis ka makapag-adjust, makapag-isip kung nafe-feel mo na yung pressure kasi iba na yung environment nun. Yun nga lagi sinasabi sa amin ni Coach Jana na iba-iba yung pressure. Kaya dapat dun pa lang sa training namin, sa practice namin, pukpukan talaga para pagdating na mismo sa actual, mas mabilis na mga adjustment, dapat decision making, napaka-crucial talaga yun.
20: Sa lahat ng mga pinagdaanan mo, Chi, sa lahat ng pinagdaanan ng team, ano yung masasabi mong so far, proudest moment para sa'yo?
27: Proudest moment ko, syempre kahit maraming behind that success naman, kung ano man yung mga na-achieve namin, lahat naman yung talaga pinaghihirapan namin ng bawat isa. So para sa akin, buo pa rin kami, na naniniwala pa rin kami sa sistema. Despite na, syempre, yung hindi ganun ka, yung support sa beach handball, hindi pa ganun nakikita. Lalo ngayon, nandito kami na sa world stage. So, para sa akin, kahit despite na ganun, hindi gaan maliit man yung support, pero tinatry pa rin ng best ng lahat, especially ng mga coaches, yung president namin, si Doc J, yung supporta nila sa amin, nandyan pa rin at naniniwala pa rin sila sa amin. Kaya, proud ako sa team ko na buo pa rin kami ngayon hanggang ngayon.
20: Yes, and sabihin natin, ito ngayon talaga yung ultimate goal, no? Yung makarating sa podium. Tingin mo ba suntok sa buwan ang makarating sa podium na to, Chi?
27: Yes, ma'am. Pero yung goal namin ngayon, ma'am, is nasa World Cup, is to surpass na yung previous ranking natin. Tapos, is mag number one tayo sa Asia. Yun yung goal namin ngayon. Kasi number one yung Vietnam, so hopefully, na inaay talaga natin ngayon is yung mag number one tayo sa Asia.
20: Yes, napaka big achievement 'yon, no? Hindi lamang para sa inyong team, of course para sa ating lahat. But of course, sa lahat ng mga nakikinig, nanonood right now, baka hindi sila familiar, ano ba 'tong beach handball at paano siyang nilalaro?
27: Yes, yung beach handball kasi, ma'am, it consists of two, may defender then offense team. Sa offense team, may apat siya na peers. Sa defense din, apat, including yung goalkeeper. Para siyang football. Pero, syempre, kaya tinawag siyang handball kasi magshushoot ka. Football siya kasi may goal. Handball, magshushoot ka, gamit mo yung kamay mo. Pero kailangan, ginagawa siya, spin shots, saka in-flight shots.
20: Ano yung tingin mong pinaka-exciting dito sa paglalaro ng handball or beach handball na tingin mong suwak para sa mga Filipino sports fans?
27: Yes, maganda kasi siyang laruin kasi unang-una kasi para sa akin, na-experience ko dito in 3 years na paglalaro. Malayo kasi siya sa injuries talaga kasi nasa sand siya. So kahit anong movement mo doon, tsaka hindi siya physical talaga. Bawal siya ng physical. So maganda siya kasi hindi siya ganun sa prone sa injuries. Tsaka mas enjoy siya kasi masaya kasi sa laruin kasi yun nga, sobrang bilis ng game. Tapos makikita mo may mga spectacular shots like in-flights, yun eh, na hindi mo siya nakikita sa ibang sports. Kaya pag nakita nila at mapapanood nila, yun, ma-appreciate nila kung paano laruin yung handball.
20: Yun, so talagang exciting na game, no, or sport itong handball. Pero si Chi, tama ba 3 years ka na sa ating national team or more?
27: Yes. Three years, ma'am, kasi nag-start kami ng 2023 po.
20: So talagang ano? Po. Yes, mas nauna talaga yung sa men's team natin eh, 'di ba? Bago nabuo yung women's. But of course, no, sa lahat ng sabihin natin eh, sa lahat ng teammates mo, ano yung masasabi mong pinaka-proud na nakamit na ng team together?
27: Para sa teammates ko naman, yung nakamit namin team together is yung nag-qualify kami dito yung last sa Oman, yung Asian Beach Championship. So yung pinaka the best talaga sa akin na moment na yon kasi yung preparation namin at pinush talaga namin yon para mag-qualify ulit tayo ngayon sa World Cup. At eto na nga ngayon, prepare yung lahat. At eto na rin yung magiging build-up po natin at magiging preparation po namin for the Asian Beach Games for 2028.
20: Wow, so early build-up na rin ito. Kasi syempre, ang taas na, no? Ito na yung sabihin natin eh, mataas. Ang handball ba meron sa Olympics? Olympic sport na ba siya?
27: Tingin ko ma'am, meron na po. Kasi parang na ano po siya sa Olympics last time eh. Para po siyang, parang tinala, ano nila. Hindi ko, wala po akong idea doon. Pero,
20: yes. So talagang sabihin natin talagang yung development ng sport globally nandyan talaga, no? And very proud kami, no, na meron tayong representative, no? At kayo yon, Chi. Syempre, siguro ang iyong mensahe na lang sa lahat ng mga sumusuporta at syempre sa mga manonood ng games nyo dito sa World Championship, Chi.
27: Yes, ma'am. Unang-una po, pinapasalamat ko po yung Philippine Handball Federation po tsaka yung president po namin, si Doc J. Adalim po. Sir, thank you po sa support nyo. Sa Team Rebel Sports po tsaka sa mga coaches po, head coach po namin, si Coach Gianna Frankelli and other coaches po. Sa men's team po namin, sobrang thank you sa inyo. Sa nandyan po kayo para laging mag-improve po yung mga skills namin at na-challenge kami para makipag-compete sa mga matataas na teams. Tsaka sa mga pamilya po namin tsaka kaibigan na laging nagdadasal at sumusuporta po sa amin. Ipagdasal nyo po kami, sana suportahan nyo po kami. At sana good health po. Yun lang, physical health po ang pinaka-importante sa amin ngayon. Sana healthy po kami aalis. Pagbalik po namin, healthy pa din po kami.
20: Yes, and physical at saka mental health, no, ang kinakailangan, no. Again, Chi, ano bang dapat naming asahan again sa ating Filipino squad?
27: Yes, yun nga sa maasahan niyo po, ma'am, na we will perform well at naniniwala ako at kumpiyansa po kami na maganda po yun at maayos yung may papakita po namin ngayon at excited po kami lahat. At syempre, alam nyo naman yung mga atletang Pilipino, laging palaban lagi, puso.
20: Yes, puso. Again, there you have it, si Chi Roque ng ating Philippine Women's Beach Handball Team. All the best, good luck, and God bless sa inyo. Chi.
27: Thank you, ma'am. Thank you po, thank you po.
20: At ayan po, nakasama natin Chi Roque, ang defender ng ating Philippine Women's Beach Handball Team. So talagang June 23 to 28 no, ang gaganaping laban nila dito sa IHF Beach Handball World Championship sa Croatia. So again, ito yung return trip no ng ating national women's squad no diyan po sa competition matapos yung kanilang naging 12th place finish no from 2024. So all the best no. Bitin nila yung ating prayers at saka suporta. Samantala, check your time. It's 1:35 p.m. Magbabalik pa ang Game On.
1: Good news!

Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: to another 40 years Friday. Ano na kaya itsura natin? Sana nandun pa tayo sa sports, andito pa tayo sa sports lockdown, no?
1: Exactly. So, happy to be part of the family, Mons. Yes.
0: Oo nga, grabe. Pero yan, sana nga another 40 years to come. Again, happy anniversary to Sports Radio 918.
1: Happy anniversaries!
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag.

0: news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Sports Radio 918 AM.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Ay, si Ding Dong Dadis po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay nyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag, tanatag ang may alam.
8: Sports Radio 918 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
0: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
5: Singin mo na lang ako.
4: May OPM na makaluma.
5: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
4: May OPM na rock.
5: Oh, hey! Pinoy ako.
4: May OPM na rap.
6: Guess what you know last night? Yo, it was the best.
7: May OPM na mabagal.
8: Agad magaganda ang mga Pinay.
4: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
8: Ang himig natin.
4: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
10: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
9: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
10: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
9: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
10: A fallen for you.
9: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
10: Till I met you.
9: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
10: I love you more each day.
9: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. may laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nagkakabit.
14: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
16: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Apat na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Araw ng Huwebes, ika-4 ng Hunyo. Ito po ang programang Sports Radio Magazine. Kasama niyo Jess Lai this afternoon. Sa inyong nag-iisang institution in Philippine Sports Broadcast, walang iba kundi ang Sports Radio 918. Kung hanap nyo sports balita, sports kwentuhan, mga sports interview at mga specific masyado na sport, eh pwedeng-pwede nyo tutukan yan. Follow nyo sa aming Facebook page, SR918. Hanapin nyo lang DZSR Sports Radio 918 kHz and sa X Sports Radio 918 para lagi kayong updated sa mga sports balita. Speaking of sports balita, maraming dapat abangan. Mamaya babahagi natin yung mga winners at draftees para sa Premier Volleyball League. Siyempre, yan ay sa tulong ng ating kasama na si Dennis Nilanga, who attended itong mga kaganapan na to kagabi para doon sa PVL drop. Lalo na't may mga umayaw sa draft class na ito. And at the same time, may mga naging changes din sa mga lineup ng mga teams. Pero bago yan, dakuan muna natin itong ating mga kasamahan at mga balita na nakalap ng ating mga kasamahan. Umpisahan natin, sino pa ba kundi ang pinakasikat natin currently na athlete pagdating sa tennis. Walang iba kundi si Alex Ayala na makakaharap mamayang alas 6:40 ng gabi si Alina Sharayeva ng Russia. Ito po ay para sa round of 16 ng 2026 Birmingham Open sa Edgbaston Priory Club sa England. Medyo kumpiyansa no si Alex for going into this match as the top seed and current world number 37, hoping to build momentum after nung kanyang first round 6-love 6-2 win kontra kay Priscilla Hahn ng Australia as she plays itong ranked 130th na Russian opponent. The 21-year-old Filipina holds a 19-14 win-loss record, so meron talagang advantage kahit papano. In 14 tournaments this season, while Sharayeva has a 19-12 mark across 13 tournaments kontra kay Alex. The two players previously met sa round of 32 ng 2026 Philippine Women's Open na ginanap nitong Enero sa Rizal Memorial Sports Complex in Manila, where Ayala won in straight sets before a home crowd. The 24-year-old Russian has enjoyed success in the W125 circuit, highlighted by her first WTA 125 title sa DOW or Dow Tennis Classic sa Midland nitong Pebrero. Samantala, strong results naman ang ipinakita ni Alex, including semifinal stint in the ASBC Classic sa Auckland, New Zealand quarterfinals sa Abu Dhabi and Dubai, and round of 16 sa Indian Wells at sa Miami Open. Samantala, sa California naman ay lalaro at mangunguna sila Bianca Pagdanganan at Pauline Del Rosario para sa 81st US Women's Open na magsisimula bukas sa The Riviera Country Club, Pacific Palisades, California. Pagdanganan, who qualified para sa prestigious major event through a win sa sectional qualifying sa Colorado, ay magsisimula in Brontelo and Joanna Stierson. Samantalang si Pauline Del Rosario, who booked her breakthrough debut after a playoff win sa Texas qualifying, is in a group with Napat Ledsatwana and Athena Singh. The two Filipinas will join Phil Japanese Yuka Saso, one of the big guns having claimed the US Women's Open title twice noong 2021 at 2024. As we know and as we are familiar, Bianca Pagdanganan is assured to compete para sa Philippines for the Asian Games. Nabanggit na yan ng Secretary General ng National Golf Association of the Philippines or NGAP na si Sir Bones Ploro. Samantala, napakaganda naman ang closing note na ginawa ng Gilas Pilipinas Women sa pagtatapos ng kanilang group games sa FIBA 3x3 Women's World Cup dyan sa Warsaw, Poland after stunning ang world number 11 na Italy. 17-13 ang naging talaan dyan for their first victory in the tournament despite being eliminated from the knockout stage after a loss to China 12-20 earlier in the day. The Filipinas refused to go home empty-handed, humbling the higher-ranked Italians. The Nationals overcame a slow start to turn back the gritty Italians who relentlessly tried to stay close with Gilas the rest of the way. With the Philippines holding a slim 15-13 lead in the final 23 seconds, nagpakawala itong si Camille Clarin ng kanyang 4-2 point in the game, giving Gilas enough cushion as Italy missed its next three attempts as the time expired. Clarin finished with 8 points and 3 rebounds. Samantalang ang veterano natin na si Afril Bernardino contributed 4 points and 2 rebounds while Mika Casio and Casey De La Rosa added 3 and 2 points respectively. The victory allowed Gilas women to finish their World Cup campaign with a 1-3 record and 4th place in Pool C. More importantly, it marked the program's first ever win in the tournament during only its second appearance since the 2018 edition held sa Philippine Arena sa Bukawe, Bulacan. Speaking of Gilas Pilipinas Women, ang ating under 18 naman po ay nakakuha at nakasungkit ng kanilang ikalawang victory in the FIBA Under 18 Women's Asia Cup sa Sayaba Qualifiers as they beat itong Singapore 83-53 ang naging score dyan sa Bacolod City. The Pilipinas improved to a 2-0 record in the tournament following a 93-42 win over Vietnam in their opening game where 5 Southeast Asian teams are competing for the lone spot para sa FIBA Under 18 Women's Asia Cup. Tiffany Reyes led the team with 18 points, 7 rebounds and 4 steals, 1 assist at isang block. The Philippines started slowly and led by just 1 point, 18-17 after a first quarter. But Sofia Dignidise and Zaiden Rosano helped spark a second quarter run, giving Gilas a 42-27 lead by halftime. Gilas continued to dominate in the second half and build a lead as large as 32 points, with Dignidise scoring 16 points while Rosano adding 9. Gilas will aim para sa kanilang third straight win ngayong gabi kontra Thailand at 7 in the evening. At para sa fans ng PBA, actually may tanong ako sa mga fans ng PBA. Sa tingin nyo, sinong magkakampyon for this edition's Commissioner Cup 50th season? Ito na yata yung huling 50th season cup natin no? For this year. So, Barangay Ginebra ang nakauna in their matchup contra TNT Tropang 5G. Foul ba yun o hindi? Kayo na mag-decide. As they have faced sa Smart Araneta Coliseum kagabi, si Justin Brownlee ang nagpakawala at nanguna for Barangay Ginebra San Miguel and with a game-winning fadeaway with 6/10 of the game left to snatch the victory for the Gin Kings. RJ Barrientos got the best player nod for Game 1 after scattering 24 points including 2 clutch 4-pointers down the stretch in a back and forth final minute of Game 1. Brownlee finished with 23. The reigning champions had a chance to send the game into overtime via backdoor play but Calvin Optana missed the close attempt after being guarded by Brownlee at the buzzer. Tropang 5G import Chris Bacolo led the scoring para sa TNT with 25 points, samantalang si RR Pogoy hit timely baskets on his own and finished with 22 markers. Ang game to po ay magaganap bukas ng gabi at the Big Dome. And yan yung ating mga ball games updates. Siyempre kasama na dyan yung mga naganap nga pagdating sa Tennis with Alex Eyal. Anyways, 14 na minuto pa makalipas ang alas 4 at sa ating pagbabalik, ating kakapanayamin ang ating mga intern dito sa Sports Radio 918.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
11: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
12: Filipino street food, panalo sa Ottawa. Nagwagi ng Judges Award ang Pilipinas sa 2026 YMCA Embassy Chef Showcase sa Ottawa matapos magpasiklab ng Pinoy Street Food sa international stage. Sa temang kanto, inihain ng mga chef ang nakagawi ang pagkain sa kalsada ng mga Pinoy mula beef tapa barbecue, chicken inasal, longganisa, pork barbecue hanggang atsara na tinaguri ang The Original Mang David's Barbecue. Kinilala at pinuri ng mga hurado ang entry ng Pilipinas dahil sa mahusay na execution, presentasyon, lasa at creativity. Dinagsari ng Philippine Booth, patunay na patok sa panlasa ng mundo ang lutuing Pinoy. Isang panalo, hindi lang para sa mga chef, kundi para sa buong kulturang Pilipino. Patunay ito na ang simpleng street food ng Pinoy ay kaya makipagsabayan sa world stage sa lasa, presentasyon at kwento. Pinoy street food mula kanto hanggang global spotlight.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
11: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
13: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
13: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
13: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
13: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Sports Radio 918 AM.

0: 20 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Oh, may guest na naman tayong kasama. Familiar ba? Eh, yan po yung isa sa ating mga intern dito sa Sports Radio 918, si Z. Luis. And in a while, makakasama din natin si Suzanne Felesio as part of their... Oh, ready na! Eh, sama na natin si Suzanne para dito sa last episode nila with Sports Radio Magazine. So Z, ikaw muna, kamusta overall experience? Alam ko, umattend kayo ng... At nanood at nag-cover nung campaign ng ating Philippine Men's National Football Team kagabi sa Rizal Memorial Football Stadium.
1: Sobrang valuable po nung mga experiences na nakuha namin, na naranasan namin dito sa DZSR Sports Radio. Talagang binigyan po nila kami ng opportunities to be able to see itong mga sports na to in action, and talagang i-cherish po namin iyon hanggang sa mga susunod po namin na endeavor sa buhay.
0: Yes, sabi nga nila, part of the journey is the end. Quoting Tony Stark sa Avengers Endgame. But kayo ba, overall muna, yung sa nangyari kagabi? Balikan natin yung kagabi kasi ito yung medyo fresh sa inyong experience. Kamusta ba yung inyong pagko-cover nitong football games? Kamusta ba yung dami ng fans? And 5-1 victory for the Philippines.
1: Ayun nga po. So, 90 minutes of full action na nangyari doon sa Rizal Memorial Stadium. There were sufficient amount of fans naman po, knowing na friendly game lang po siya. And talagang they came out to support our national team. Kaya sobrang saya po nung nangyari kagabi. Talagang their goals, napakaganda ng setup nila. So, ayun lang po.
0: Ikaw, Susi, anong masasabi mo sa inyong pagpunta dito sa football game ng ating Team Philippines contra Guam?
2: Hello po, Sir Jess. Hi, Z. Hi po sa mga tao sa control loop. So, pagpasok po namin ng stadium ni Z, actually na starstruck po kami sa laki ng stadium. Unang-una kasi first time po namin yun. Tapos, pagdating naman po sa audience, hindi namin inisip na ganun pala karami yung tao. Pero nung in-announce po siya nung mga commentator doon na yung attendance is nasa 2,400, nagulat po kami na umabot pala ng thousands yung audience doon. Kasi compared, doon po sa napansin namin, konti lang sila kung titignan. Pero 2,000 na pala yung tao doon sa loob ng stadium. And then pagdating naman po doon sa games, doon sa mismong laro ng national team, ang gagaling po nila. And since first time po namin makakita ng live na football game, na-amaze po ako doon, lalo na pag bumabagsak yung bola sa mismong field. Kasi parang ang animated niya tignan yung effect ng lupa kapag tumatalbog yung bola. So, ayun po. Ang galing din po ng national team natin kasi nagawa nila yung, nakagoal sila ng lima.
0: Yes. 5-1.
2: Po yung Guam. Yes. So, ayun po. Ang galing nila mag-defend defend sa Guam. And then, they got passed naman po sa defense ng Guam. Ayun.
0: Mm-hmm. Yes. And definitely something special every time na makakapanood. Totoo yun. Kahit sa mga nasa field na mismo, yung kumbaga nagko-cover ka ng event, you'll always be amazed sa lawak ng mga stadium, ng mga sports complex, nung dami ng fans. Actually, medyo konti eh, yung 2K na yon, dahil in some of our games, particularly sa Pilipinas, shout out sa mga football fans na umaattend ng mga football games, na lalo na yung mga competitions proper kasi, umaabot ng 10,000. Mm-hmm. Diyan yan sa Rizal Memorial. So, kung nakita nyo yung isang side, medyo puno, kung medyo konti pa yon, napupuno yan halos palibot mismo ng buong football stadium just to cheer the Team Philippines. And yun ay aking mga nakikita sa mga photos pa lang. Iba pa yung experience siguro pag live talaga. And nabanggit nyo nga, napakaganda ng performance ng ating team, scoring 5-1 against this Guam. And parang since 2012, eh hindi pa tayo nabibigo kontra dito sa team na ito. Sabi nga nung isang meme sa football community, eh parang ginagatasan natin yung every match natin kontra Guam dahil laging panalo and laging malaki yung kalamangan. But syempre may mga tao din na nakascore pa sila, pinascore nyo pa ng isa. Kayo ba, anong reaction nyo dun sa mga ganong comments na kumbaga parang whatever happens, nanalo or natalo ang isang team, medyo unsatisfied yung mga fans?
1: Ako naman po, maganda naman po yung laban na ipinakita ng Guam kahapon. Maganda din po yung naging setup nila nung naka-goal po sila ng isa. Ayun nga lang, ang Pilipinas ay parang ginawa po talaga nilang grade 3 gumamela ang Guam kagabi. And talagang naging maganda yung teamwork nila, talagang nakita mong in-enjoy lang din talaga nila yung laban kagabi. Kaya naman, ganun.
0: Ikaw ba, Suzanne?
2: Katulad po nung sinabi ni Z, ang tawag dito? Ala, nawala ako. Pero yung, ano po, yung performance na pinakita ng national team ng Philippines, kahit friendlies lang siya, tinreat nila talaga as real match, kaya po naging ganun yung labas din ng score. But regardless po yung score, yung performance ng dalawang team, they gave us a very entertaining match naman po last night.
0: Yes. Kaya actually, ang description nga lagi ng mga coaches, whether yung mga nasa grassroots coach, yung mga sa palarong pambansa, batang Pinoy, or yung mga national coaches natin, lagi nilang sinasabi that what you do in your practice and your friendlies, eh dapat yun din yung ipapakita mo sa regular game. So, dapat pinapakita mo na kagad, you do your best already kahit dun sa mga friendlies na yan, kahit dun sa mga practice games na yan, para madadala mo siya, matatranslate siya into the next game. Now, going into your experience with Sports Radio. So, Zane, kasi medyo nagbigay na ng paunang salita itong si Z regarding her experience here. Ikaw ba, kamusta mo yung overall na naranasan mo as a part of the Sports Radio crew?
2: Ano po, sisimulan ko po siya by saying na hindi ko po ina-expect na papasok ako sa broadcasting. Kasi po, ang pinaka ina-expect ko lang po is magsulat and mag-cover for sports. Pero hindi ko po ina-expect na, ala, ipapasok pala kami dito sa ano, sa program, mag-guest kami, magsasalita kami, ganyan. Kasi ever since weakness ko po talaga yung reporting, yung magsasalita, ganun. So, nalabas po talaga ako sa comfort zone ko nung simula po kami mag-intern dito. Lalo na po nung first day namin, 8 a.m. po yun, tapos parang binigyan kami ng assignment ni Ma'am Judith. Tapos biglang sabi niya, 8:30, mag-ano kayo ha, gigest kayo sa amin ha. Tapos parang ilang minutes na lang po yung natitira, no? 15 minutes kailangan mo na mag-research. Tapos biglang pasok po kami dyan sa booth para ano, mag-report kay Ma'am Judith. So, ayun po, very educational, informative, and sobrang dami pong opportunities na binigay ng sports radio sa amin ni Z. Kagabi lang din po, pinag-uusapan namin na grabe yung experiences na nakuha namin. Ang dami naming first time na nakuha sa sports radio. Unang-una po yung pagsasalita sa radio, yung broadcasting po. And then yung nag-cover kami ng MPL, and then nag-cover po kami ng football, which is kagabi lang. So, ayun po, very thankful and sobrang exciting yung naging internship namin dito po sa ano, sa sports radio.
0: Yes, and yun nga, talagang writing yung isa sa mga natututukan. But at the same time, yung interviews, eto, sanay naman sa interviews as part din itong season 88 courtside, si Z. Ikaw naman, Z, kamusta yung transition? Kasi syempre, nasanay ka sa nakaharap sa camera with interviews on the athletes. Pero may script. Eh, syempre, different din yung approach pagdating dito sa sports radio.
1: Ayun nga po, like I said before, kaya po ako pumasok sa internship na to because I still wanted to know what happens po behind the scenes, and tiyak na binigay po yun sa akin ng PBS na yung mga lessons po na nangyayari behind what goes on sa mga sinasabi nyo po as anchors, and yung mga nangyayari pong mga balita, hindi lang pala siya sobrang simple na harap ka lang sa camera, magsasalita ka lang. Hindi po siya ganun kasimple, sobrang ano niya, it's complex, pero at the same time, sobrang dami pong lessons na naibigay sa amin.
0: How different ba si yung ganitong klase ng approach for you from courtside to this kind na medyo spontaneous talaga?
1: To be transparent, hindi naman po nalalayo yung way of writing ko sa courtside, because still, parehas lang naman po, you still have to write for the ears. Ang difference lang nun is kailangan mo talagang humarap sa camera, sa harap ng maraming tao. Unlike dito, talagang medyo, ayun nga po, na-culture shock po ako, because nakaupo po tayo sa isang booth, we're very relaxed, and we get to talk about yung mga topics na nangyayari as of late. So parang medyo nagulat po ako nung first time ko rin nag-guest dito na tahimik siya. Hindi siya yung parang natakot po ako ng bongga na parang magsasalita ako in front of a mic. Parang natakot ako na parang ganito pala katahimik dito. Mm-hmm. So it was the other way around po para sa akin.
0: How about you, Susing? Sabi mo nga meron kang medyo may culture shock ka for pagharap dito sa camera, yung pagsasalita in front of the mic. Kamusta, na overcome mo ba siya during the term of your internship dito sa ating sports radio?
2: Feel ko po hindi ko pa siya totally na overcome. Nasa process pa rin po ako ng pag-overcome sa kanya. So ayun po. Pero dahil naman po sa lahat ng advice and then ng pagpunapo ni Ma'am Cecil sa mga naging guesting ko po dyan, madadala ko po yun sa mga susunod na if ever mag-report po ako, mag-interview, and then mag-broadcast po in general ulit. Lahat po yun, madadala ko naman po.
0: Yes, and syempre, siguro, lang din, final questions for this interview. Anong biggest lesson na dadalhin nyo siguro going into the next chapters of your life? Syempre, graduating na din in a few years or in a few months, I believe, yung kayong dalawa parehas ni Z. Ikaw muna, Susain.
2: Ano po, yung palagi pong sinasabi sa akin ni Ma'am Cecil, which is yung kapalan yung mukha. Sir, sa ganitong industry, totoo naman po yung sinabi ni Ma'am Cecil na kapag hindi mo kinapalan yung mukha mo sa ganitong industry, wala kang makukuha or wala kang mararating. Kasi ayun po talaga yung pinakapuhunan mo doon para magkaroon ka ng story mo, ng output mo, kasi doon mo po i-build yung career mo eh. So parang ayun yung pinaka skill na sports writer na palagi sinasabi mo.
0: Yes. Ikaw naman, Z, ano ang iyong lesson to be brought out of the world?
1: Ano po kasi, ayun, unlike kay Susie po, ako kasi makapal na talaga yung mukha ko. Kasi hindi naman ako mapupunta po sa ganitong industry kung walang kapal ng mukha. I think that the biggest lesson na talagang naituro po sa akin dito sa PBS is to put your heart doon sa craft mo. Kasi if your heart's not in it, brain's not in it, hindi mo siseryosohin yung this type of broadcasting. And you're trying to bring news to the people. You're trying to bring stories about these athletes sa sports. Kaya naman, kailangan mo talagang ibuhos yung buong puso mo, yung buong 100% ng effort mo. Kailangan yun lagi. So yun po yung biggest lesson na dadalhin ko from PBS. Yes.
0: Well said, well said. So good news po, may natutunan naman po sila sa sports radio. Definitely. And they will be having things. Ito yung mga faces, ito yung mga names na you have to look forward. Malay natin sa mga susunod na sports events, sports competitions, makakasama na natin to cover itong mga to. Si Susie and si Z from the National University. So siguro, baka gusto nyong batiin, pasalamatan overall as you wrap up itong inyong internship with the Presidential Broadcast Service and Sports Radio as well?
1: Ako po, gusto ko magpasalamat sa, ayun nga po, sa DZSR Sports Radio for accepting us as interns na makakuha po kami ng mga valuable experience dito kila Ma'am Cecil po, kila Ma'am Judith. Thank you po sa pagkuha sa amin and the rest of our supervisors. Ayan po sila, si kay Sir Jess, si Miss Aryan, si Sir Tim, si Miss Mikya, si Sir John, and si Sir Aaron, and si Ma'am Ria po. So, everybody po sa Sports Radio, maraming maraming salamat po. And gusto ko lamang din batiin si Mama Tesco po and si Mama ko po, kapatid ko. Thank you so much po.
0: Yes. Ikaw naman, Suzanne.
2: Thank you na po ni Z, yung mga taas sa Sports Radio. Same lang po yung sentiment ko sa kanila. Pero siguro po, I would also like to take this opportunity para mag-spread po ng awareness about breast cancer. So, ayun po, breast cancer can happen to anyone, regardless of gender or age. And kaya, it's important po to listen to your body. And if you feel like something is wrong, don't ignore it and have it checked by a professional po. Early detection can always make a huge difference and help prevent more serious complications in the future. So, ingat po tayo, everyone. And yes, thank you po ulit sa Sports Radio. To everyone po, lahat ng nasa PBS, and then yung guard po na lagi kaming ginigreet with a smile pagpapasok and then kapag lalabas po ng TIA, ng building ng TIA. Thank you po.
0: Ayan, may mga paalala pa si Zane. Again, thank you so much to both of you as well. Naging malaking tulong kayo for the rest of your internship dito sa ating Sports Radio. And we look forward kung ano ang inyong future. Good luck and God bless. And syempre sa inyong mga magiging graduation, congratulations na kagad on both of you. It's 37 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon and we'll be right back pagkalipas ng ilang paalala.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niya yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng

0: Bukas ang talbang mga ilaw.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Sports Radio 918 AM.

0: 40 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Again, salamat kay Z. Luis and Susie Pelesio for giving us itong kanilang kumbaga, experience din overall dito sa sports radio as part of our internship program. Siyempre, yan ay isa tulong ng ating Presidential Broadcast Service. Samantala, nag-ready na po, no? Nagkaroon na ng draft ang PBL kagabi. At ang itinanghal na top pick, first overall pick for the PBL 2026 ng Galleries Tower Highrisers ay walang iba kundi Pambato, saktong-sakto ng National University na si Camila Lamina. And nagkaroon ng huddle interview ang ating kasamahan na si Dennis Hilanga with the rest of the other draftees and mga napili for this games para sa PBL. Kaya naman, pakinggan natin itong mga panayam na to with Camila Lamina, Det Pepito, and the fourth overall pick na si Aliana Ong.
1: Ngayon nga, first overall pick ni Galeries, ano yung nararamdaman mo kaya na ito na yung start ng pro career?
2: For me, syempre, fulfilling kasi, wow, ako yung isa sa mga napili nila ng Team Galleries. And it shows na yung trust. And syempre, na ako po talaga yung napili. And I'm very happy, very grateful.
3: Alams, yung huling tatlo number one pick, Tia, Bella, ikaw, lahat kayo, and yung nasa rin galing. So parang, ano yung, gano'ng kalaking testament yun sa high school program?
2: Syempre, makikita naman siguro sa resulta na yung pinaghirapan ng bawat isa sa amin, not just me, but also sa kay Ate Tia and Bell. And siguro, nagbunga talaga yung pangarap namin, nagbunga yung sacrifice at hard works na nilalaban namin araw-araw sa training, sa games, and sa NU, at kung saan man saan kami hanggang ngayon.
1: Tapos yun nga yung galleries, rebuilding din sila. Siguro sa'yo bilang rookie nila, ano yung matadala ko sa team na mo?
2: Since I'm from a champion team, which is NU, syempre ang mabibigay ko lang or may offer ko po sa Team Galleries is kung gaano ako ka-competitive maglaro inside and outside the court. And syempre yung hard work ko, yung discipline ko, and work ethic ko, yun po yung may offer ko sa kanila.
4: Lams, gaano ka lang ka-excited na in the pros makakaharap mo si Bella?
2: Excited, syempre, kasi first makakalaban ko siya. And this is our first time na maglalaban after 11 years, 12 years. Syempre, iba yung feeling kasi nung noon, magkakasama kami ngayon, ayun nga, magkakalaban. And syempre, tingin ko marami po akong matututunan sa kanya. Ayun.
5: Lams, kanina kinakabahan, ikaw ngayon.
2: Kanina kinakabahan ngayon po, kinakabahan pa rin po. The joke lang. Ako kinakabahan ako, syempre, dahil, syempre, emotions, mixed emotions. Pero wala eh, normal person lang din ako, hindi lang din ako athlete. Kaya, normal person lang ako.
6: Last, gano'n ka na rin ka-ready, makakarap ng iba pang mga

0: of course, always ready naman ako, syempre. But, syempre, mag-start pa rin kung how will I prepare first? How will I manage myself? Syempre, patungtong sa PBL. Kasi, syempre po, iba na po silang maglaro eh. Mga veterano na po sila maglaro. Kaya, tingin ko po marami po talaga akong matututunan. And, i-embrace ko talaga yung challenge, lalo na po pagkalaban sila.
1: Thank you, ma'am. Ayun nga, number 2 overall pick. Siguro, anong nararamdaman mo ay na may PBL team ka na?
2: Actually, mixed emotions. Pero, sobrang grateful. Ganun. Grateful and yun, thankful lang talaga kay Lord na pinapangarap ko lang makapasok dito sa PBL. And now, number 2 pick. So, pressure. Pero, thankful pa rin talaga kay Lord and I will try my best to help the Capital One.
3: Depende kung elementary nga kayo naging magkakampi ni Bella noon. Parang na-imagine mo ba na at some point along the way from yung humble beginnings niyo ngayon, nasa PBL na kayo magkasama?
2: Actually, abang papunta nga po ko sa red carpet. Tinginan ko siya and throwback lang yung parang teammates kami since elementaries. Ngayon nandito ako sa PBL, parang siya yung ka-teammate ko and sila Pia Abo ko yun. Sobrang happy lang and excited ako na mas may matutunan din sa kanila.
4: Number 2 overall pick, Asa Libero. How does it feel na all of your hard work led to this memory?
2: Super happy and ako. And grateful since yun nga, last playing year ko sa USD talaga. Isa to sa mga pinaghandaan ko and dinadicate ko talaga yung performance ko for this draft.
5: Yung championship hindi man to nothing sa UAE, but itong Capital One with the pieces na meron sila na detect nito off-season kasi mo din. Siguro how excited are you to chase itong PBL championship naman?
2: I think slowly muna na syempre yung chemistry ng bago kong team kailangan, and chemistry and yung system na meron sila kailangan makadab ko muna. Yun. Pero mangangarap kami syempre na hopefully sa amin din mapunta yung championship.
1: Gusto ko na umiyak. Ano nararamdaman mo ikaw yung naging top number 4 sa draft na to?
6: Actually, very unexpected talaga. Siyempre, even if I really want, I have high hopes, pero hindi ko expect na, you know, top 4. So, really thankful for the coaching staff and the management for giving me a chance to showcase my skills and makakontribute ko yung sa team.
1: Representing the NCAA, parang yes. Ikaw yung pinakamatas na napit sa 3 years na draft. Ano lang pakiramdam na yun, idalin mo yung NCAA sa top 4?
6: I'm very happy kasi syempre, it's a big deal to be representing yan yung NCAA kasi I do believe na NCAA has a lot of power, has a lot of potential, and if given the opportunity talaga to represent them, I'm really thankful and grateful po. And yun, thankful lang talaga.
3: Hindi ko yung maraming talented middle blockers din nasa Cisco. What would be the edge din if you bring to that team alongside
6: Siguro po, one thing is yung pagiging young ko. So, I'm gonna make sure na I can contribute through giving a high energy, a high aura for the team, yun po. And syempre, I really want to learn from my ates, from the other middle blockers po. And yun, yun lang ako.
5: Okay, for yung draft, nag-announce yung SBA na kahit nga yung top picks daw nila eh, papadala nila sa Alas. If ever lang, gano'n ka lang ka-ready if ever Alas man or sa PBL.
6: Of course, I'm ready kahit kailan ko. Siyempre, being able to represent the Philippines, siyempre, it's a very big honor po. And kung sa PBL po man nila ako ilagay or sa Philippine team, siyempre, I'm gonna be very thankful for the opportunity.
5: Thank you.
1: So na matutupad na yung pangarap mo na mag-pro dito sa PBL with Barb Fresh, ano lang nararamdaman mo nung na-draft ka nila?
7: Sobrang happy po kasi nagtiwala po sila sa akin na nakuha nila ako, and gusto ko lang din na tumulong sa kanila kung ano po yung na-experience ko and mga natutunan ko pa sa USD.
8: Ayun nga, speaking of UST, makakasama mo si Coach Coco dito sa team. Walang feeling na siya ulit yung magpo-coach sa'yo with Coach Coco.
7: Masaya po kasi ilang years din po kami nagkasama ni Coach Coco. I think mga 3 years, 4 years. So, masaya po ulit na magiging coach ko po siya ulit.
8: John, ayun nga, kinumit din ng SGA before ng draft na sa alas din yung mga players na madadraft nila. Siguro sa'yo, gaano ka lang ka-ready, either farm fresh or alas? Kung saan ka man dali?
7: Kahit ano na po, basta ano lang, ibigay ko lang yung best ko.
8: Thank you, John. Ayun, Ira, ito na yung start na pro career mo, ano lang pakiramdam na na-draft ka ng next
9: level? Kaya hanggang ngayon nanginginig po ako. Pero, yun nga po, with my new family next level po. Sa totoo lang po, before, when other people ask me anong team, talagang sagot ko makuha lang ako, okay na ako. Pero, a week before or mga trainings before po na draft, nakikinig po ako sa next level. Pero, doon ko na-realize na and your environment in playing talaga is a big factor. So, nung nakitraining po ako sa Nagsed, sobrang gaan po talaga din. So, sobrang saya ko po na sila po yung bumuha sa akin po.
3: Ay, nagkaroon pala nag-release yung challenge na from UB being, you know, medyo not there at the top to next lead, biglang papasok sa isang championship contending team.
9: Less pressure po siguro lang muna sa sarili ko kasi alam ko po na syempre bago ako sa team and yung mga kasama ko halos lahat ng veterans po. Yung kaya kung ano lang po yung mabibigay ko, alam ko naman po sarili ko na lagi naman po binibigay ko yung 101% ko. So kung ano lang yung kaya kong i-offer and kung ano yung matutunan ko and ma-adapt sa system, yun po ibibigay ko po talaga.
3: And sa UP, naglaro kang outside and libero, whichever way yung ilaro sa Coach Torres sa next year, how are you taking that challenge?
9: Since dalawang position po yung nilagay ko din, I'm just really happy na kinuha ko ni Coach Torres. And yun nga po, hindi ko man po siya kilala, pero the way, yung sa sistema niya po sa training, sobrang detailed. Sinasabi niya kung ano gusto niya, kung paano ako mag-improve lalo. So both positions po, feel ko naman kung saan doon. Ready naman po ako, same as ano, ginagawa ko sa UP. Willing po akong ibigay, basta makatulong po sa team.
10: Sobrang saya po and yung feeling ko po talaga ngayon is overwhelmed, super overwhelmed po ako na kasi hindi ko po expect na madedraft nga ako, tas ngayon parang first round pick pa ka na. Super saya ko lang po yun at the same time.
11: Hindi mo na-expect first round tapos PLDT, makakalaro mo din si Kim Fajardo. Gano'ng ka surreal yung moment
10: sa'yo? Actually parang hindi pa po nagsisink in sa akin ngayon pero for sure, sobrang dami ko pong matututunan lalo na makakasama ko yung super veteran at legendary setter na yun po, si Ate Kim. Kaya excited po ako na maglaro kasama siya, mag-train and to work with her.
3: For sure may mga hindi pa siguro nakakakilala masyado sa'yo, ganun. And bilang part of a big team, champion din like PLDT, may extra pressure pa yun sa'yo. Kumbaga, have to prove yourself by even as part of PLDT.
10: Siguro yung pressure po is lagi namang nandun. Yeah, I would say na nakaka-pressure po to be with a winning team na nasa winning culture. Pero feeling ko naman po is tulong naman ng mga ates and coaches. Mabilis naman po kung makakapunan.
12: Ayun, Pipi, siguro nga itong PLDT may winning culture na silang dala-dala. Ikaw, sa tingin mo, ano yung makukontribute mo para mapagpatuloy nila yung ganun?
10: If there's one thing na sure po ako na makakontribute ko, yun yung determination and willingness ko to learn po every day and every training.
8: Creamline yung kumuha sa'yo, ano lang yung naramdaman mo nung pinili ka ng Cool Smashers?
13: Mixed emotion. Kasi hindi ko po talaga in-expect na
8: tapos yung nag-welcome pa sa taas si Gemma, galing ding Adamson na naging MVP rin sa PBL. Ano lang yung pakiramdam?
13: Ano po, starstruck din po, siyempre. Kahit sila ate din, starstruck po sa kanila. And answerap po sa feeling kasi hindi nga po, hindi po talaga ako nag-expect. So, for the opo, isa po sa
14: ito.
3: picture mo ba kung bagay isa siya sa mga naging idols mo or experience mo bilang performer din ko para
14: mo? Yes po, kasi lahat ko kasi ng skills
3: ko sa kanya. And for you lang din bilang sa college na siguro, hindi mo man nakuha yung playing time as much, parang anong tingin mo yung madadala mo ngayon sa playing time para makuha yung minutes na yun? Mapakita talaga yung laro mo din sa kanya.
14: Ibibigay ko lang po yung best ko kung ano po meron ako and I'm willing to learn din po sa pagtitig ko ngayon sa mga artists.
3: Ano ba yung hindi namin nakikita siguro nung college from you na mapapakita mo na sa kanya?
14: Siguro po, pag I have a chance po na mapasok, we all out ko and mas improve ko pa po.
15: Gano'n ka na lang ka-excited na first year, rookie year, you're joining a team with a huge fan base.
14: Ano po, super excited po na kinakabahan. Siyempre, iba po yung challenges and pressure po sa
16: so yan po yung at least top 8 no, halos top 8 ng PBL Draft 2026. Exciting for Capital One, magkakampi muli yung minsang nagkampi sa palarong pambansa in their elementary days, Det Pepito and Bella Belen. Magkasama na naman sila for Capital One in the PBL. So, abangan po natin yung mga magiging action dyan. And syempre, pwedeng-pwede nyong tutukan yan with our specialized program for volleyball na Spikers Net with Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Anyways, 55 minuto na po makalipas ang alas 4 ng hapon. Maraming salamat sa inyong pagsama at pagtutok for our episode. Again, maraming salamat with Z. Luis and Suzanne Pilacio for giving us yung kanilang experience in sports radio and sa mga panayam na yan ni Dennis Hilanga. Salamat din sa mga nakasama natin sa Master Control. Nandiyan si Sir Winson, si Sir Mark, si Timothy, and si Mika. Ganun din ang Malolos Transmitter. Ito po si Jess Lide. Magandang hapon, Pilipinas!
17: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
18: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
17: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
18: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
17: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
18: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
17: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
18: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
17: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
19: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
20: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.

0: Isang magandang hapon, Pilipinas! Oras mo natin 5 minuto makalipas ang alas 5 ng isang magandang hapon. Ngayong araw ng Huwebes, 4 na po ng buwan ng Hunyo. Ako po inyong makakasama sa ngalan ni John Mogol sa programang Postgame Matthew Pacheco. At sa hapon na ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang mga kaganapan sa mundo ng sports, mga resulta, recap ng mga laro na ating maaring hindi natin natunghayan sa mga nakalipas na oras at araw. Kaya naman samahan niyo ako sa ating programang Postgame at narito ang ulo ng mga mainit na balita. Unang-una sa listahan, PH Women's 3x3 team ends campaign on high note, beats Italy for 1-3 finish. Talaga naman, ang Philippine team natin hindi nagpapahuli. Hindi matatapos na walang tinik na naibaon sa ibang team. Gilas under 18 keeps momentum rolling and sweeps first two games in Siaba qualifiers. Ayan, patuloy na nagaganap yan sa may lungsod ng Bacolod. Samantala, Gene Kings prevail in finals classic, top TNT in tight game 1 duel. At Knicks draw first blood, out finish Spurs in game 1 battle. At the Philippine men's national football team trounced Guam 5-1 to start the tri-nation friendlies. Ang lahat ng mga balitang yan na ating pag-uusapan, mga kaibigan, ngayong hapon mula alas 5 hanggang alas 6. Ako po inyong kasama, Matthew Pacheco. Sa ating pagbabalik, balikan natin to. Pero sa oras na ito, time out muna tayo.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsuspread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Alakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay, lahat bullseye. Dito sa Postgame sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras po natin, 10 minutos, mag-10 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Ngayong araw pa rin po ng Huwebes. Ako po si Matthew Pacheco sa ngalan ni John Mogol. Ako po ang inyong mga kasama sa Postgame. At umpisa na natin na, no? Huwag na nating magpatumpik-tumpik pa. At ito nga mga kaganapan natin sa mundo ng basketball. Patuloy pa rin na umaalingaw-ngaw. At aktibong-aktibo yung iba't ibang associations, mapa NBA man yan o PBA, at maging sa FIBA ha, yung World Cup 3x3 na patuloy na nagaganap po dyan sa may Warsaw, Poland. So basically, nag-umpisa na ito ng isang araw pa at nandyan nga nag-qualify ang ating Philippine team, ano? na nire-represent ni Camille Clarin, ni Casey De La Rosa, Afril Bernardino at ni Mika Cacho. So basically, ayan ang pacing nila kasama nila sa pool, no? Sa pool C, itong Germany, Latvia, at maging ang Italy, at ang ano pa yung isa, China, ayan. So basically na medyo rough yung naging umpisa ng Philippine women's team natin doon against Latvia and Germany, kung saan sila nga ay tinalo, no? Na kung saan natalo sila ng Germany, na ang kanilang standing ay medyo mataas-taas dahil sila ang naging gold medalist nung Paris Olympics pala, no? Kaya naman naging pahirapan nito sa bansang Pilipinas sa score na 10-22. Maging sa Latvia yung kanilang unang laro, eh medyo masakit din sa ating team na natalo sila ng 11-14. Medyo ano nga, maganda yung run nila nung una na yon, pero kalagitnaan, eh dito na sila binanata ng Latvia. Pero si Casey De La Rosa talagang nagpakitang gila siya doon, nag-ambag siya ng 5 puntos para sa kanilang team. Meanwhile, kagabi, dito oras sa Pilipinas, naganap naman yung continuation ng laro ng Pilipinas against naman sa China, na kung saan natalo rin itong ating Gilas 3x3 women na sa score na 12-20. After holding an early 6-1 lead before China mounted a strong comeback. O diba? Nung una, halos malaki pa yung naging lamang. Pero dahil nga fast-paced din kasi yung larong 3x3 in comparison dun sa typical or normal na 5v5 na laruan. Kaya naman mabilis din na nakabawi at nakabounce back itong China. Pero hindi ba nagtatapos doon, no? Talagang upset kung upset. Dahil lang magandang balita naman, ang ating representatives, tinalo naman ang world number 11, no? Sa rankings na Italy. Oh, di ba? Hindi tayo uuwing luhaan yung ating mga kababayan. Dahil sila, tinalo nila sa score na 17-13 ang bansang Italy nga. To end, pero no, bago magtapos itong 3x3 World Cup ng Gilas Pilipinas 3x3 Women po natin. Pero parang meron din ganito dati yung FIBA World Cup, no, yung sa men's national team. Matagal-tagal na rin eh. Kumbaga nung bago sila matapos, saka sila nanalo doon sa isang bansa na kanilang kalaban. So ganun din sa atin, kumbaga sabi nga nila, late game. Kaso nga lang medyo late na, no, dahil nga doon sa standings nila, 5 sila doon sa pool, eh, 'di ba? Philippines, tapos Latvia, Germany, China at Italy. So basically ang rule doon sa kanilang pool, kung sino yung mangunguna is dederecho siya sa quarterfinal. So automatic na, no, nailista na yung kanilang grupo doon sa quarterfinals. At yung second and third, sasabak naman sa round of 16 pa. Samantalang yung fourth at fifth, ligwak na sila. So basically sa pool C, ang Germany ang nanguna, no, kung kaya naman sila ay mag-move on na doon sa quarterfinals. Samantala ang ikalawa at pangatlo naman na sasabak pa sa round of 16 is yung Latvia and China. At ang Philippines and Italy, ayan, ang ating mga representatives, pahinga na dahil hindi nga sila nakamove on dahil nga 1-3 ang kanilang ano, or 3-1-3 ang kanilang standing doon sa kanilang run dyan sa may Warsaw Poland. Well, anyway, naging maganda naman yung kanilang ipinakita, no? Kumbaga, puso pa rin kung puso yung laban. Although, hindi talaga natin masasabi dahil nga bilog ang bola, talagang nilaban din naman nila. Kaya nga naman hanggang huli, itong laban nila sa Italy ay pinakita nila, no, ang kanilang kakayanan, 17-13. So magandang momentum ito para sa 3x3 women na matapos nila mag-qualify nga for almost a decade. So magandang bounce back to para sa kanila to. Syempre, inspired din itong ating mga kababayan dito sa ating bansa patungkol dyan sa 3x3 kasi ibang-iba to eh, doon nga sa traditional basketball na alam natin na 5v5. So basically dyan, anyway, magpapatuloy pa rin yan yung FIBA 3x3 World Cup sa may Warsaw, Poland, at patuloy na inaabangan ng ating mga kababayan itong iba't ibang teams. Syempre contender dyan ang bansang Germany na siyempre nga gold medalist sila from Paris 2024, di ba? Oh, so tinututukan sila dyan along with Netherlands na tinuturing na powerhouse team dahil they entered the tournament as number one. Syempre kasama na rin dyan na binabantayan or sinusubaybayan ng ating mga kababayan ng basketball fans itong grupo pa rin ng United States at yung Azerbaijan. So makita natin dito kung sinong mananaig. Well, basically hindi lang Women's World Cup ito, pati sa men's kasabay nila diyan sa may Warsaw, Poland. Pero hindi nag-qualify yung ating 3x3 men eh, no? Kaya yung kanilang run doon naging maganda, no? Para kay Camille Clarin, Casey De La Rosa, April Bernardino at Mika Cacho. Hindi sila uwing luhaan, no? Kumbaga they exited the tournament ng taas noo, bannering the Philippine flag. Samantala mga kaibigan, usaping basketball pa rin tayo. Oras mo natin, 16 minutos makalipas ang alas 5 ng magandang hapon. Ito international scene pa rin, no? Gilas U18 naman. They keep their momentum rolling as they sweep the first two games in Siaba qualifiers. So, nagpapatuloy rin yung kaganapan na yan dyan naman sa may Bacolod City. Naging maganda rin yung opening salvo ng ating Philippine team dyan dahil medyo malayo-layo ang kanilang agwat against dun sa kanilang mga nakakalaban, no? At makikita natin that Gilas Pilipinas have opened their 2026 FIBA U18 Asia Cup Siaba qualifiers in dominant fashion, no? Kalaban nila sa first na laro nila is Vietnam. Ang score nila 93-42. Imaginein mo, 51 ang kalamangan ng ating mga kababayan. Ang FIBA U18 natin dyan, na mga girls natin na representative, ano? 93-42 ang layo-layo. Talagang napaka-dominant ng ipinakitang performance dito ng Team Pilipinas, no? Gilas Pilipinas. So basically, ito rin yung first time na or first na laro ni Sandy Arispacochaga, no, handling Gilas Pilipinas girls na recently niya lang naman na hawakan itong team na ito. However, no, dun sa kanilang naging laro against Vietnam, si ang Vietnam naman naging competitive naman, no, kung saan naging 19-14 pa nga ang score nung first quarter bago basagi ng Gilas yung game kanilang momentum doon sa second quarter. So si Suzanne Singson anchored the inside attack kung saan lumusot or umakyat ng 45-21 ang kanilang score sa halftime. Philippines leading pa rin ang Philippines dyan at simula noon hindi na sila nahabol pa. Si Tiffany Reyes led all scorers with 14 points at syempre napakaganda rin ang kanyang pinakitang all-around performance. At samantala ang Gilas sa second half, no, ang Gilas Pilipinas girls natin ay pinakita pa rin nila ang kanilang tikas at galing, finishing with a 51-point victory margin against the team of Vietnam dyan sa may Bacolod City. Imagine na bata pa lang sila eh, talagang grabe na yung potential na ipinakita nila. Although dun sa umpisa, kaya nga sabi nila the first half yan medyo malayo-layo pa yan dun sa ending, kaya hindi mo makikita kung sinong mananalo within those period of time, no, yung quarters na yon. So basically, nung first period nga, lumamang pa itong Vietnam, pero kalagitnaan or nung second quarter hanggang dulo eh, hindi na binitawan ng Pilipinas. At makalipas nga, no, no, sa game 2 naman ng Pilipinas against Singapore. Ito ah, oh, against Singapore. At kinalaban din nila to, ang score naman nila, panalo pa rin ng Pilipinas, 83-53. Oh, 30 ang lamang talaga naman, 'di ba? Talagang lasap na lasap ang kalamangan. Si Sofia Dignadise pays the Philippines with 16 points, 7 assists, 5 rebounds and 4 steals. So dahil diyan naging 2-0 na ang kanilang standing, no? Kasama ang contender din na bansang Indonesia sa kanilang mga early standings as of the moment. Well, basically ang Philippine team, meron pa rin silang laro, no? Ngayong gabi. Ngayong gabi ba 'yan? Oo, ang alam ko ngayong gabi 'yan against the powerhouse team naman din ng Thailand. So subaybayan natin diyan, makikita natin diyan kung masisweep ba ng Gilas U18 na girls natin itong laban nila sa kanilang run para diyan sa Siaba qualifiers. Magpapatuloy ang qualifiers na yan sa may Krabi, Thailand from June 10 to June 14 din. So kasama na din dyan ang men's team natin. Samantala, the main tournament, no, dahil nga qualifiers ito, kasi magkakaroon ng susunod pa na mas mataas doon. So Siaba, the next one is the 2026 FIBA U18 Asia Cup na magaganap naman sa may Ahmedabad sa may bansang India. No, ngayong taon din yan, from August 13 to 23. So basically, kung sino yung magdo-dominate dun sa may U18 na Siaba qualifiers, sila yung mag-move on para mag-represent for Asia Cup. At syempre, patas ng Asia Cup, meron ding World Cup yan. So the tournament also serves as qualification for the 2027 U19 naman Basketball World Cup na gaganapin naman sa may Sekia. So basically, hanggang ngayon, no, as of the moment, narito ang standings po nila. Nangunguna pa rin ang Pilipinas with a 2-0 win-loss record ng sinunda ng Indonesia na may 1-0 win-lose record ang Vietnam na merong 1-1 record. Ang Thailand at Singapore naman ay may 0-1 ang Thailand at ang Singapore ay 0-2. So makikita natin dito na nasa taas pa rin ang listahan ang ating mga representatives. So basically, we are hoping na sana ma-sweep nila, no, as they go on a run para may bandila ang ating bansa sa sarili nating bansa dyan sa may Bacolod City. Meanwhile, mga kaibigan, oras po natin 23 minutos makalipas ang alas 5. Iba pang update sa mundo ng basketball, ha? NBA, PBA. Alamin natin yan sa ating pagbabalik.
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
14: Good day po sa lahat ng fans, followers, viewers ng Sports Radio. Itito talo po ito ng tempo. Gusto kong batiin ang Sports Radio na pinakamamahal natin lahat, the 40th anniversary na pala. Actually, parehas lang siguro kami halos dahil 40 years din ako sa sports writing before I retired back in 2022. Tapos I have so many memorable moments kasama yung mga grupo sa Sports Radio, sila Ricky Yap Santos, sila Danny Romero. Actually, parang nag-string pa yata kami with Danny Romero sa Sports Radio with Dave Coros, long ago, hindi ko naman recall, pero parang naalala ko. Tapos, kasama lagi namin ng, if you need sports stories, you tune into Sports Radio. Ever since dyan, maririnig mo sila Miss Judith dyan, sila Miss Cecil, sila lahat. Tapos sa Mike Bugle, naririnig mo rin dyan. Tapos sa pag-tour every summer, we leave everything, the sports writer ko, we leave everything, we join the tour, and of course, sports radio ang sinusundan mo dyan. Pinapakinggan mo sila, Earth Cicilli mo dyan, M1, M2, M3. So many memorable moments. Again, congratulations, sports radio, 40 years, more power.
10: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Ladies and gentlemen,
0: oras mo natin, 26 minutos makalipas ang alas 5 at kayo pa rin ay nakatutok sa programang post-game. Matthew Pacheco po ang inyong kasama. At ganito nga mga kaibigan, no? Imposibleng hindi kayo aware sa mundo ng Philippine basketball. At ito na nga ang PBA 50th Commissioner's Cup Finals. Nagtatapat, no? Classic game pa rin ito, Barangay Ginebra laban sa TNT Tropang 5G. At dito makikita natin na talagang dikdikan yung kanilang naging laban kagabi na nag-umpisa kagabi. Sa pagitan ng dalawang kupunan na ito, matapos silang matalo yung kanilang mga kalaban sa score na 4-2 sa semifinals. So balikan natin quarter by quarter kung ano nga bang mga naganap dito, no. Unang-una syempre nung first quarter, medyo itong ating mga katropa, no, diyan na TNT. Medyo lamang pa sila, no, nung tinapos nila yung unang quarter ng 28 against sa 25 points na ibinuslo nitong Barangay Ginebra. So basically TNT have set the tone early with their kanila mga mabibilis na ball movements at aggressive na mga perimeter shooting. Sa pagtutulungan syempre ng kanilang mga key players dyan, ano, at ang Ginebra naman medyo nag-struggle nung una with their defensive rotations allowing open looks from the corner at mga leak dun sa kanilang mga transition forcing some turnovers. So basically ang TNT nung umpisa medyo naging mainit ang kanilang kamay dyan sa may 3-point range at sa kanilang mga execution ng kanilang mga pick and rolls, no, yung kanilang mga jump shots na talaga namang nagbigay sa kanila ng kalapangan in the early game. So ang defensive capabilities ng Ginebra medyo nasubukan nito nung umpisa. That's why they've ended their first quarter 28-25. Na talaga namang medyo dikit pa rin naman, di ba? Finals kung finals, eh, damang-dama mo yung finals dahil walang gustong magbigayan, ano? Oh, gusto nila talagang makuha itong championship sa PBA 50th edition ng 50th Commissioner's Cup. Samantala, pagsalaksak ng second quarter itong Ginebra, eh medyo nakabawi, no? Yung kanilang tempo, eh medyo nakuha nila, no, na kanilang sa kanilang defense na kung saan nagbigay ng effectivity dun sa kanilang mga gameplays, no? Kaya naman ang at the same time medyo natibag din itong opensa ng TNT Tropang 5G dahil sa kanilang mga naging issue sa turnover at mga tougher na or mga nilang mga naging shot selection dun sa kanilang naging laro dito sa second quarter. Medyo pressured, no, yung kanilang ball handling dito at naging stagnant din, no, kung saan na-deny nga itong ilang mga field goals or mga kanilang attempt, field goal attempt, no. At matapos ang halftime, na itala itong score na 52-49 naman in favor of Ginebra na. So kanina 3-point lead bago matapos ang first quarter. Pagsapit ng second quarter, 3-point lead ulit pero lamang naman ng Ginebra. Samantala, third quarter ito, medyo nakabawi na naman itong TNT. Talagang baka balikan lang, eh, no? Talagang walang gustong magpaawat. Gusto nila sila champion. Paano kayong ano, no? Dalawa na lang yung trophy tas tag-isa na lang sila. Pero that's the essence of competition nga, no? They are going to fight for something, to claim and to know kung sino nga ba ang the best dito sa edisyong ito ng PBA. So third quarter, nakabalik itong TNT. Naging agresibo pa rin sila. Kanilang mga gameplays at ang kanilang pace ay mas naging mabilis. So the quarter turned, pero at balikan pa rin siya. Hindi naman siya totally parang dominant lang into one team. So balikan pa rin, sagutan ng mga points throughout the quarter, no, sa ikatlong quarter. So naging nag-improve yung pacing and even the spacing of the TNT, having better ball reversals during those games. Sa Hinebra naman, isa naging reliant sila dun sa kanilang mga isolation slowed ball movement, no, pero hindi naman all the time, paminsan-minsan lang. So basically naging reliant din sila dun sa mga star players sila who are playing in late clock situations. Tapos ang third quarter, score 78-76. Dalawa kalamangan, no? TNT pa rin to. At pagsapin nga nitong fourth quarter, digdikan pa rin. Wala pa rin gusto magbigayan. So basically, hanggang kahuli-hulihan, ano, na kung saan ang final level talaga, sulit na sulit, kumbaga, yung mga nanood ng personal dito sa larong ito, ang TNT may mga chances sila pero na-miss nila yung ibang mga key possessions lalo na doon sa dulo while Hinebra stayed composed in crunch time. Dito noon talagang ang Hinebra ay veteranong-veterano. Siyempre yung kanilang mga players din dyan talagang kasi parang meron ngang sinasabi sila na itong Hinebra is composed of the Gilas Pilipinas players, kasama pa nila yung kanilang coach, si Coach Tim Cohn. Malakas kung malakas. Pero itong TNT, syempre, hindi rin naman magpapahuli. Nilaban pa rin naman nila hanggang huli. So basically, dun sa dulo, nagsagutan ng tres itong si Abarrientos at sinagutin ni RR Pugoy. Pero ito na nga, nagkaroon ng issue, no, dun sa kanilang huling play na kung saan muntik na sana, no, na magkaroon ng tie kung na-shoot, no, ni Calvin Optana. Pero ito nga medyo yung ibang fans is di sila satisfied, no, sana daw or they're insisting na yung gameplay na yon is merong foul call, no, na kung saan hanggang sa online world makikita natin itong sagutan at batuhan ng ating mga kababayan. Pero sa ibang insights naman, itong naging call or hindi pagtawag ng foul kay Calvin Optana dun sa shoot niya na sana, ililay up niya, pero natapal ni Justin Brownlee, no. So basically ang nangyari noon, natumba pero walang foul call. So kung na-shoot sana ni Kuya Calvin yon, di sana pareha sila ng score, papasok pa sana ng overtime. Kaso hindi na nga . Kaya ang score sa fourth quarter, 102-100 pabor sa Barangay Hinebra. Kaya naman, congratulations dahil nasungkit nila ang unang punto sa kanilang 7 series. O diba, CISO, first game, lamang tatlo ang TNT. Tapos sa pangalawa, lamang ng tatlo ang Hinebra. O third quarter, lamang ng dalawang TNT. O tapos sa fourth quarter, lamang naman ng dalawang Hinebra. Kaya abangan natin ang susunod nilang laro dyan sa nagpapatuloy na PBA Finals. Samantala, oras mo natin na 35 minutos, 34 minutos makalipas ang alas 5. At dito naman, dako naman tayo, medyo flight. Punta tayo sa may dyan sa may NBA sa Amerika. At maging maganda rin yung kanilang laro kaninang umaga, no, oras dito sa Pilipinas, na kung saan matagal-tagal, 27 years in the making itong match-up ng New York Knicks at ng San Antonio Spurs. So medyo itong New York Knicks, medyo mahaba-haba ang kanilang pahinga matapos nga nilang ma-sweep. Yung kanilang, na-sweep ba nila? Ah, hindi. Ang alam ko, hindi . Ah, oo, na-sweep nila ang Cavaliers 4-0. At samantala ito, San Antonio Spurs naman, laban sa OKC Thunder, ay 4-3. Kaya medyo may ilang araw lang silang pahinga. Pero itong game mo na, naganap ito sa home court mismo ng San Antonio Spurs. Napaka-colorful ng kanilang ano, ha? Parang piesta, no? Okay, so for, ito, balikan natin, play by play. Well, anyway, ang bottom line pa rin nito, Spurs, no, natalo sila. Natalo ang Spurs. Kaya sa mga Spurs fans dyan, oh, yan, talo tayo. Or talo ang Spurs. Ano, at ang nanalo nga itong New York Knicks dyan sa bahay nila sa San Antonio. First quarter, nagumpisa ang Spurs ng malakas, no? Talagang ipinakita nila sa pamasa tulong ni Kuya Wemby, ano, sa score na 105-95 ang kanilang final score. Pero ito nga si Kuya Wemby, si Kuya Victor, naging energetic, no? Talagang kanya mga ibinusulong puntos nakatulong sa kanilang magandang pacing dun sa first quarter nila. Ang kanilang mga post touches samantala sa pagitan or sa kabilang koponan naman ng New York Knicks sa tulong ni Kuya Jalen Bronson, no, sa kanyang ginawa na half court na shoot niya, no, at pero makikita natin na overall play dito lamang ang San Antonio Spurs medyo, pero hindi naman na hindi naman na malayo, no, na, kumbaga yung ginagawa kasing tempo nitong kanilang star player ng Spurs na si Victor Wembanyama na nagkaroon or nakatulong yung kanyang mga points within the paint, ano, at ang kanyang defensive play. Pero hindi naman to binayaan ng New York Knicks, kumbaga sinagot pa rin nila, no, sa tulong ni Kuya Jalen Bronson, no, sa kanyang mga mid-range scoring at kanyang mga quick na mga points. So naging tight pa rin yung laban nung umpisa. Score 27-19 ang leading diyan ay ang San Antonio Spurs. Pagsapit naman ng second quarter, medyo nag-adjust itong Knicks, no? Pero mas naging tight din yung depensa ng laban ng kanilang laban sa isa't isa. So New York started to slow the game down and force the Spurs into tougher half-court possessions. Si Karl Anthony Towns, naging maganda yung kanyang performance dito. Nakatulong ito para makuha itong ilang mga possession at ma-convert sa puntos. At syempre, sa tulong na rin ni Josh Hart and OG Anunoby na kung saan yung kanila mga defensive plays ay nakatulong pa rin sa New York Knicks. Pero at the end ng halftime, lamang pa rin ng San Antonio Spurs, 55-48. So, ganun yung naging batuhan nila ng puntos sa unang halftime. Samantala, sa third quarter, dito na, no? At dito na mas naging dikit yung kanilang laban. So, ang Spurs, naging aggressive pa rin sila. Siyempre, nasa kanila yung momentum, eh. Tapos, home court pa nila, di ba? Baga, kung ano yun sa amin na to, ilista nyo na sa amin ng game 1, sasabihin nila, no?

0: At sa punto, syempre, patuloy pa rin sa pag-arangkada si kuya mo, Jalen Bronson, no? Na kanya mga mid-range buckets para hanggang sa huli ay makamit nila ang score na 105-95. Pabor sa New York Knicks. So talagang ito si Jalen Bronson, lalo na yung kanyang dulo, no, yung kanyang very crucial shot or yung clutch scoring na ginawa niya sa fourth quarter to have that final dagger stretch para makamit itong unang game nila sa best of 7 series ay nakatulong sa kanila. So yung kanilang last 6 minutes naging crucial ito, yung kanilang depensa against the players of San Antonio Spurs at ang naging impact ni Karl Anthony Towns. Pero naging maganda pa rin ang ipinakita ni Kuya Wemby, no? Dahil meron siyang 26 points pero meron din siyang 6 na turnovers. So basically, si Kuya Jalen, he scored 13 of his 30 points in the fourth quarter alone. Imagine that. And the New York Knicks overcame a 14-point third quarter deficit to post a 105-95 victory over the host, San Antonio Spurs, in Game 1. So dito natin makikita na sa susunod nilang laro, June 5 sa kanila yon, or so June 6 na sa atin, kung sino na naman ang mananaig. Kung sino na naman ang maililista, no, kung magtatay ba ito, babawi ba ang ating kung babawi ba ang San Antonio Spurs against Knicks or the Knicks will continue to dominate sa home court pa rin po ng San Antonio Spurs gaganapin. Yan ang mundo ng basketball, no, talagang mainit-init at maraming pag-uusapan. Pero sa ating pagbabalik, usaping football naman tayo, mga kaibigan. Oras po natin 41 minutos makalipas ang alas 5. Ako pa rin ang inyong kasama, Matthew Pacheco, postgame.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Australia sa may ASEAN U19 Boys Bank Sumo Championship. So kung natalo ng Pilipinas ang bansang Guam, score 5-1, eh ang ating kupon na naman doon sa Australia, eh na zero sila. 0-10. So basically, ang nangyari, balikan natin, no? Philippines beats Guam 5-1 in their first meeting in nearly 6 years. So it was 6 years ago since naglaro itong ating men's football or men's national football team against the grupo ng Guam. So new addition sa Philippine team itong si Cole Roca na nakascore sa kanyang debut with the team, netting the opener in the 6th minute of the game. So 6 minutes pa lang, 1 na agad. O, tapos si Kuya Musanti Rublico pa ay he bagged his first international goal bago magtapos, before halftime. So that's 45 minutes, di ba? Bago mag-halftime. And then si Jarvi Gayoso, it contributes also a goal and an assist in the dominant win of the Philippines. Si Andre Leopold naman, Leopold has scored twice off the bench, including a stoppage time strike. So basically, 3 players have scored their first national football team goals. No, si Roca, si Rublico, and Leopold. So magandang simula ito para sa kanila. So Guam's lone goal, samantala yung kanilang one, is from a defensive mistake pa ng Pilipinas sa may second half. So that win provides a confidence and a boost, no, para sa upcoming regional competitions ng ating mga kababayan. So I think ang susunod nila mga kalaban dyan ay ang Myanmar naman, ang ating Philippine Men's National Football Team. So subaybayan natin yan at alamin natin kung ano pa yung mga magiging developments sa mundo ng football dito sa ating bansang Pilipinas. So basically ang starting 11 ng National Football Team natin ay ang kanilang goalkeeper si Kamerad, ang kanilang captain si Sato, at ang kanyang mga kasamahan ay si Rublico, Rusquillo, Tabinas, si Woods, si Roca. Ang balita ko to si Roca, si Cole Roca, bago lang siya, galing siya dyan sa bansang Amerika. So Phil-Am siya, no? At si Reyes, si Kekkonen, Bugas, at si Gayoso. Sana man manaig din sila sa kanilang laban against sa Guam na gaganapin naman on Tuesday. Well, anyway mga kaibigan, oras po natin 47 minutos makalipas ang alas 5 ng magandang hapon. Sa ating pagbabalik, panorin po natin ang interview kay Chi Roque, ang defender po ng Philippine Handball Team, dito pa rin sa postgame.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM.
5: At this point, I welcome na po natin ang ating special guest na si Chi Roque ng ating Philippine Women's Beach Handball Team. Hi Chi, welcome to the program.
6: Hello po ma'am, good afternoon po at good afternoon po sa lahat ng listeners and viewers po ng Sports Podcast.
5: Yes, Chi, of course, una pa lamang congratulations sa team for qualifying to this IHF Beach World Handball Championship. So, pang ilan mo na ba to? Pangalawang beses mo na ba to na mag-World Championship, Chi?
6: Yes po, ma'am, pang second ko na po yung World Cup for this year.
5: Ayan, so pang second, the first time po was in 2024. So ikaw, as a returnee, no, sabihin natin, no, how are you preparing yourself, no, for this big comeback?
6: Ngayon yung team, especially sa akin, sobrang excited po kami na makakabalik ulit sa World Championship kasi nung sa first debut namin, naging maganda po yung naging run ng team natin. We are 12 ranked sa World Championship. So, naging ngayon na mababalik ulit, excited yung buong team kasi especially mas na-gain ng more experience saka yung preparation ng team, mas pinaghahandaan po namin para ma-surpass po natin yung previous ranking natin in last 2 years.
5: Yun. So talagang 2 years ago, no, sabihin natin, ang laki na rin ng in-improve, no, nung ating national handball team, no. Ano yun sa tingin mong biggest improvement or development nitong team na to sa pagbabalik dito sa World Championship?
6: For me naman, talagang malaki yung naging improvement namin, tsaka yung especially yung sa preparation namin, yung system, tsaka yung program, mas naging mature yung bawat isa. Yung individual skills, ako kasi sa part ako, ma'am, nasa defense po ako, team. So sa amin, confident po ako na dun kasi sa last 2 years, dun sa statistic natin, number 3 po yung team defense namin, yung naging rank namin doon. So kami, mas kumpiyansa pa kami ngayon na mas palakasin pa po yung depensa namin. And sa team offense naman, nakikita ko na yung improvement nila at yung mas yung chemistry nila na bi-build up pa nila at mas makakapag-perform pa sila ng maayos.
5: Yon. So hindi si Chipo ay playing as a defender, no? Gaano ba ka crucial ang role ng isang defender for a beach handball team?
6: Yes, as a defender naman, so kailangan namin i-prevent talaga yung opponent to score. So medyo mabilis kasi siya na game situation. So mas mabilis yung adjustment. Dapat mas more controlled po namin yung mga attackers para hindi sila makapag-score at ma-convert po namin sa kabilang courts para ma-convert into score.
5: So talagang crucial, no, ang ginagampan ng role ng isang defender. Pero syempre, kailan ba naka-schedule na umalis yung ating team and ready na ba?
6: Yes, ma'am. Aalis po kami ng June 16 kasi meron po kaming pre-tournament po doon before po ng World Cup. So magsa-start po yung World Championship is 23 of June hanggang 28 po.
5: So, June 23 to 28, so magkakaroon pa ng pre-tournament. When we say pre-tournament, as in talagang may magiging laban pa, sino yung mga makakaharap nyo doon?
6: Yung mga teams lang din po, nasasali po sa World Championship po. So, mas maganda pong experience po yun bago po kami sasalang po doon sa mismong actual competition.
5: Kumbaga parang ano, may preview kayo, no, sa yes sa posibleng mangyari. But of course, nakita nyo ang mga kagrupo nyo sa Group D ay ang Argentina, Denmark at yung Bonin, no. So paano nyo, anong reaction, no, malalakas ba to itong mga team na to, Chi?
6: Yes, ma'am, yung Argentina kasi sila yung naging silver nung last 2 years. Sila yung pangalawa sa ranking. Then malalakas din yung Denmark kasi nasa mga top 8 sila na team talaga. So yung Benin naman, bagong team sila. So sa nakikita namin kasi last time na nag-worlds kami, yung naging ka-bracket namin is Australia, China, and Portugal. Malalakas din naman na team. So ang rank namin doon is pangatlo kami kaya nakapasok kami sa main round. Kaya kumpiyansa yung team ngayon na mas maganda at maayos yung maipapakita namin as mas mataas pa yung expectation namin sa expectation ng team kung ano man yung magiging result ngayon. Ayun, excited po ang lahat.
5: Yan, talagang excited ang lahat. Pero when it comes dun sa roster, tingin mo ilang porsyento nung nasa lineup yung same na names or nasa listahan no, na naglaro noong 2024?
6: Sa lineup naman na ngayon, sa nakikita ko naman ma'am, is mas maayos naman ngayon kasi siya mas nag-improve din yung mga bagong keepers namin, tsaka mas may mga bagong players na mas mabilis naka-adapt because of the maganda nga yung naging sistema ng team, yung program ng mga coaches, at marami na din naman kami competition na salihan ng mga preparation. Andiyan yung Asian Beach Handball Championship, Asian Beach Games, then nag-indoor din. So, sa tingin ko naman, yung mga line-up ngayon na ipipresent natin sa World Championship is mas mataas kaysa dati. Most especially dun sa mga experience as mas mature na silang maglaro.
5: From that previous, sabihin natin yung naging debut nyo noong 2024, ano yung bibit-bitin mo na learned lessons no from that competition na hindi nyo nauulitin pagdating dito sa Croatia?
6: Yes ma'am, kasi nung first year pa po namin talaga, isang taon pa lang talaga kami. So, parang hindi, ina-adapt pa namin talaga yung sports, pero binigay naman namin sobrang lahat ng nag-prepare kami, nag-train kami, binigay naman namin ngayon. So, nakikita namin na mas mature at yung chemistry namin sa bawat isa talaga, yung kailangan namin mas ma-focus namin ngayon. Tsaka yung, ano yung game plan ng mga coaches, kailangan namin sundin, tsaka especially yung mga mabibilis mga quick adjustments kasi ang bilis po ng laro eh. Yan lang po.
5: Yes, si Coach Jana last PSA forum na mention niya na target niyo makapasok sa next round. Gaano ka ka-confident no na makakaya talaga 'to ng team?
6: Yes, confident kami kasi nakikita naman namin yung preparation, yung daily training namin, mas nagiging maganda. Saka mas na-elevate ng bawat isa yung performance. So, kailangan lang talaga naman maging consistent. So, yung mga coaches talaga, sobrang naniniwala at naniniwala kami lahat na magiging maganda yung ipe-perform namin ngayon sa World Cup. Saka, syempre, yung support ng bawat isa, hindi lang yung sa mga coaches, especially yung sa men's team namin, kung paano nila kami tinulungan para mas mag-improve pa talaga kami. Kasi, nandyan sila para i-challenge kami every training talaga.
1: Talakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras mo natin, 3 minutos bago sumapit ng alas 6 ng magandang gabi na ha. Yan po ang naging interview ng Sports Radio kay Chi Roque, ang defender ng Philippine Handball Team as they head sa World Cup ng handball competition. Well, anyway mga kaibigan, one game down and more stories to come. We'll see you at the next one. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Sports Radio 918, sa Masters Control, sa may Malolos Transmitter at sa lahat ng bumubuo ng himpilang ito. Ako po inyong nakasama sa ngalan ni John Mogol sa programang Post Game, Matthew Pacheco. Isang magandang gabi, Pilipinas!
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
14: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
14: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
15: Ngayon,

0: Philippine Standard Time, it is exactly 6 p.m. and here is the news. President Ferdinand Marcos Jr. is inclined to call for a special session of Congress amid the sign the adjournment should Acting President or Senate President Sherwin Gatchalian request for one. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro emphasized that Malacanang has already recognized the leadership of Gatchalian. With this, the executive will only acknowledge all the messages coming from the new Senate leadership. Gatchalian, who was elected Senate President pro tempore on Wednesday, said the upper chamber is exploring a special session to address pending matters that were not tackled due to the recent developments at the Senate. In Cagayan, Public Works Secretary Vince Deason said the government's Oplan Contra Baha is 60% complete in Cagayan. Deason said this after he inspected the ongoing dredging operations along the Pinakanauan Cagayan River in Barangay Centro 9 to Gigaraw City. This is in line with President Ferdinand Marcos Jr.'s directive to accelerate dredging and clearing of waterways nationwide to improve floodwater drainage and minimize the impact of heavy rains in flood-prone areas. Deason was joined by Cagayan Governor Edgar Aglipay and Tuguegarao City Mayor Mayla Rosario Tingke. In news overseas, Ghana's approval of its anti-LGBTQ bill has drawn praise from religious and conservative groups but sparked outrage amongst rights advocates. This as the Human Sexual Rights and Family Values Bill 2025 was approved last week and it is now awaiting for signing by President John Dramani Mahama. Opponents say it could significantly reshape Ghana's human rights landscape. The draconian law revives a version that Parliament passed in 2024 but lapsed because it failed to obtain a presidential signature before the parliamentary term ended. In sports, FIFA World Cup trophy was unveiled in New York as part of the Coca-Cola FIFA World Cup 2026 trophy tour at the American Museum of Natural History. Fans, media, and students gathered to see the trophy up close during the special public showcase. Meanwhile, Germany's 2014 World Cup winner Bastian Schweinsteiger attended the event and got the chance to hold and kiss the trophy he lifted in Brazil. He described the experience as emotional, saying seeing the trophy again gave him goosebumps and reminded him how rare winning the World Cup is. The FIFA World Cup 2026 will be held from June 11 to July 19, 2026, with the New York or New Jersey area set to host multiple matches, including the final. Philippine Standard Time, it's 6:03 p.m. and that's it for the early news. It's Mikago, good evening.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Flight PR1043, now boarding.
7: Hey, that's us!
8: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
9: Dreaming of love while cruising at high altitude.
10: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
9: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
8: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
7: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
9: Leave all your worries as we soar over the clouds.
8: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
9: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
11: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
12: Amoy Paris, amoy araw, ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kaparis yung tsinelas mo?
13: Ang dungis mo!
14: Ma! Tama na!
11: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba!
15: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players, and nothing else.
16: Ang saya balikan ng ating kabataan.
11: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
17: O ano? Game na?
18: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
19: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
20: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
21: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
22: Kasama po namin si Secretary Henry po.
23: Si Sec. Asa na si Emis mo yata ang nakakabot eh.
24: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
25: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
26: 918, always ready, always 100% analysis and updates. You will never miss out.
27: Sports 918, sports from 918. Preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
26: Kanilang strengths and assets.
27: Pag-uusapan yan.
26: Kasama si Ria Arevalo.
27: Let's go, team.
26: Sports 918.
28: 13 minuto makalipas po ang ika-6 ng gabi. Magandang Webes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po sa ating pagtatanghal ngayong June 4, 2026. Araw po ng Webes at tayo po'y napapakinggan ng live sa 918 kHz ng AM band ng inyong mga radyo sa ating PBS Receiver app. Inaanyayahan namin kayo na mag-download ng ating PBS Receiver app sa inyong mga cellphones, mapa-Android man yan or iOS. At pwede nyo pong mapakinggan anytime, anywhere ang mga himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Kabilang po dyan ang Sports Radio 918. So, meron din po tayo Facebook at napapanood tayo ng live sa pamamagitan ng ating Facebook account, facebook.com/DZSR Sports Radio 918. So, please like, share, and follow our Facebook and X account. Meron din tayong X sa Sports Radio 918 para po sa mga balita, developments, mga interviews, And yung iba pa mga updates na amin pong sinishare through our social media accounts, pati ang ating live broadcast na inyo pong pwedeng matunghayan sa ating FB account. Okay? So magandang gabi sa ating mga kasama sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site at sa ating mga taga-subaybay. Kung sakali na nanonood kayo sa Facebook at meron kayong mga shoutouts or meron kayong mga insights, kuro-kuro sa mga balitang ibabahagi natin at mapag-uusapan natin, welcome po kayo magpadala ng inyong mga messages. Post nyo lang doon sa comment section ng ating FB Live para pwede natin basahin yan on air dito sa ating programa. Okay? Ngayong gabi, naku, marami tayong mga balita na ibabahagi sa inyo dahil napakaraming mga developments sa mundo ng sports. Ang ating Gilas, 3x3 women, historic victory ang kanila pong naitala sa pagtatapos ng kanilang kampanya sa FIBA 3x3 Women's World Cup. So, mamaya pag-usapan natin yung kanilang naging panalo kontra Italy. They saved the best for last sa kanilang kampanya dito sa Warsaw, Poland. Kahapon during our program, di ba, nakapag-update tayo dun sa kanilang match kontra China. Unfortunately, natalo tayo dun. Pero bumawi ang Gilas 3x3 Women. So, mamaya po yung iba pang detalye patungkol dyan ating ibabahagi sa inyo. And, hindi naman nagpahuli yung ating Under 18 Gilas team na naglalaro sa FIBA Under 18 Asia Cup Sayaba Qualifiers dahil ikalawang sunod na panalo ang kanilang nailista para po manatiling undefeated sa tournament. Kanila naging biktima yung Singapore. So, later on, ating pag-usapan yan dito sa Sports 918. And, nagsimula na mga final series ng PBA and the National Basketball Association. So, kagabi, ang ganda ng game, ha? Sa pagitan po ng TNT, Tropang 5G, and eventual Game 1 winner, Barangay Ginebra Gene Kings. Kinailangan talagang mag-dig deep ang Ginebra. Sumandal kina Justin Brownlee and RJ Abarrientos ang Gene Kings para makuha yung 1-0 advantage dito sa best of 7 title showdown for the Commissioner's Cup action. So more on that later on sa ating program. And sa NBA, New York Knicks, wala pa rin nakakapigil, ha, sa sunod-sunod nilang pananalasa sa NBA ikalabing dalawang sunod na panalo. Kanila pong inilista para kunin din yung Game 1 victory kontra San Antonio Spurs sa pagsisimula ng kanilang NBA title showdown. So kahit dun pa sa San Antonio ginawa yung game, nakagawa ng paraan ang New York na makabalikwas mula po sa 14-point deficit upang agawin ang panalo sa San Antonio Spurs. So, in detalye po ng balitang yan, ate, pag-uusapan mamaya. And kahapon, nagkaroon din po ng draft ang Premier Volleyball League, ating kilalanin ng mga rookies ng PVL sa susunod nilang season. So, top overall pick, Lams Lamina, napunta sa Galleries Tower. And yung iba pang mga players na napili ng mga koponan dito sa PVL. Atin pong ibabahagi sa inyo, no? Yung pagkakasalansa ng mga draftees na yan sa Premier Volleyball League. And yung balita rin po doon sa Tri-Nation Friendly ng ating Philippine Men's National Football Team. So mamaya atin pong pag-usapan yan. Pero para quick update, no, panalo ang ating Philippine Men's National Football Team. So tayo po ay nanaig kontra Guam sa friendly match na yan. And maya-maya, yung pagsisimula rin po ng kampanya ni Alex Ayala sa round of 16 nitong nagaganap na Birmingham Open WTA 125 Tournament. So, kalaban niya si Sharayeva ng Russia to, di ba? Russian. Yung kanyang opponent. So, round of 16 match yan. Sa mga nagtatanong anong oras yung match, 6:40 p.m. ang estimated time. Okay? Estimated time, 6:40 p.m. Manila time. So, mamaya, nakaabang tayo at magbibigay tayo ng at least update no, sa magaganap nga po na match ni Alex Ayala. Okay? So, yan yung ating mga pag-uusapan tatalakayin ngayong araw ng Webes dito sa Sports 918.
0: Sports 918. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
28: Simulan na natin ang ating mga balita. Syempre, dun tayo sa historic win. Ating simulan ang ating talakayan sa pamamagitan ng panalo ng Gilas Pilipinas 3x3 Women. Tinapos po nila ang kanilang kampanya sa FIBA 3x3 World Cup with a victory. No, they won against number 11 Italy. Ginulantang nila yung Italia 17-13 sa huli po nilang laban ito sa Pool C action ng FIBA 3x3 Women's World Cup sa Warsaw, Poland. So first ever victory ng Gilas 3x3 Women ang kanilang naging tagumpay kagabi no, sa oras natin sa Pilipinas. Kasi sa Poland, I think parang mga katanghali ang tapat yan eh. Or early afternoon. No, and bagamat na eliminate na nga po sa knockout stage ang Gilas 3x3 Women with that loss sa kamay ng China 12-20, 'di ba, yesterday, no, hindi po pumayag ang ating koponan, nauuwi sila ng Pilipinas nang walang bit-bit na panalo. Kaya talagang trinabaho nila na mapigilan itong kanilang higher rank rivals from Italy. So, slow start for the Nationals but nakakuha nga po sila ng pagkakataon na makalamang dito sa Italy, no? I think mga 5 minutes into the match nakuha ng Pilipinas yung lead and the rest of the way sinustain na nila yan. No, kasi itong Italy nagpupumilit talaga na makadikit, no? Hindi lumalayo ng sobra yung Pilipinas. Talagang dumidikit yung Italy at nagtatangka nga po na maungusan tayo. And with the Philippines holding a slim 15-13 lead sa final 23 seconds, no? Salamat sa two-pointer ni Camille Clarin courtesy of an assist from Afril Bernardino. But before that, nagkaroon kasi ng chance si Afril na tumira rin from the outside. Pero hindi naging successful. Mabuti na lang nakuha niya yung rebound. Tapos pinasa niya kagad yung bola kay Camille Clarin. At yun nga po, kumonekta yung two-pointer nitong si Clarin. Actually, yun yung ika-apat na two-pointer ni Camille Clarin, ni Sisi, dun sa match. And that gave Gilas enough caution para nga po makuha ang panalo, especially that Italy tried no sa next attempts na makapuntos. Lagi Italy nakakakuha ng ano ng rebound after that two-pointer ni Sisi. Syempre possession ng Italy, hindi pumasok yung shot nila. Na-rebound pa rin nila. Another attempt, hindi pa rin na-convert. And then, they still had the possession, yung rebound. Pero, for the third attempt, wala na naubos na yung oras. At hindi nga po nakadikit pa itong Italy sa Pilipinas. And with that, the Philippines got our first victory sa 3x3 World Cup. And pinangunahan ni Sisi Camille Clarin, ang ating 3x3 women's team with 8 points and 3 rebounds. So, 4 two-pointer, 8 points. Lahat pala ng mga shots ni Clarin kahapon from the outside. Meron siyang 3 rebounds. And then si Afril Bernardino contributed 4 points and 2 rebounds. And yung assist nga na kumbaga na itala niya rin, no, after that, or bago yung ano, yung bago yung 2-pointer ni Clarin, very instrumental yon para makuha nga natin yung enough caution for our victory. And then Mika Cacho and Casey De La Rosa nag-ambag po ng 3 points si Cacho and then 2 points si De La Rosa. So yan yung 17 markers ng Pilipinas. And the victory allowed Gilas women to finish the World Cup campaign with a victory in 4 outings. So meron tayong 1-3 win-loss record sa Pool C action. And more importantly, ito po yung first ever victory ng 3x3 women natin sa World Cup. And ito po ay second appearance na ng ating koponan since 2018. Yun yung time na hinost natin ang tournament dito sa Pilipinas. So, congratulations pa rin no, sa ating Gilas 3x3 women. At yun nga, hindi sila uuwing luhaan dahil nakapaglista tayo ng panalo no, dito sa tournament. So, unti-unti, no, mag-i-improve din tayo. Yun nga eh, kasi ngayon lang uli tayo nakabalik sa 3x3 World Cup. Kaya ta medyo, yun nga, kumbaga, matinding challenge yung nakaharap natin no, with the progress ng ibang mga teams na nakaharap natin, mga European squads. Ang lalaki, diba? Ang tatangkad, ang lalapad, ang mga katawan. So, advantage din yun eh. Sa 3x3 basketball tournament. So, at least, ito, unti-unti, no? Muli tayong bumabalik sa eksena, ika nga, sa 3x3 basketball. So, congratulations sa team natin. Of course, sa head coach nitong ating Gilas 3x3 women ay si Coach Anton Altamirano. So, after their pool... after the pool stage, no, since out of contention na nga po ang Gilas, tapos na, wala na sila mga games. So, but for the other teams, no, patuloy po yung campaign para dito sa FIBA 3x3 World Cup. Silipin ko lang kung sino-sino ba yung mga teams na maglalaban-laban sa susunod na phase ng tournament. Okay, doon sa Pool C action, ang ba't ganyan? Okay, eto na. Tingnan natin. Ay, nag-i-internal ano, baka may mga adjustments na ginagawa. Sa women's standings, yon. So, sa Pool C, dun sa kinabibilangang team, or sorry, not team, kinabibilangang grupo ng Pilipinas. Ang nag-top ay ito pong Germany. Wow! So, unbeaten ang Germany sa Pool C action. So, sila yung automatic na umabante sa quarterfinals. Okay? Kasi top team in each pool aabante po sa quarterfinals ng outright. Okay, so far dalawang mga teams pa lang yung ano, nakaabante na sa quarters, Germany and Netherlands. Yung Netherlands po, sila yung top team in Pool A. Okay, so yung number 2 and number 3 teams naman sa Pool A and C, nasa ano na, play-in. Okay, so yung Latvia, China, Azerbaijan, and Czechia. So yan po yung mga teams na nasa play-in. Hihintayin ngayon nila yung mga makakalaban nila sa play-in tournament. Dahil today, ongoing pa yung mga laban sa pool B and D. So may mga matches pa po ngayong araw na ito. So yun, yung mga susunod pang developments, no? Pag natapos na yung mga pool games, kompleto na yung cast ng court ay ng play-in tournament. Lalaruin po yung play-in tomorrow and then yung winners niyan will move on to the quarterfinals. And sa June 6, yung quarter, semis, and finals doon nalalaruin. Okay, so yan po yung development sa FIBA 3x3 World Cup.
1: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisang sports radio ng bansa. Sports Radio Number 1. Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
3: Sports 918.
4: Kasama si Ria Arevalo.
3: Let's go team!
4: Sports 918.
28: We have 30 minutes after 6 p.m. We'll take a break. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung Seaba Under 18 Qualifiers Campaign ng Gilas Pilipinas Youth Women. So dyan lamang po kayo, magbabalik pa tayo sa Sports 918.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Po si Afril Bernardino ng Gilas Pilipinas Women's. Binabati ko ng 40th anniversary ang Sports Radio. Maraming salamat sa pagsuporta niyo sa amin and sa ibang sports pa. Maraming maraming salamat po. Mabuhay kayo.
10: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
29: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
10: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
29: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
10: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
26: Sports Radio 918 AM.
3: Sports 918.
4: Kasama si Ria Arevalo.
3: Let's go team.
4: Sports 918.
28: Nagbabalikan Sports 918, 34 minutes after 6 p.m. Samantala, ang ating Gilas Pilipinas Women Under 18 team nakamit po ang ikalawang sunod na panalo sa ginaganap na FIBA Under 18 Women's Asia Cup Sayaba Qualifiers. Ang kanilang biktima ay ang Team Singapore, 83-53, dominating performance for our nationals sa naganap na laban last night sa Bacolod City. So, unbeaten in 2 games ang Pilipinas. Dahil nung opening day action, nanalo rin po tayo kontra Vietnam. Mas matindi yun, 51 points na panalo. Kagabi, 30 points. No? So, talagang nangingibabaw ang husay galing ng ating mga manlalaro. And Tiffany Reyes led the Nationals with 18 points. So, si Tiffany Reyes po ay 15 years old na kung naaalala ninyo si J.R. Reyes na naglaro sa PBA, yan, anak niya na yan. Oh, second generation player, no, basketball player. So, 18 points, 7 rebounds, 4 steals, 1 assist and 1 block. Para kay Tiffany Reyes, siya po ang nangibabaw for our national squad last night. Tinanghal naman na player of the ball game si Sofia Dignadise, isa pa ring second generation na basketball player. Anak naman ni Ives Dignadise to. Ang gagaling, no? Mga nagmana sa mga tatay nila. 16 points. Si Sofia, meron siyang 5 rebounds, 7 assists, and 4 steals. So, 5 out of 11 yung kanyang naging... Medyo ano pa yun, ha? Yung field goal shooting niya. Medyo halos kalahati lang yan. Ha? Pero yung kanyang playmaking, no? And skills, no? Talagang nakakatulong ng malaki dito po sa kampanya ng Pilipinas. So, sa first quarter, medyo slow pa yung start ng Pilipinas and dikit pa ang laban, 18-17. So, 1-point lead for the Philippines after the first period. Pagdating ng second quarter, ayan na, nag-take charge na. Ito pong si Tiffany Reyes. No? And yung kanyang 6-point output sa second period led to the team's rampage. No? They turned that 1-point advantage at the end of the first quarter into a 42-27 halftime lead. So, from there, dumire-diretso na po ang Gilas Youth Women. Dinominate nila ang second half and they built a lead as large as 32 points. So, aside from Tiffany Reyes, Sofia Dignadise, si Zayden Rosano, napakalaki rin bagay, no, na nakatulong po sa naging spark sa second quarter run ng Gilas Youth Women. So, 9 points naman ang naitala ni Zayden Rosano. Meron din siyang 5 rebounds for the Philippines. And then Rihanna Perez had 7 points, 6 steals, and 2 block shots. So yan yung mga top performers para sa Gilas Under 18 Women. And target natin, manatiling unbeaten dito sa tournament. Tonight, we will face Thailand. So, Thailand po ang ating makakalaban at 7 p.m. So, 22 minutes to go na lang. Tip off na para sa labanan ng Pilipinas sa Thailand. Ikatlong sunod na laban po ito ng ating Gilas Pilipinas Youth Women. So, kanina po ay nagharap ang Indonesia and Vietnam. Maya-maya siguro silipin natin kung ano nagiresulta ng bakbakan na yan between Indonesia and Vietnam. And of course, sa standings natin, going into today's action, so ang team

0: to today's action. So, yan po yung standings ng FIBA Under-18 Women's Asia Cup Seaba Qualifiers. And good luck sa ating team, Gilas Under-18 Women against Thailand at 7 p.m. Pwede nyo po mapanood ng live sa Pilipinas Live, and pwede nyo rin i-check out sa YouTube. Hanapin nyo lang yung channel ng Southeast Asia Basketball Association. Meron po silang live stream. Live feed ng match ng ating Gilas Under-18 Women.
1: Sports 918. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 20 minutes to go before 7 p.m. and silipin natin, ito nga pong inaantabayanan nating laban kontra, ay laban ni Alex Ayala kontra Alina Sharayeva. So round of 16 match po ito para sa WTA 125 Birmingham Open. So ito'y start na ng build-up ni Alex sa grass court competition naman. Okay, so 6:40 p.m. po, tentative time or estimated time ng kanilang pagharap. And siguro, ayan, na-adjust. Okay, ito, bagong oras. 6:50 p.m. Baka kakatapos lang ng previous match. Ganun po kasi yun eh. Siyempre, di ba, depende sa pagtatapos ng previous match yung pagsisimula ng susunod na laban. Eh nasa center court yung bakbakan nitong sina Alex Ayala and Alina Sharayeva ng Russia. So itong si Alex na top seed nitong tournament and world number 37, Filipina netter natin, ay nais nga po na makabuild, no, makabuo ng momentum dun sa kanyang naging tagumpay kontra Australian Priscilla Hohn. Straight sets victory yan. 6-love, 6-2. So, ngayon, makakatagpo niya 130th-ranked Russian si Sharayeva. Kung maaalala ninyo, nakalaban ni Alex to sa WTA 125 Philippine Open. So, during that time, nanalo si Alex straight sets against Sharayeva. And round of 32 yung kanilang pagtatagpo. Early this year, last January yon. And let's see kung mauulit ba ni Alex ha, yung kanyang mastery dito kay Sharayeva. 24-year-old Russian ang kalaban nitong si Alex and has enjoyed success sa WTA 125 circuit, no? Highlighted by her WTA 125 title sa Doe Tennis Classic sa Midland noong buwan ng Pebrero. So after pala ng Philippine Open, nakakuha ng title si Sharayeva. WTA 125 Doe Tennis Classic. So for Ayala naman, previously, 'di ba, yung kanyang semifinal stint sa ASBC Classic sa Auckland, New Zealand, nag-quarters din si Alex sa Abu Dhabi and Dubai Open, and sa Indian Wells and Miami Open siya po'y nakatungtong sa round of 16. So hopefully, 'di ba, kanya nga pong ma-overcome itong si Sharayeva para, 'di ba, makapasok siya sa quarterfinals. No, quarterfinals ito pong Birmingham Open. So, hindi naman nagkakalayo ang edad nung dalawa. 24 years old si Sharayeva, 21. Kaka-21 lang ni Alex. Sa height, mas matangkad ng 1 inch si Alex. 5'9 siya, 5'8 si Sharayeva. Right-handed itong Russian. Of course, si Alex po left-handed. And then, career high, best ranking ni Alex is number 29, habang si Sharayeva ay 122. Okay? So, yan po yung ating aabangan na muling pagsalang sa court ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala.
1: 918. ang highlights

0: Ano ba yung hindi namin nakikita siguro nung college from you na mapapakita mo na sa akin?
1: Siguro po, I have a chance ko na mapasok, we all out ko. And mas improve ko pa po.
2: Gano'n ka nalang ka-excited na first year, okay, you're joining a team with a huge families.
1: Ano po, super excited po na kinakabahan. Siyempre, iba po yung challenges and pressure po sa all out.
3: Sports 918.
4: Maraming salamat. Ayan po si Barbie Hamili ng Creamline. Medyo parang nahihiya pa si Barbie. Pero masasanay din yan kasi nasa Creamline Cold Smashers na siya. Okay, so yan po yung ilan sa mga draftees ng katatapos lang na PBL Draft 2026. We are 41 minutes after 7 p.m. when we return after the break. Pag-usapan naman po natin itong naging panalo ng Philippine Men's National Football Team sa unang laban nila dito sa Tri-Nation Friendly. And pati na rin yung mga interviews na nakalap ni Aaron Bayato. So abangan niyo po yan sa pagbabalik ng Sports 918.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news o mali
8: ang fake news. Tinatakot ninyong tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Hi, this is Rubilan Amit, National Team for Billiards. I just want to greet Sports Radio. Happy 40th anniversary. All the best po and more power. God bless.
3: Sports Radio 918 AM.
13: Sports 918.
14: Kasama si Ria Arevalo.
13: Let's go team.
14: Sports 918.
4: Nagbabalik tayo sa Sports 918. At this point, balita naman po sa ating Philippine Men's National Football Team. Ito po yung ating under-19 team na nagtala ng panalo last night sa kanila pong sinabakan na torneo, yung Tri-Nation Friendlies. So, ang ating Philippine Men's National Football Team started the Tri-Nation Friendlies on a winning note. So, nanalo sila kontra Guam, 5-1. Ha? Talagang nanalasa ang ating Philippine Booters sa naganap na laban sa Rizal Memorial Football Stadium. Si Cole Roca, Major League Soccer midfielder na si Roca, pinakabagong membro ng ating team, started the scoring for the Pinoy Booters. And then sinundan niya ni Jarvie Gayoso, nakapagtala rin ng goal si Santi Rublico, and dalawang goals mula kay Andre Lippold. So, para po makuha ng Pilipinas yung 5-1 na tagumpay. Okay, so ang ating Philippine Men's National Football Team will take on Myanmar on Tuesday sa pagtatapos po ng tournament. Okay, so bali yung schedule is, actually meron pang isang match in between before the Philippines returns to the pitch versus Myanmar on June 9, 7:30 p.m. din po yun. Yung Guam and Myanmar will face on Saturday. So sa Saturday po, sa Rizal Memorial Football Stadium yan, 7:30 p.m. Guam versus Myanmar. So ito po ay Tri-Nation Friendlies. Bilang pagpapakondisyon, paghahanda ng ating national team, national squad sa mga susunod nilang mga kompetisyon. Okay? So, ito yung ilan sa mga nakalap na interviews ng ating kasamang si Aaron Bayato. And narito po yung maikling pahayag lang, no, from our players. So, back-to-back na yung mga interviews with our striker, si Jarvie.

0: Gayoso, and then after that, yung atin namang midfielder na si Cole Roca.
1: Less pressure on the pitch.
2: And
1: how would you translate this confidence boosting win heading to the game against Myanmar next week?
2: Yeah, it's important. You know, I think we knew like it's a result that we should have, but as you know, you still have to do the steps to get there at the end of the day. So it's important, and it's a good building block into a tougher opponent, and you know, we'll see what happens.
3: Sports 918.
0: Maraming salamat. Ayan po yung mga panayam kina Cole Roca, yung recent, pinaka-recent, ang midfielder ng Philippine Men's National Football Team, and kay Jarvy Gayoso. Medyo ano lang, malayo lang siya sa screen, kaya yung audio challenging. No, but just the same, magbabalik po sila sa aksyon ng Tri-Nation Friendlies sa Martes versus Myanmar. And with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, pakikinig sa ating programang Sports 918. So until next time, no, tomorrow meron pa tayong Sports 918 courtesy of Aaron Bayato. And magbabalik po ang inyong lingkod sa Sabado, 10 a.m. to 12 noon para sa programa nating Hoop Talk. So puro basketball naman dun. Mas marami pang updates sa larangan po ng basketball. So, maraming salamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa ating mga kasama sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site. Ako po si Ria Arevalo. Ito po ang Sports 918.
3: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog, sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Direktor Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzales galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang timtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padjak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast.
4: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine Sports Broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, 9 na minuto, kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho tayo ng Biyernes ngayon ho. Ang bilis ho talagang usad ng mga araw. Ang bilis ng palitan sa Senado. Ingat daw sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada. E paro ay araw ho ng Biyernes, good morning sa ating mga bayaning magsasaka, sa mga ay kilabayani, mga matatapang natin mga isda. Siyempre, tagusuya kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga nagbabiyahe, sa mga biyahera-biyahera, bawal ang tutulog-tulog sa Manibela ho. Bawal ang pikon sa kalsada. Ngayon pong araw nito ng Biyernes, 5 tayo ngayon, ano ho? At sinasabing sa lagay ng panahon, tuloy yung apektado ng pinalakas sa habagat na Southwest Monsoon ay isang low pressure area. Sabing asahan po yung maulan na panahon sa malaking bahagi po naman ng Luzon, habang ang natitirang bahagi po naman ng bansa ay makararanasan ng mainit na panahon na may posibilidad ng localized thunderstorms pagsapit po naman ng hapon o sa gabi. Dito sa Metro Manila, asahan po naman ang maulap na papawirin, kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dulot po ng habagat. Nasabing ang temperatura po naman ay nasa pagitan po ng 25 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius po naman. At ilang Ilocos Region, Cordillera, Zambales at Bataan ay makararanas po ng mga mas malakas na pag-ulan, mga posibleng pag-landslide po, mga bulubundoking bahagi naman ng lugar. Ang ilang lalawigan tulad doon ng Quezon, tulad doon po yung area ng Infanta, ay maaari po namang makaranas ng danger level na heat index. Sa parte naman ng Visayas at Mindanao, sinasabing ang kabuang rehiyon ay magiging mainit at malinsangan. At sa mga biglaang pag-ulan, thunderstorms pagsapit po naman ng hapon o sa gabi. Paalala ng pag-asa, pinapayuhan ng publiko naman na magdala ho ng payong at maging handa sa biglang boost po naman ng mga pag-ulan. Alas na natin, kapitbahay, 12 minuto na, kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw, ay bawal ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada, ingat-ingat po lamang tayo, ho! At siyempre, dun sa mga nasa mga pamilihang bayan, ay good morning sa inyong lahat dyan. At sa mga suki natin, sa mga tindero-tindero natin, ngiti-ngiti naman dyan para may mga dumating ng mga suki, ano ho. At sa mga nasa biyahe pa rin, kagaya ng dati, pakiusap lang ho. Ginantok-antok, gilid-gilid muna tayo. Gilid-gilid lang ho, power nap. 10-30 minutes, okay na ho yun. Ako natin balikan yung ating mga manibela.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Mamang Chiper, pagka, ay, pakikalibit nga lang pagka tutulog-tulog at pupukas mo si Mamang Chiper, ano ho? Ay kalibit lang, pakigising lang si Mamang Chiper, iwas aksidente, iwas ako na po tayo. At araw nga po ng Biyernes ngayon, ito sa mga magtutungo sa mga lalawigan, yung mga medyo magbabaksyon ng mahaba-haba, ay tsakin ho natin ang mga, yung mga appliances, ano ho, na hindi gagamitin sa mga araw na wala tayo, mas magandang unplug na lang ho na yan. Tanggalin nyo sa mga saksakan. Magbili nyo tayo sa mga kapitbahay natin, sa mga kaibigan natin, diyan kung saan tayo pupunta. Pero importante, wala ka talagang kaaway na kapitbahay eh. Ah, para sa ganun, alis ka ng bahay, hindi ka magbilin. Tanggalin ka ng kapitbahay, pakihirap gawin yan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tutok muna tayo sa ating mga headliners ngayong araw na ito ng Biyernes. Department of Agriculture may kanagdagang 25 milyong pisong fuel subsidies na ipamamahagi po naman sa mga magsasaka.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Philippine mangoes in Los Habana patungang Toronto, Canada. Uy, bilang pagkapalawa ko ng export market sa lalim po naman ng Marcos Administration.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tambay po lamang sa mga detalye, sa mga balita sa labas ng bansa. Ano ho? Sa labas ng bansa. Payong sa mga probinsya, sa labas ng ating himpilan. Sabi-sabi tayo napapahingan sa natunang himpilan ng Radyo Pilipinas. So, Zone, Visayas at Mindanao. Radyo Television, 104.3 The Capital. Please, yes, may pinigilong started. CJ po naman sa may patihod ang Cagayan. Tinag po ng social media platforms. Nakapalitan tayo ng mga balitaan. Labis, walang kulang. Walo ang fake news din eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang detalye ng ating balita, tiniyako ng Department of Agriculture ang patuloy na suporta naman sa mga pagsasakang apektado at pagtaso ng presyo ng krudo. Ayon kay DA spokesperson na ASEC Arnold de Mesa, may karagdagang 25 milyong pisong fuel subsidy na karagdang ipamahagi po naman sa mga magsasaka. Ito'y matapos yung maglabas ng Department of Budget and Management ng Special Allotment Release Order o SARO para po naman sa nasabing pondo. Sa ilalim nito, tinatayang nasa 5,000 ang kwalipikadong magsasaka magtatanggap po ng 5,000 pisong ayuda na sakto naman umano sa pagsisimula ng panahon ng pagtatanim.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tanggap muna tayo ng report. Higit sa 45 residente sa Caloocan. Katanggap po ng libreng bigas mula sa Local Government Support Fund. Alamin ho natin ang detalye. Diyan po naman si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Aabot na sa 40,000 residente sa Caloocan City na kabilang sa mga mahihirap at vulnerable sector ang nakinabang sa pamahagi ng libreng bigas sa ilalim ng Assistance to Indigent Individuals or Families o ang AIIF program. Ang programa ay pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund ng gobyerno at ipinatutupad ng mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga benepisyaryo rito ang mga senior, persons with disability, solo parents at iba pang residenteng higit na nangangailangan. Ayon sa Caloocan Local Government, layo ng programa na alalayan ang mga mamamayan na higit na nangangailangan at bawasan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin lalo na sa kalagitnaan pa rin ng pandaigdigang krisis. Mula sa Caloocan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa mga bang detalye ng mga balita natin sa maga, sinakdubaran po naman ng Pilipinas ang kauna-unahang commercial shipment ng sariwang carbon mango sa Toronto, Canada. Ito nakalipas lamang na Hunyo at 3 na ho. Itong mahalagang hakbang sa pagsusulong po naman ng Marcos Administration na mas palawakin ang export market at magbawas sa pagdepende naman ng bansa sa tradisyonal na mamimili ng produktong agrikultura. Nakiisa ang Department of Agriculture sa send-off ceremony na ginanap po naman sa Palcargo Terminal sa Pasay City na tinuring po naman ng mga opisyal bilang isang breakthrough. Ano po naman sa isa sa pinakakilalang prutas na ina-export po naman ng bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Chiu Laurel Jr., good morning, Seng. Isa itong hakbang upang palawakin ang pandigdigang merkado sa mga agri-products po ng saging, niyog at mangga.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Andala, dako naman tayo sa Batanes. Kadiwa dyan sa Batanes. Oy, higit po sa 178,000 mga piso naman ang diretsyong kita ng mga Ibatan farmers, entrepreneur. Detalye, nandiyan po naman si Bea Gasset de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Umabot sa mahigit 178,000 piso ang kitang nailista ng mga residenteng magsasaka at farmer entrepreneurs sa lalawigan mula sa seri ng Kadiwa Pop-Up Markets ng Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES. Bunsod ang tagumpay na ito ng Kadiwa ng Pangulo na naglalayong direktang ikonekta ang mga lokal na producers sa mga mamimili upang mapababa ang presyo ng bilihin at maitaas ang kita ng mga magsasaka. pagsasaka. Dahil sa kadiwa, nakatitipid ang mga pamilyang Ivatan sa pamamagitan ng pagbili ng dekalidad na produktong agrikultural sa mas murang halaga habang diretso naman ang kita sa mga nagtanim. Dinadagsa ang mga nakaraang pop-up dahil sa malawak na seleksyon ng mga produkto na direktang ibinibenta kabilang sa mga karaniwang matatagpuan sa merkado ang mga sariwang gulay, lokal na ani at produktong pangkalusugan. Bukod sa pagbibigay ng siguradong merkado para sa mga lokal na pananim, malaki rin ang naitutulong ng programa sa pagbawas ng gastusin sa transportasyon at operasyon ng mga magsasaka sa isla. Nananatiling masigla ang kadiwa ng Pangulo sa Batanes, patunay na matatag na political commitment ng pamahalaan para sa malawakang pag-unlad ng agrikultura at pagpapalakas ng ekonomiya sa mga kanayunan. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala naman, mga mangisda po naman sa Giporlos, Eastern Samar, ay kumitahon ang higit sa 220,000 piso dahil po naman sa proyekto naman ng BIFAR Saad. Detalye, dako naman tayo kay Maria Daisy Amor Lalo sa Belizar. Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Isang dambuhalang tagumpay para sa mga mangingisda sa Eastern Samar. Sa loob lamang ng isang araw, pumalo sa mahigit 229,000 pesos ang kinita ng Higuso Fisher Fox Association sa bayan ng Giporlos. Ito ay matapos nilang makahuli ng mahigit isang toneladang isdang buringon o Tree Valley. Ito na ang pinakamataas na record ng grupo simula nang mag-umpisa ang kanilang operasyon nitong Abril sa ilalim ng 2.5 milyong pesos na lambak Lad Project ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Special Area for Agricultural Development Phase 2. Sa kabuuan, 1.2 tons na ng mamahaling isdang kanilang nahuli na nagdala ng kabuuang kita na higit 232,000 pesos. Ang Higuso Fisher Fox ay isa lamang sa 29 na asosasyon na binigyang lakas ng BIFAR sa Eastern Samar na may nakalaan pang 10.8 million pesos na ayuda ngayong taon para mapalakas ang lokal na ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, nasabat naman ang Bureau of Customs at National Bureau of Investigation or NBI. Ang nasa 35.4 milyong pisong halaga po naman ang mga puslit na pulang sibuyas. Isang pasilidad dyan po naman sa Nueva Ecija. Ihanda na po ang mabigat na sakdal laban sa mga may-ari ng pasilidad dahil po naman sa paglabag ng Anti-Agriculture Economic Sabotage Act. Tunga pa rin ng iligan na pagangkat na sumisira po naman sa kabuhayan ang mga lokal na magsisibuyas.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Mandala Homecoming at Sign-Off Ceremony ng Young Farmers Interns po naman sa Noli Mindanao. Gawa naman. Detalye, nandiyan naman si Nibal Calonia, Radyo Pilipinas, King of Oga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinagawa ng ETI Regional Training Center ang homecoming at send-off ceremony ng Young Farmers Interns mula sa Region 10 na kung saan bagong lang itong nakabalik mula sa Taiwan at Japan. Kinikilala sa tulang seremonya ang apat na interns ng Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan at ang representante ng Region 10 ng Young Filipino Farmer Leaders Training Program sa Japan. Nagsisilbi din itong internship agreement signing at send-off ceremony para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan Batch 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
1: Samantala, bagong sistema upang palakasin ang mga kooperatiba, inilunsad po naman ng pamahalaan. Detalye, tutok tayo kay Ellen Rong, Radyo Pilipinas, Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inilunsad ng Department of Agriculture ang isang bagong inter-agency system para bigyang kapangyarihan ng mga kooperatiba sa agrikultura at palakasin ang suporta ng gobyerno sa mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Ang Joint Memorandum Circular o JMC ay pinagtulungan ng DA, Department of the Interior and Local Government at Cooperative Development Authority. Layunin ito na pag-isahin ang mga pulisiya, gawing mas simple ang mga proseso at itatag ang mas maayos na ugnayan ng suporta sa mga kooperatiba sa lahat ng antas ng pamahalaan. Sa ilalim ng bagong sistemang ito, inaasahang mas mabilis na makakarating ang tulong, programa at serbisyo sa mga mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng kanilang mga kooperatiba. Ayon sa DA, bahagi ito ng mas pinalawak na hakbang para palakasin ang sama-samang pagkilos tungo sa seguridad sa pagkain at pagpapaunlad sa kanayunan. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Negus City.
1: Ay, samantala, Tobacco Traders, nangakwang bibilin po naman ang lahat ng Virginia Tobacco sa Ilocos Region at Abra. Detalye, nandiyan naman si Albert Camille, Radyo Pilipinas, Agoo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Iniyak ng National Tobacco Administration o NTA na mabibili ng tobacco traders ang lahat ng flue-cured Virginia o FCV tobacco leaves na naani ngayong trading season sa Ilocos Region at Abra. Ayon kay NTA Administrator Belinda Sanchez, nangako ang mga traders na bibilihin ang lokal na produksyon ng tobacco sa presyong naaayon sa itinakdang floor prices ng ahensya. Ginawa ng NTA ang hakbang matapos mabahala sa posibleng oversupply ng tobacco leaves ngayong taon. Tinatayang may 5 milyong kilong sobrang produksyon ng Virginia tobacco o halos 27% na mas mataas kumpara sa purchase commitment ng mga trading companies para sa 2026 trading season. Ayon naman kay Deputy Administrator Nestor Casella, bumaba ang presyo ng tobacco dahil sa pagdami ng produksyon matapos ikayatin ng ilang local government units ang pagpapalawak ng taniman dahil sa mataas na demand noong mga nakaraang taon. Mula sa dating umaabot sa 130 pesos kada kilo noong 2025, nasa 105 pesos kada kilo na lamang ngayon ang pinakamataas na buying price ng Prime Class FCV Tobacco. Hinimok din ng NTA ang mga magsasaka na sumali sa Tobacco Contract Growing System upang magkaroon ng siguradong merkado at mas matatag na kita. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 26 na minuto na kabilbahan makalipas. Ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Walang tutulog-tulog sa Maribela, bawalang pikon sa kalsada. Ay, bulibong similya naman ang isda at matsiga kambar. Pinamahagi po naman ang Bifor, Ilocos Region. At detalye, nandiyan po naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayuga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sa gawa na malawak ang pamamahagi ng libo-libong semilya ng bangus, samaral at juveniles ng Siquio Converse sa iba't ibang baybayin at palaistan sa Pangasinan upang palakasin ang kabuhayan at aquaculture sa rehiyon. Isinagawa sa pamamagitan ng Regional Mariculture Technology Demonstration Center sa Luca, Palomino City. Kabilang sa mga nakatanggap ng siganid ay ang samahan ng magbabungos sa Pangasinan na nasa 12,000 semilya. Sa Siquio Converse, 3,150 juveniles in Las Infanta, Pangasinan, ang 650 pinakawalan sa Bayambang Marine Protected Area upang maparangmi ang likas na yaman, habang 2,500 inilagay sa hapa net cage para sa propagation. Ang 183,000 na bangus fry ay pinamahagi, ang 35,000 fry sa Bumados ARC-MPC sa pamamagitan ni Serbiliano Zacarias Jr., 68,000 fry kay Marcos Lopez ng Samapa para sa Balagon, Baay, Masyit at Santa Rosa Fisher Fox Association, 40,000 fry kay Arnel Melendez sa Binmali at 40,000 kay Leo Christian Salazar sa Lingayen. Ang sa BFAR RFO1, layunin ng pamamahagi na mabigyan ng mga lokal na mangisda na mas matatag na mapagkukunan ng kita habang tinitiyak ang sapat na supply ng pagkain sa komunidad. Ang pagpaparami ng balat ay nakatutulong din sa pagpapanatili ng balancing ecosystem sa dagat at naging alternatibong kabuhayan upang mabawasan ang likas sa pangisda sa mga natural na katubigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa may party ho ng Santa Cruz, Laguna. Grand Family kay Ganghan Yuji. Maging sa mga Batang Pio. Asya niya yung 79 badge. Ang gandang maga. Good morning, good morning. Dr. Pilar de la Rosa po naman ng East Avenue Medical Center. Maging kay Dr. Manny Kaday sa Estados Unidos. Okay, mga magsasaka naman, official ng lokal na pamahalaan ng Philippine Carbon Center, magkakaroon na ng benchmarking. Ano naman si Rebe Siha? Detalye, nandiyan naman si Randy Rilag, Radyo Pilipinas, Lawaga.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Bibisita sa Nueva Ecija ang grupo ng mga magsasaka kasama ang ilang opisyal ng lokal ng pamahalaan ng Dingras Ilocos Norte at ng Philippine Carabao Center na nakabase sa Mariano Marcos State University para sa benchmarking sa mga susunod na linggo. Sinabi ito ni Mayor Jomel Sagid-Gosi upang makita nila ang milk processing center at mapag-aralan ang mga pwedeng gawin sa mga produktong gatas ng mga magsasaka ng bayan ng Dingras. Plano kasi ng LGU na magtayo ng milk processing center upang may paglalagyan at mas maayos na produktong gatas ang may bebenta ng mga magsasaka sa hinaharap. Una kasing nabigyan ang Timpuyog de San Marcelino SLP Association ng 25 na kalabaw mula sa Philippine Carabao Center at dito naging matagumpay ang proyekto at mayroon ng produksyon ng gatas sa ngayon, habang isinunod pa ng PCC at DSWD ang 29 na kalabaw noong buwan ng Abril nitong taon na dito na napagplanuhan ang pagtatayo ng milk processing center. Sinabi ng alkalde na dumadami na ang nagkakaroon ng interes sa milk production ng kalabaw sa kanilang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
1: Kamandala, DA Livestock Program ay naipagpulong sa mga lider ho ng industriya ng baboy sa Davao Region upang palakasin ang supply ng karneng baboy. At detalye, dako naman tayo kay Marcel Mamundasalya, Radyo Pilipinas, Davao.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa na pulong ang Department of Agriculture Livestock Program ng Region 11 kasama mga leader ng industriya ng baboy sa Davao Region upang talakayin ang pagpapalakas ng pork supply chain at pangangalaga sa kapakanan ng mga local hog raisers. Kabilang sa mga dumalo, ang mga kinatawan ng Hog Farmers Association of Davao Region Incorporated, kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng stakeholder upang matiyak ang sapat na supply ng karne ng baboy, patas na sistema ng kalakalan at patuloy na suporta para sa mga magbababoy sa rehiyon. Tinalakay rin sa pagpupulong ang mas mahigpit na pagmamonitor at regulasyon ng mga imported na pork products upang maprotektahan ang lokal na industriya at mapanatili ang patas na kompetisyon sa merkado. Ayon kay DA Regional Technical Director for Operations na si Mary Ann Constantino, patuloy na sinusuportahan o suportahan ng ahensya ang mga programa at inisyatibong naglalayong mapaunlad at mapatatag ang industriya ng pag-aalaga ng baboy sa Davao Region. Muling pinagtibay ng DA ang pangako nitong makipagtulungan sa mga sektor ng industriya upang makabuo ng isang mas matatag, produktibo at maasahang swine industry na magbibigay ng benepisyo sa parehong mga producer at mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Shoutout lang kay Veronica Maputi ho diyan sa Negros Oriental. Then kay Doc Yeye Manawis, Sigmund Yeye Manawis ng Per Cargo sa Naiyip po naman. At ako din kay Direk Romel Panesa. Smith, kamusta ka na? Ang kapuso. Hindi naman kay Engineer Kusin. Andang maga po naman sa inyo. Balik po kami, sandali po lang. Anglan mo ng mahalagang palala. Isa pa rin ho. Awala ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Linda? Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Ay, shoutout lang sa mga nakatutok sa atin sa Janosa Red Ink Family. O sa John Santos City. Ho. Maraming salamat. Good morning sa inyo dyan. Aging dyan sa Osamis. O sa Davao. Aging dyan sa May Concepcion Tarlac. O kay Ma'am Pia Goldsacks. Ayan ho. Tutok sila dyan sa May Concepcion Tarlac. Good morning dyan sa mga kaibigan natin dyan. Ho. Ganun din kay Sir Red Ira. O, ning boss. Ang Red Ink dyan. Maraming salamat sa pagtutok ko naman. Adyan din po naman sa... Ay, sa Africa pala. Maraming nakatutok dyan. Ho. Morning dyan sa mga Red Ink family natin dyan. Sa Papua New Guinea. Good morning.
8: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Bigay Rising Era Dynasty. Sige lang. Ang mga miyembro ng isang konsorsyon sa Gudon, Zamboanga del Norte, Maukpos Specialist Training on Good Animal Husbandry Practices for Layer Chicken Egg Production. Mga detalye, nandiyan po naman sila si Gubol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Dumalo ang mga miyembro ng Makugihong Maguma Farmers Association sa bayan ng Gudod, Zamboanga del Norte sa specialized training on good animal husbandry practices for layer chicken egg production na isinagawa ng DSAD program sa Zamboanga Peninsula. Layan ng naturang pagsasanay, napatibayin at palakasin ang pamamahala ng kanilang layer chicken enterprise at may handa sa posibleng pagpapalawak ng proyekto sa hinarap. Ang pagsasanay ay pinangasiwaan ng livestock technician ng DSAD Program Phase 2 sa pangunan ni Mark Joseph Lorete. Ang mga kalahok ng pagsasanay ay binigyan ng karagdagang kalaman tungkol sa tamang pag-aalaga ng mga manok upang maipagpatuloy ang magandang produksyon ng itlog. Dumalo rin sa naturang aktibidad ang Municipal Agriculturist ng Gunod na si Ginoong Elias Nayal bilang suporta sa programa. Ang Makugihong Maguma ay benepisyaryo ng DSAD Program Phase 2 mula pa noong taong 2023. Sa kasalukuyan, ang asosasyon ay nag-aalaga ng 37 module ng ready-to-lay chicken at inaasahang makatatanggap ng karagdagang 10 module nitong taon upang mapalago pa ang kanilang produksyon at kabuhayan. Sa pamagitan ng patuloy na pagsasanay at suporta mula sa DSAD, natamo ng asosasyon ang angkop na kalaman at kahandaan para sa sustainableng layer chicken egg production enterprise. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
9: Maraming salamat, Zamboanga, Sibugay. Dako naman tayo ng Davao. Ay Filipina Land Trade and Tourism Expo 2026, pinalakas ang halal na ekosistem ng Pilipinas noong mo naman sa pandigdigang kompetisyon. Mga detalye, nandiyan po naman si Dang Zabdani Jumala, Radyo Pilipinas, Davao.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinagtibay ng 11th Philippine Halal Trade and Tourism Expo 2026 ang layunin nitong palakasin ang halal ecosystem ng Pilipinas at handa ito sa mas malawak na kompetisyon sa pandagdigang merkado. Sa mensahe ni Marilu Ampuan, founder at chief executive officer ng PHTTE, mahalaga ang kolaborasyon ng iba't ibang sektor upang makalikha ng mga bagong oportunidad para sa mga Pilipino at mapalawak ang pakinabang ng halal industry sa buong lipunan. Anya, masigit pang paigtingin ng PHTTE 2026 ang posisyon ng Pilipinas bilang isang umuusbong na halal hub sa ASEAN sa pamamagitan ng pagpapalawak ng pandaigdigang ugnayan, pagsusulong ng inobasyon at itaguyod ang pag-unlad para sa mga susunod na henerasyon. Sa temang Leading the ASEAN Wave, Advancing the Philippine Halal Ecosystem from Local Excellence to Global Sustainability, kanyang binigyan diin ang kahalagahan ng expo sa pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor, micro, small and medium enterprises, akademya at mga komunidad upang mapaunlad ang halal trade, turismo at pamumuhunan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang na isinagawa sa PHTTE 2026, ang pagpapalitan ng kaalaman at mga pulisiya, pagbuo ng mga oportunidad sa negosyo, halal culinary Olympics para sa pagsusulong ng kahusayan sa halal food industry at halal compliant fashion show. Para sa Bagong Pilipinas, Dang Sabdani Jumala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Ay samantala, pansamantalang ipinatigil ho ng Department of Agriculture ang pag-iisip po naman ng import clearance para sa isdang makirel. Ayon po sa inilabas ng Department Circular No. 28, layon po nito ang pigilan ang talamak na misdeclaration ng illegal na paglilipat ng mga imported na isda patungo naman sa mga lokal na basang palengke o yung wet market. Salip na sa mga canning factory. Bah, ganun ginagawa. Mga lalabag sa batas, ito ay maharap po naman sa kulang parusa. Dala! Meron tayong makakaugnayan, ano, pag-usapan natin yung yung oversupply ng mga produkto agrikultura. Diyan po naman sa car. Bakit ba nagkakaroon ng ganyan na oversupply diyan sa car? Ano, palagi na lang may ganyang issue eh. Ibang mga ngalakal, kasi magtungo doon, magdadalawang isip kasi mahal nga yung krudo. Ah, pumaniko doon. May mga ganong kwento eh, kaya alamin nga natin yan. Kasama natin si Leslie Deligen. Deligen? Ay si Chief Field Operations Operation Division ang DAI Cordillera Administrative Region ho naman. Ano ho? Kasama natin. Usapan natin, oversupply ng mga produktong agrikultural dyan sa car. Bakit nangyayari yan? Yung mga dapat na hakbang na gawin. Okay, alamin nga natin yan. Eh, magandang maga, Ma'am Leslie. Good morning po sa inyo dyan sa car. Ikan po sa usapan agrikultura sa Radyo Pilipinas. Kahiro po. Magandang maga, Ma'am Leslie.
12: Good morning, sir.
9: Ah, Leslie, lalaki pa last. Ako, sorry, sir. Sorry, sir.
12: Yes, sir.
9: Oh, masang panahon natin dyan?
12: Umuulan po ngayon dito, sir.
9: Maulan ngayon dyan. Okay. Yes, ah, bakit sir. Nga ba? Ano, bakit ba nagkakaroon tayo ng oversupply ng mga produkto agricultural dyan sa car? Parang palaging ganyan eh. Lalo yata ang nadagdagan ngayon. Kasi nga ho, mataas ang presyo ng produkto petrolyo. Diba? Ah, nagdadalawang isip. Kung papanik dyan o pupunta riyan kasi nga mahal ang kasilina eh. Maliban ho ron, ano pa ba yung mga kadahilanan?
12: Ang car kasi sir is producer ng almost 80% ng gulay ng buong Pilipinas. Kabilang sa mga gulay na pinoproduce namin dito are the vegetables na repolyo, Chinese cabbage, patatas or yung white potato, carrots, snap beans or yung bagyu beans na tinatawag at iba pang mga semi-temperate na vegetable. Karamihan po ng mga ito dinadala namin dito sa trading centers sa Benguet tulad ng may La Trinidad Trading Post, Vegetable Trading Post kami dito, may BabTC, and then sa Nueva Vizcaya po dinadala din po namin doon. And then batay sa aming observation, ang mga produktong ito ang mga produkto na madalas na magka-problema ay ang repolyo, yung kamatis, Chinese cabbage, carrots, at saka labanos or yung radish.
13: Oh.
12: Pero gayon pa man, mas angkop na inilalarawan ang situation na ito bilang isang logistical at market distribution problem kaysa sa oversupply.
9: Oh, walang problema kung magsabay-sabay man silang aani, yung mga magsasaka natin, kagaya ng repolyo, ng carrots, at yung, ano ba yung tinatawag na wansoy? Ano ba yung wansoy? Ano ba yung wansoy?
12: Hindi ko po alam.
9: Oh, so, walang problema kung sakasakali mga magsabay-sabay ng pag-aani. Ang dapat tutukan yung distribution system, doon tayo nagkakaroon ng problema.
12: Parang yun po, sir, ang aming nakikita na pwedeng solution sa mga maramihang pag-ani or yung yun nga logistical problem na ito. So yung transportation po sana, and then yung distribution sana sa mga market, sa mga merkado.
9: Pero kumusta naman, Sir Leslie? Ito bang mga kadiwa rolling markets natin, nakapapanik naman dyan sa inyo? Para kahit paano maalalayan kayo, sila yung mga sinasabi, regular ba na nagpapadala ng mga truck para direktang bilhin yung mga gulay dyan sa inyo at ibenta sa mas mamurang halaga sa mga consumer natin? Meron bang nangyayaring ganun talaga?
12: Yes, sir. Patuloy ang pagpapatupad ng ating government ng iba't ibang program upang matulungan ang mga magsasaka dahil sa mababang presyo at sa kanilang mga produkto. Isa nga sa mga ito, yung binanggit niyo, sir, is yung kadiwa ng Pangulo na nagbibigay ng karagdagang pamilihan upang direktang maibenta ng mga farmers ang kanilang mga ani sa medyo mas magandang presyo. Ang ating kagawaran ay na nagbibigay ng support sa transportation at logistics. Regular po ito sa pamamagitan ng ating AMAD, yung Agricultural and Marketing Assistance Division ng ating office dito po sa Baguio. In fact, from March 2 hanggang June 3, more than 418,000 metric tons ay kilos ng iba't ibang gulay from CAR ang naitulungang maibenta through yung kadiwa at yung market linkage initiative ng ating DARFO CAR.
9: Aha.
12: Siyempre, kasama po namin dito, aside from yung sa DA

0: Eh, pinagtapad yung Agritrax Toll Rebate Program eh. Yung mga dumadaan sa NLEX, SLEX, exempted nga ba sa mga, yung mga accredited na truck natin, exempted nga ba dito?
1: Yes sir, hindi naman exempted. Pero may certain amount lang na binawas. Medyo malaki rin, considering na malaki talaga yung binabayad. According sa ating AMAD, is halos kung yung back and forth nila ng Baguio is mga 10,000 pesos din yung nababawas from Baguio going to sa other places.
0: Like, kung ganun ng kalaki ang binabayaran, tagang ang magsho-shoulder nun, yung ano pa rin, yung mga end-user pa rin, yung mga mamamayan natin dito sa Metro Manila, no? Anong palak talaga kalaki. Pero kamusta ho naman yung ano, yung tinatawag na direct links at yung bayanihan, ano ho? Kamusta yung pagtutulungan ng LGU sa mga magsasaka para direkta nang makabili? At medyo mabawasin yung red tape siguro para rekta nang may pamahagi sa mga kababayan natin niya. Kamusta po yung parte niya, yung indirect links at yung mga bayanihan?
1: Yung mga links po natin, ini-strengthen natin yun. Lagi-lagi nating, yun naman talaga ang isa sa mga trabaho ng ating AMAD, AMAD Division, na nililink yung ating mga farmers. Kaya we are encouraging them na to join yung mga FCA, yung mga organization, para mas madali silang makausap or maka-coordinate sa mga ano. And then for the LGUs naman po sir, kahiro, yung ating mga LGUs, malaki rin naman po ang tulong nila because sila ang nasa field talaga, and then sila yung talagang tinatawagan ng ating mga farmers, and then ang ating office, and then direkta rin yung mga ating mga market link sa kanila, sa LGU, through sa ating mga LGUs, and then yung mga FCAs po natin.
0: Okay. Pating usap-usaping pangmatagalang solusyon para hindi masira yung mga produkto natin dyan. Napaka-importante po ng mga impakan, yung mga cold storage na yan. Kamusta po yung planong, meron na ba yung mega cold storage facility dyan sa riyon para dyan po i-impak ng matagal yung sobrang ani para hindi naman masira at mapakinabangan pa rin. Kamusta po yun? Tsaka yung crop programming. Sinasabi kasi importante po para maiwasan yung sabay-sabay na pag-aani, eh dapat isulong ng mga kinukulang yung pag-schedule ng mga itinatanim sa mga bayan ng crop para hindi magsabay-sabay. Paano yung ganun?
1: With regards po sa cold storage, may mga cold storage po tayo na ginagawa ngayon. And then for some, yung plano ng ating mahal na kalihim ng ating gagawaran ay nag-propose din ng tinutulungan din po tayo na mag-propose ng malaking processing center naman po dito sa malapit sa Baptisi. And then for the crop programming po naman, patuloy po nating hinihikayat at tinuturuan ang ating mga vegetable farmers na magsagawa ng crop programming, yung crop diversification at crop rotation. Ito po ay part ng good agricultural practices. With these good agricultural practices, ang mga gawain ito ay nakakatulong. Hindi lamang sa pag-iwas ng sa problema ng yun nga sa prices, kundi pati sa pagpapabuti sa soil health, sa plant pest, pamamahalan ng peste at sakit, and then of course yung pananatili na matatag ang ating production ng ating mga vegetable.
0: Pero teka muna Sir Leslie, sabi oversupply tayo dyan sa car, ano ho? Bakit may mga usapin ng importasyon sa carrots, di ba? Ano ba talaga yung issue niya pagdating sa carrots? Ano kasi sinasabing mag-i-import ng 6,000 metric tonelada ng carrots eh. May matinding tinututulan, mga magsasaka natin dyan sa Benguet, eh bagsak presyo nga sa lokal na ani. Tapos merong importasyon. Gano'n ba katotoo? Meron bang ganun talaga mangyayari?
1: Meron po, pero...

0: importation po is hindi naman po ganong kalaki, parang around 6,000 lang yata yun, sir, yung Kahiro, yung i-import ng 6,000 metric tons. Kasi for ayon sa ating data, yung data na nakukuha natin sa field from our LGU, starting from May, June, July, doon din po ang doon din yung time na mag-import ng 6,000, so parang tig to 2,000 per month. Sa ating data kasi ang lumalabas is yung harvest, magiging harvest ng May, June, July is parang 6 metric tons, 7, parang ganyan, 7, 8, parang ganyan eh. Pero last year, ang harvest is around nasa 11, 12, 13,000 metric tons. So may discrepancy talaga, may malaking discrepancy.
1: Sige po, siguro sa huli na lang bahagi ng pag-uusap natin, Sir Leslie, yung inyong panawagan, baka meron kayong mensahe sa mga nakikinig po sa atin, Sir. Sige po, go ahead.
0: Thank you for this opportunity, Kahiro, for inviting us. We are inviting yung ating mga farmers, lahat ng ating mga farmers na magpalista na sa RSBSA. Yun po ang basis, yun po ang basihan ng ating government sa pagbibigay ng mga tulong at pag-calculate kung ilan talaga ang tulong na pwedeng i-propose ng ating kagawaran sa ating House of Representatives. So with this RSBSA, nakikita natin kung ilan talaga ang magsasaka, ano yung mga tinatanim, ilan yung area ng sakahan. Accordingly, Kahiro, marami pa rin po kasi ang hindi nakaka-register. So pumunta na po tayo sa ating Municipal Agriculture Office, magpatulong tayo sa ating barangay at magpalista na po tayo sa ating registry system for the basic sectors of agriculture or yung RSPSA.
1: Ako, ay Sir Leslie, marami, Sir Les, tama ba? Deligan o Deligan ba?
0: Yes, sir, yes, sir. Yes, Kahiro, Deligan.
1: Okay, okay. Sir Leslie, maraming salamat sa pagkakataon. Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung breakfast mo. Maraming salamat sa pagkakataon. Muli po tayo magkaugnayan. Sir, thank you, ha. Maraming salamat. Stay safe and God bless. Thank you.
0: Thank you po. Maraming
1: salamat. Salamat po.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ano ba yung hula? Oras ano ho? Pero isa lang ang gusto nating sabihin. Yung pag-unlad po ng ating bansa, talagang nakasalalayo yan sa tiyan ng bawat Pilipino. At ang tiyan na yan ay nakadepende sa mga magsasakit mga isda natin. Kaya huwag natin silang pabayaan. Sala sa init, sala sa lamig, sa klima, eh hindi na ho talaga mababago yan. Pero maaaring natin baguhin sistema ng ating agrikultura. Maging handa tayo para seryosohin yung modernisasyon, yung protection po sa ating mga lokal na producer bago tayo tuloy ang madaig mga krisis ang ating hapagkainan. Yan ang dapat natin gawin.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ay muli, aming pagsaludo sa ating mga bayaning magsasakat na mangisa. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ay, na kaming oras, oh. Kaming salamat. Nakaisalig ko na tayo ulit. Bukas pala, Sabado. Bada day ho namin bukas. Ako'y nasa Batis bukas. Sa ngalan nila, Roger Cruz, Jamara Napariya, Rolly Bumatayo, Arnold Villamor, Ida Soriano, Susan Barmeda, Gemma Tocamora. Nandiyan pa rin po sila, Sam Reyes, Marcelo Malimbang, Julius Sungab, Camilo Mario, Ron Esperanza. Ala nila, Julius Gonzalez, Cristo Martinambulo, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa. Tinuturing na kasalanan laban sa'yo, ho. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po isang paraiso. Isang pa. Wag ko tayong basa-basa naniniwala sa fake news. Wag ko tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this. Misinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
9: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mga alegasyong binabato kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dapat may kalakip na ebidensya ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Mailang bambabatas tinanggi ang pahayag ng mga nagpapakilalang Marines na tumanggap sila ng baletang may lamang pera mula kay dating Congressman Zaldi Co.
4: Headlines.
3: Pagkakaroon ng special session sa Senado para sa mga nabimbing panukala suportado ni Pangulong Marcos.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos at unang ginang Liza Marcos dadalo sa commencement exercises ng Western Visayas State University College of Law.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 3,000 Flash Express drivers nakatanggap na ng 5,000 pesos na cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, June 5, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po'y nakapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga alegasyong binabato kay Pangulong Marcos dapat may kalakip na ebidensya ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: Report.
7: Ilatag ang mga ebidensya kasabay ng pag-aakusa. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary Claire Castro makaraang lumantad sa hearing ng Senado si Bernard Tube, isa sa mga dating Marine na nagtatrabaho umano kay Zaldi Co. Kung matatandaan, sinabi ni Tube na kasama umano siya ni Zaldi Co sa pag-deliver ng mga maleta na mayroong lamang pera sa bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Paway, Ilocos Norte. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Castro na ipakita muna dapat ang ebidensya. Masyado kasi anyang madaling magturo, lalo na kung ang layunin ng isang individual ay manggiba o magsilbing isang obstructionist o destabilizer ng pamahalaan. Pagbibigay din ni Castro, dapat patunayan ng mga ito ang kanilang mga bintang nang mayroong kaakibat na dokumento o ebidensya at hindi puro salita lamang.
8: Muna nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Maring tinanggi ni House Prosecutor at Bicol Saro Partalist Representative Terry Ridon ang pahayag na ng nagpapakilalang Marines na si Jolie Cadiao sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y maliit ang inihatid sa kanya. Sa isang pahayag, giniit ni Ridon na pawang kasinungalingan ang testimonya ni Cadiao at walang anumang maleta ang nai-deliver sa kanya sa anumang oras o lugar. Sa kabila nito, tiniyak ng House Prosecution Panel na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, walang gawa-gawang kwento o maling testimonya ang makakapaghadlang sa kanilang paghaharap ng katotohanan sa impeachment court. Habang umiinit ang bangayan sa Senado, inaasa ang magiging sentro ng mga susunod na pagdinig ang mga testimonya at ebidensya ang iaharap ng magkabilang kampo sa nalalapit na paglilitis.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Maring tinanggi ng ilang kongresistang mga aligasyon na inihayag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Muling pinabulaanan ni Senator Laila Dilima ang mga paratang na tumanggap siya ng baleta ng pera mula sa mga nagpakilalang Marines. Sa kanyang Facebook post, sinabi niya na pawang kasinungalingan ng mga ito. Anya, nagsampa na rin siya ng libel at cyber libel complaints sa NBI at perjury complaints sa Department of Justice. Samantala, naniniwala naman si House Prosecutor at Malina Representative Joel Chua na may layuning sirain ang kredibilidad ng ilang opisyal, lalo na sa gitna ng usapin ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, ang mga kongresistang pinangalanan sa Senado ay kilalang kritiko ni Vice President Duterte, kaya hindi na nakakagulat ang mga alegasyon laban sa kanila. Para naman kay Lanao del Sur, Representative Zia Alontodiong, malinaw na political theater at pamumulitika ang palabas sa Senado. Anya, hindi siya magpapa-intimidate o magpapaloko sa mga walang basehang akusasyon at recycled narratives. Ganito rin ang pananaw ni House Justice Committee Chair Gerville Luistro, na ayon sa kanya, layunin ang mga paratang nasirain ang kanilang kredibilidad.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Veteranong mambabatas, tinangging tumanggap ng baletang pera mula kay dating Congressman Zaldico. Ayon sa mambabatas, iniugnay ang isyu matapos niyang tanggihan ang hiling na i-endorse ang impeachment laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mariing itinanggi ni Palawan 2nd District Representative Jose Pepito Alvarez ang aligasyong tumanggap siya ng maletang puno ng pera mula kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Agad na nagtungo si Alvarez sa Senado matapos siyang pangalanan ng mga nagpakilalang dating Marines na umunoy kabilang sa mga tumanggap ng maletang naglalaman ng pera. Sa isang press conference kasama si Senate President Alan Peter Cayetano, iginiit ni Alvarez na wala siyang natatanggap na pera o anumang maleta mula kay Ko. Ipinakita rin ng kongresista sa mga mamahayag ang umunoy mensaheng ipinadala sa kanya ni dating Congressman Mike Defensor na humihikayat sa kanya na i-endorso ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunman sinabi niyang agad niya itong tinanggihan. Ayon kay Alvarez, matapos niyang tumangging suportahan ang impeachment complaint ay saka lamang nasangkot ang kanyang pangalan sa kontrobersya. Muli niyang iginiit na wala silang anumang pinansyal na transaksyon ni dating Congressman Zaldico at walang batayan ang paratang laban sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo naglabas na ng imbitasyon para sa gagawing flood control hearing sa Lunes. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Naglabas na ng imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo kaugnay na gagawin niyang pagdinig tungkol sa flood control anomaly sa Lunes, June 8. Matatandaang si Tulfo ang nahalal bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng bagong majority bloc. Mahigit 20 personalidad ang inanyayahang dumalo sa pagdinig, kabilang sina late representative at dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Jesus Crispin Remulla at NBA Director Attorney Melvin Matibag. Gayun din ang mga opisyal ng DPWH, Department of Justice, DBM, ang 18 ex-Marines na nagpakilalang dati umanong bagman ni dating Congressman Zaldico at dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Idinaan ng komite kay House Speaker Faustino D. ang imbitasyon para kay Romualdez at hinihingi ng permiso sa Sandigan Bayan si Hernandez na kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla sa kasong plunder. Sa abogado naman ng nagpakilalang 18 ex-Marines, idinaan ang imbitasyon. Matatandaan sila rin ang inibitahan sa pagdinig ng Cayetano Black ng tungkol sa flood control anomaly kahapon, pero hindi kinikilala ng bagong majority black ang naging pagdinig na iyon ng Cayetano Black. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sinusulong ng Senado na pagkakaroon ng special session para sa mga nabimbing panukala. Ito'y dahil sa kaliwat kanang tensyon na naganap sa Senado nitong mga nakalipas na linggo. Ang kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, para kasi sa taong bayan ang mga panukalang ito na dapat na agad na maaral at maaksyonan. Anya, sa oras na matanggap ni Pangulong Marcos ang formal na kahilingan ng Senado para sa pagdaraos ng isang special session, ay agad na aksyon dito. Umasa naman ang palasyo na mapaplantya na ng Senado ang gusot sa kanilang hanay sa lalong madaling panahon. Kaugnay nito, binigyan din ang Malacanang na kinikilala nitong liderato ni Senator Win Gatchalian.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hindi matotolerate ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung magpapatuloy pa hanggang sa mismong araw ng State of the Nation Address o SONA ang nagagalap na gusot sa hanay ng mga senadora. Payag ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kasunod na rin ang insidente ng tulakan ni na Senator Robin Padilla at Secretary John Vicrimulya sa Senado kahapon. Ayon kay Castro, dapat nang maayos ng Senado ang mga suliranin sa loob ng kanilang institusyon at dapat silang magkaroon ng kaayusan sa lalong madaling panahon. Sinabi pa ng Palace Press Officer na hindi nila sinasaisantabi ang posibilidad na makaapekto sa ilang bahagi ng sona ng Pangulo ang nagpapatuloy na sigalot sa Senado, lalo na kung maantala ang pagpasa ng mga panukalang kailangan ng administrasyon. Sa kabila nito, binigyan din ni Castro na nakatutok lamang si Pangulong Marcos sa pagsusulong ng mga programa at panukalang makakatulong sa publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nanawagan ngayon ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko na maging mapanuri at responsable sa binabahaging impormasyon online at offline kaugnay ng kasalukuyang usapin sa liderato ng Senado. Ayon sa CICC, na-detect sa kanilang online monitoring ang mga usapin at aktibidad ng ilang grupo na nagpapakita ng posibleng pag-oorganisa para mag-rally. Dahil dito, hinikayat ng ahensya ang publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon, lalo na sa social media at messaging applications. Pinaalalahanan din ng CICC ang mga mamamayan na tiyaking verified at mula sa mapagkakatiwalaang sources ang anumang impormasyong kanilang nakikita bago makilahok sa anumang aktibidad o pagtitipon. Kaugnay nito, nanawagan naman ang ahensya sa mga organizer kalahok sa mga pagtitipon at mga social media user na iwasang mag-post o mag-share ng content na nagihikayat ng karahasan, illegal na aktibidad o anumang kilos na maaaring magbanta sa kaligtasan at kaayusan ng publiko. Sa gitna ng mainit na usaping pampolitika, hinikayat ng CICC ang mga netizen na pailali ng responsableng paggamit ng social media at tumulong sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na cyberspace.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang mga motion ng kampo ni Senator Jinggo Estrada kaugnay sa kasong graft. Ito hinggil sa pagkakasangkot ni Estrada sa maanwalyang flood control projects. Kabilang ditong motion to quash, motion to dismiss with prejudice, motion to suspend proceedings, at motion to reinvestigate. Dahil dito, magpapatuloy ang arraignment sa kaso kahit pa ito ay isagawa sa pamamagitan ng video. Hindi naman naghain ang not guilty plea ang senador, kaya ang korte ang naghain dito para sa kanya. Tinakda naman ang pre-trial para sa kasong graft ng senador sa July 1.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hindi nakadalo si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa kanyang arraignment para sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division kahapon. Ito ay matapos na sumailalim sa medical procedure ang dating kalihim dahil sa sakit sa puso at naka-confined sa hospital. Kaugnay nito, magtatakda na lamang ng ibang petsang Sandigan Bayan para sa pagbasa ng sakdal kay Bonoan. Batay sa impormasyon na binasa ni Presiding Judge Geraldine Ekong mula sa Philippine National Police na pakaraming sakit ng dating kalihim Kabilang dito ay ang acute coronary syndrome, heart failure, hypertension, type 2 diabetes, chronic kidney disease, carcinoma, prostate cancer at spine pain. Maging ang presiding justice ay nagtataka kung bakit napakaraming sakit ni Bunuan.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inatasa ni Philippine National Police Chief General Jose Melecio Natates Jr. ang PNP Legal Service na ipapadid sa Sandigan Bayan na hindi na maaaring tumanggap ng mga high-profile detainees ang PNP Custodial Center sa Campo Crame. Ito ang naging tugon ng pambansang pulisya sa kahilingan ni Senator Jinggo Estrada na mailipat ang kanyang kustodya sa pasilidad ng PNP. Ayon kay Nartates, nakatakda ng isailalim sa rehabilitasyon ng custodial center at balak ding gamitin ang bahagi nito bilang mga opisina bunsod ng pagdami ng mga tauhan ng PNP. Sinabi rin niya, may iba pang mga custodial facilities na ligtas, maigpit ang seguridad at mas komportable para sa mga detainees kumpara sa custodial center sa Campo Crame. Kabilang sa mga pansamantalang nakulong sa PNP Custodial Center, sina mamamayang Liberal Representative Laila De Lima, KOJC Leader Apollo Kibuloy, dating Bambantalak Mayor Alice Guo at iba pang personalidad na naharap noon sa mga kaso.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos dadalo sa commencement exercises ng West Visayas State University College of Law. Nagturo ang unang ginang sa nasabing pamantasan. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Report.
11: Biyahing Iloilo City si Pangulong Marcos kasama si First Lady Liza Marcos para daluhan ang ikatlong commencement exercises ng College of Law ng West Visayas State University kung saan ay nagturo ang unang ginang. Alas dos mamayang hapon, inaasahan ng Pangulo at si First Lady Liza na napagalamang nagsilbing part-time faculty member na nagsimula noong 2022 at nagturo ng Criminal Law 1. Batay sa impormasyon ay nagturo din ang unang ginang ng mga subject na Public International Law, Administrative Law at Civil Law Review sa WVSU College of Law. At noong 2024 ay ginawaran ng First Lady ng Universidad ng Doctor of Laws Honoris Causa. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo at Feliza ang gagawing pangunguna sa inaugurasyon ng College of Law Building kung saan makakasama sina DPWH Secretary Vince Dison at CHR Chairperson Shirley Agrupis. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hindi pinababayaan ng Marcos Administration ang tatlong Pilipinong seafarers na nakakulong sa Algeria habang hinihintay ang resolution ng drug case na inihain laban sa mga ito. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, ginagawa ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs ang lahat ng paraan upang matulungan ang mga ito. Nagpabot na rin anya ng council ang gobyerno para sa tatlong manlalayag kung saan ang abogado ng mga ito nagtagumpay sa pag-dismiss ng kaso sa naunang limang Pilipinong seafarers na naakusahan. Ang tatlong natitira na iba na ang kanilang sentensya at naghihintay lamang ang resulta ng naunang apela. Sinabi pa ni Castro na nakapag-arrange na rin ang dalawang kagawaran ng compassionate visits para sa pamilya ng mga ito habang nakapagpaabot na ng financial assistance para sa mga una nang napauwi ng bansa. Ang DMW Anya patuloy ang ginagawang monitoring sa status ng kaso.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: BRP Miguel Malvar lalahok sa Rim of the Pacific o RIMPAC exercise sa Hawaii. Yan ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Opisyal na pinadala ng Philippine Navy ang BRP Miguel Malvar para lumahok sa taon ng Rim of the Pacific o RIMPAC exercise sa Hawaii. Pinangunahan ni Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espleta ang isinagawang send-off ceremony sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales kahapon. Ayon kay Espleta, ito ang muling pagbabalik ng Pilipinas sa naturang pagsasanay buhat noong 2022, kaya't pagtitibay nito ang commitment bilang credible partner sa ilalim ng kanilang Safe Plan 2040. Dito paralakasin ng Navy ang pagpapahalaga sa disiplina, profesionalismo at excellence sa pagiging ginatawan ng bansa sa naturang pagsasanay. Bukod sa BRP Miguel Malvar, nalahok din sa nasabing pagsasanay ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi inalis ng Bureau of Fire Protection ang posibilidad na may survivor pa rin sa gumawang gusali sa Angeles, Pampanga. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection na 072 hours ang kanilang panahon na may tsansa na may nakakaligtas sa ganitong uri ng insidente. Pero sinabi niya na may posibilidad pa rin na makaligtas tulad ng naging survivors noong 1990 Luzon earthquake sa Hotel Hyatt Terraces sa Baguio. Pinaliwanag ng Bureau of Fire Protection official na maingat ang rescue operations na sinasagawa nila sa Pampanga tulad ng hindi paggamit ng heavy equipment at minsan ang pagtigil o pananahimik para marinig kung may nanghihingi ng tulong na survivors sa lugar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pumalag ang Presidential Task Force on Media Security o PT FOMS sa pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na bayaran umano ang ilang miyembro ng media, partikular ang mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado. Ayon sa PT FOMS, bukod sa walang basehan ang naturang alegasyon, maaari din itong magdulot ng banta sa seguridad at kaligtasan ng mga mamamahayag na ginagampanan lamang ang kanilang tungkulin sa ilalim ng demokrasya. Sinabi rin ng task force na nakakasira sa kredibilidad ng media ang pahayag ni Marcoleta na maaari pa umanong humantong sa panganib para sa mga mamamahayag. Tungkulin na nila ng media na maghatid ng tama, balanse at patas na impormasyon at mahalagang igalang ito ng mga opisyal ng pamahalaan upang mapanatili ang accountability at katotohanan. Muli ring nanawagan ng PT FOMS na igalang ang media at iyaking nakabatay sa katotohanan ang anumang kritisismo upang mapangalagaan ang malayang pamamahayag na isa sa mga haligi ng demokratikong lipunan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Baggage tags modus minomonitor na ng Bureau of Customs. Yan ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nilinaw ng Bureau of Customs sa BOC na wala itong indirektang kinalaman sa paglalagay o pamamahala ng baggage tags sa mga paliparan kasunod ng mga ulat sa social media tungkol sa umano'y pagkapalit ng baggage tags ng mga pasahero. Ayon sa Customs, wala pang nakukumpirmang insidente ng naturang modus sa mga paliparan sa bansa nitong mga nakalipas na buwan at pinaniniwala ang kaugnay ng mga kaso sa ibang bansa ang mga kumakalat na ulat online. Sinabi ng ahensya na natili itong nakikipag-ugnayan sa mga kaukulang otoridad upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero at ng mga pantalan ng bansa. Pinaiwan din ng BOC ang mga biyahero na kumuha ng litrato ng kailang mga baggage o bagahe bago ang check-in, gumamit ng madaling makilalang palatandaan sa kailang mga gamit at bantayang mabuti ang kailang ari-arian habang nasa biyahe. Inikayat din ng ahensya ang publiko na iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad sa mga kinukulang otoridad o sa platform nitong isumbong mo kay Commissioner. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umalo na sa 3,188 na Flash Express drivers ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. ginanap ang distribution ng tulong pinansyal sa SMX Convention Center sa Pasay City. Bahagi pa rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng agarang suporta sa transport sector na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis para sa libo-libong riders. Ang nasabing tulong pinansyal ay dagdag na panustos sa pang-araw-araw na gastusin, gasolina at pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa tuloy-tuloy na payout katuwang ng Transport Network Companies o TNCs, mas maraming manggagawa ang nabibigyan ng ginhawa at pag-asang makabangon mula sa mga hamong dulot ng energy crisis sa bansa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, personal na binisita ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang mga partner beneficiaries ng DSWD Sustainable Livelihood Program o SLP sa bayan ng Ilog, Negros Occidental. Sa ginanap na programa sa Dancalan Gym, binangunan ni Secretary Gatchalian ang pagkakaloob ng DSWD SLP Seed Capital Fund para sa 6 na asosasyon. Kabilang sa mga ito ang Bonaca Small Vendors Association, Ilog Entrepreneurs Association, Barangay Galicia Airpat Association, Delicioso Farm Workers Association, Dancalan OFW Vendors Association at ang Bakuyangan Salvation Fisher Folks Association. Kasabay ng aktibidad, sinagawa rin ang Ilog SLP Day 2026 kung saan aktibong nakilahok si Secretary Gatchalian sa booth tour at product presentation ng mga miyembro ng nasa 24 na SLP associations ng Negros Occidental. Sa ilalim ng programang SLP, patuloy na nagbibigay ang DSWD ng oportunidad sa mga mamamayan na makapagtayo ng iba't ibang negosyo o kabuhayan, mapalakas ang kakayahang kumita at makatulong sa pagunlad ng lokal na ekonomiya ng mga komunidad sa bansa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng School Supplies Price Guide para sa school year 2026-2027. Ito'y upang matulungan ang mga magulang na makapamili ng mas matalino habang naghahanda para sa pagbubukas ng klase. Batay sa gabay, ang presyo ng mga notebook na may 80 dahon ay nasa pagitan ng 13 piso hanggang 52 piso. Ang spiral notebook naman ay nagkakahalaga ng 14 pesos hanggang 49 pesos at ang yarn notebook ay mula 14 pesos hanggang 47 pesos bawat isa. Samantala, ang grade pad paper na ay naglalaro sa 13 pesos hanggang 37 pesos bawat pad o pack, habang ang intermediate pad paper nasa 22 pesos hanggang 69 pesos 75 centavos bawat pad.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang lapis naman nagkakahalaga ng 12 pesos hanggang 18 pesos bawat piraso o 15 pesos hanggang 24 pesos kada pack. Ang presyo ng ballpen mula 3 pesos hanggang 21 pesos bawat isa o 18 pesos hanggang 27 pesos bawat pack. Ang Crayola naman nasa 12 pesos hanggang 114 pesos bawat kahon, depende sa bilang ng kulay. Nasa 8 pesos hanggang 20 pesos naman ang presyo ng eraser, 16 pesos hanggang 69 pesos para sa sharpener at 8 pesos hanggang 32 pesos naman para sa rulers. Ayon sa DTI, mahalagang suriin ang kalidad at label ng mga produkto upang matiyak na ligtas at angkop ang mga ito para sa mga mag-aaral.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Cultural Heritage ng Tayaba City sa Quezon sinusulong. Yan ang balitang hatid naman ni Hazel Esguera.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Lupang pinalalakas ng Tayaba City LGU ang kultura at pamana ng makasaysayang lungsod para mas makahikayat pa ng mga turista. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Coco Patauña ng Tayaba City Tourism Office, pinagmalaki nito ang mga cultural heritage site ng lungsod, kabilang ang Malagonlong Bridge, Malyari Distillery, Casa Comunidad at Minor Basilica of St. Michael the Archangel na isang national cultural treasure.
15: We have 15 declared national cultural treasures. Sa buong lalawigan ng Quezon po, meron kaming 19. So 15 of which reside in historic town. or dalamoy no rebelya de Tayabas.
14: Paliwanag niya, ang paglago ng turismo ay may direktang benepisyo sa kabuhayan ng mga Tayabasin habang napapanatili ang identidad, kultura at mga kwentong bumubuo sa kasaysayan ng Tayabas. Buo rin niya ang suporta ng LGU sa buong tourism value chain mula sa tour operators hanggang sa local vendors at artisan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tag-ulan season nagsimula na. Ito'y ayon po sa Weather Bureau Pag-asa. Darito ang report ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
16: Opisyal nang idiniklara ng Pag-asa ang pagsimula ng tag-ulan sa bansa, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa State Weather Bureau, nagikudyat nito ang madalas at paminsan-misa mga pag-ulan sa nakalipas na 5 araw na dulot ng Southwest Monsoon o Habagat. Gayunman, sinabi ng Pag-asa na maaari pa rin makaranas ng mga tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan na maaaring tumagal ng ilang araw hanggang ilang linggo. Dahil din sa nakaambang El Nino, nagbabala ang Pag-asa sa posibleng paglakas sa epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil dito, patuloy na pinapayuhan ang Pag-asa ang publiko at mga kinaukulang ahensya na paghandaan at mag-ingat laban sa posibleng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang epekto ng panahon ng tag-ulan. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
6: Radyo Pilipinas, Sports.
3: New York Knicks nakuha ang 1-0 lead sa NBA Finals kontra sa San Antonio Spurs. Samantala, Barangay Hinebra at TNT magsasalpukan sa Game 2 ng PBA Finals. Ang detalye atin sa atin ni Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
17: Tagumpay ang New York Knickerbockers o New York Knicks sa unang laro ng 2026 NBA Finals matapos manaig kontra sa San Antonio Spurs 105-95 sa Frostbank Center kahapon oras sa Pilipinas. Nanguna si Jalen Brunson para sa New York na nagtala ng 30 puntos kabilang ang 13 puntos sa fourth quarter para makuha ang 1-0 lead. Gaganapin ang game number 2 ng San Antonio New York series bukas na umaga oras sa Pilipinas. Samantalang ngayong gabi naman, magpapatuloy ang 2026 PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals para sa game number 2 sa pagitan ng Barangay Hinebra San Miguel at reigning champions TNT Tropang 5G. Nice ng Gin Kings na makuha ang 2-zip advantage samantalang target ng Talk and Text na makabawi ngayong gabi upang itabla ang serye at 1 game apiece. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Radyo, magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
18: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
19: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar!
20: Oh, eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
19: Naku, maghapon, naka-computer. So, pinasa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
0: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan natin balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Cagayan Valley, opisyal nang dineklara bilang insurgency free. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni Dina Villacampa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dina.
20: Formal nang idineklara ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTFL Cagayan Valley bilang insurgency free at nasa ilalim na ng State of Stable Internal Peace and Security o SSIPS ang buong Lambak Cagayan. Kahapon, nang isagawa ang makasaysayang deklarasyon sa Kapitolyo ng Cagayan kasabay ng unveiling ng marker na simbolo na malaya na sa insurhensiya ang rehiyon. Pinangunahan ito ni Regional Peace and Order Council Chair Cagayan Governor Edgar Aglipay kasama mga pinuno mula sa 5th Infantry Division ng Philippine Army, Philippine Air Force, PNP at mga ahensya ng miyembro ng RTF-LCAC. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Governor Edgar Aglipay mga nasa likod ng matagumpay ng pagkamit ng kalayaan mula sa banta ng insurhensiya. Gayunpaman, pinaalala nito na hindi nagtatapos ang trabaho sa deklarasyong malaya na sa armadong grupo ang rehiyon, kundi isang mahalagang tungkulin upang mapanatili ang kapayapaan sa Cagayan Valley, arayan ay sa pagsigurong na ihahatid mga serbisyo, programa at proyekto sa bawat mamamayan nito. Samantala, inayag ng mga pinuno ng Police Regional Office 2, 5th Infantry Division ng Philippine Army, NOLCOM ng Philippine Air Force na magpapatuloy ang maigting na kolaborasyon at pagtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan at matiyak na hindi na makababalik ang rebeldeng grupo sa Rion 2. Para sa Bago Pilipinas, din ito daw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao City.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Coast Guard Station sa Camarines Sur, lumahok sa Brigada Eskwela Activities. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jerome?
21: Lumahok sa taon ng Brigada Eskwela ang 907 PCGA Auxiliary Squadron, 3rd Division ng Coast Guard Station Camarines Sur sa NATO National High School sa Sagnay Camarines Sur at ang 4th Division naman sa Calamagna National High School. Lumahok ang mga tauhan ng 3rd at 4th Division ng PCG Auxiliary Squadron sa paglilinis at pagsasaayos ng mga pasilidad ng paaralan, maging ang pagpipintura sa mga pader at pagkukumpuni sa mga appliances gaya ng ceiling fan. Samantala, lumahok rin ang Coast Guard Mobile Team ng CGS Camp Sur sa Brigada Eskwela sa isang elementary school sa Buhi Camarines Sur. Dito ay inilaan ng mga personnel ng mobile team ang kanilang oras para sa aktibidad upang tiyakin na ligtas, malinis at kaaya-aya para sa mga magsisibalik na estudyante ang paaralan sa Lunes. Ang aktibidad na dinaluhan ng CGS Camp Sur ay bahagi ng pagsuporta sa inisyatiba ng Department of Education na may temang bayanihan para sa paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga City.
6: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Rice subsidy para sa mahigit sa 7,000 benepisyaryo sa Daraga Albay. Patuloy na umarangkada sa ilalim ng Bigay Bigas sa Basa Program ni Pangulong Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Diana.
22: Patuloy na ipinatutupad sa Daraga Albay ang bigay-bigas sa MASA program na bahagi ng Sa Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan inaasahang makikinabang ang kabuuang 7,212 na benepisyaryo. Bawat benepisyaryo, kabilang ang mga senior citizen, solo parent, persons with disabilities at mga indigent family ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan o tumbas ng 60 kilo ng bigas kada taon. Pinondohan ang programa sa pamamagitan ng Expanded Local Government Support Fund o LGSF ng Pamahalaang Panlalawigan ng Albay sa ilalim ng Sabagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang program ng pambansang pamahalaan. Sa panayam kay Municipal Social Welfare Development Office Head Emelda Gonzaga, sinabi nitong naipamahagi na nitong Martes ang ayuda para sa unang batch na binubuo ng humigit kumulang 2,000 beneficiaryo. Samantala, nasa 3,500 beneficiaryo naman ang tumanggap sa ikalawang batch nitong Webes, habang ang natitirang mga beneficiaryo ay nakatakdang mabigyan ng kanilang ayuda ngayong araw. Ayon kay Gonzaga, malaking tulong ang programa upang mabigyan ng karagdagang suporta ang mga mahihirap na pamilya at makatulong sa pag-ibsan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, partikular na sa pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Labor and Employment nagsagawa ng inspection sa mga pantalan at terminal sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris de la Rosa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Juris.
7: Nagsagawa ng high impact and high visibility inspection and monitoring ang Department of Labor and Employment Catanduanes, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga pangunahing pantalan at terminal sa lalawigan bilang bahagi ng kampanyang Biyaheng Bicol, Safer Journeys, Stronger Rights. Saklaw ng inspeksyon ang Virac Port, San Andres Port at Bicol Isarog Transport Terminal, kung saan sinuri ang pagsunod sa mga umiiral na batas paggawa, occupational safety and health standards at mga regulasyong pangtransportasyon. Kabilang sa mga nakilahok sa aktibidad, ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Bureau of Fire Protection, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTO, ang PhilHealth at ang Pag-ibig Fund. Bukod sa inspeksyon, namahagi rin ang mga ahensya ng impormasyon hinggil sa karapatan ng mga manggagawa, kaligtasan sa lugar ng trabaho, fire safety at mga programang panlipunan ng pamahalaan. Ito'y para sa mga driver, marinero, transport operators at mga pasahero. Ayon sa DOLE, layunin ng aktibidad na tiyakin ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga mananakay, palakasin ang pagsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon at mapabuti ang paghatid ng serbisyo sa mga pangunahing transport hubs sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili,
24: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin,
24: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become

0: No practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamanchan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 6,000 tupad beneficiaries ng Dole Region 7 tumulong sa Brigada Eskwela 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang balitang atin sa atin ni Angelita Hapal Valiente.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Angeli.
8: Mahigit 6,000 mga beneficiaryo ng tulong pangkabuhayan para sa ating mga disadvantaged displaced workers o tupad program ng Department of Labor and Employment dito sa Central Visayas ang naging kaagapay ng Department of Education sa paghahanda sa mga paaralan para sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo 8. Naglaan ng 41.2 million pesos ang Dole 7 para sa 6,572 na mga benepisyaryo ng Tupad Brigada Eskwela Program ng ahensya. Sa ilalim ng programa, ang mga benepisyaryo ng Tupad ay tutulong sa DepEd upang mapabilis ang ginagawang paghahanda sa mga paaralan, pagsasagawa ng mga kinakailangang kumpunihin, pagpipintura at paglilinis ng paligid. Sinimulan ang unang phase ng programa noong Mayo 26 at magtatapos sa Hunyo 15 ngayong taon, samantalang ang ikalawang phase ng implementasyon ay sinimulan noong Hunyo 1 at magtatapos sa Hunyo 13. Nasa 74 na mga paaralan sa buong Central Visayas ang tinutulungan ng Tupad beneficiaries, kung saan 1,199 na mga silid-aralan ang kanilang inayos at pinaganda. Ayon sa Dole 7 na maliban sa pakikiisa sa DepEd para sa nalalapit na pagbubukas ng klase, binigyan din nila ng oportunidad na magkaroon ng pansamantalang pagkakakitaan ang mga kapos sa buhay upang magkaroon ng pambili ng mga kinakailangan ng kanilang mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
6: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Election Registration Board sa Sulu, patuloy ang pagsusuri ng applications ng registered voters sa lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu, narito ang report ni Fatma Gino.
5: Radyo Pilipinas, report.
6: Fatma.
9: Patuloy ang pagsusuri ng mga miyembro ng Election and Registration of Board o ERB ng Commission on Elections o COMELEC sa Sulu ng mga nagpatala sa natitirang halos 2 buwan mula Abril hanggang Mayo 18, 2026 voter registration sa lalawigan. Ito ayon kay Attorney Vince Ferjuli, Provincial Election Supervisor ng COMELEC Sulu. Matapos isa ilalim sa maghalintulad na proseso ang voter registration mula Oktubre hanggang Marso na nasa 8,591 matapos aprobahan ang aplikasyon sa registration sa ERB hearing. Anya sa ngayon, may 38,472 kabuang aplikasyon sa registration sa loob ng 8 buwan voter registration mula Oktubre 2025 hanggang Mayo 2026 kasama na ang mga sangguniang kabataan. Register Anywhere Program at Regular. Nauna nang nabawas sa natuwang bilang ang 9,705 na hindi nakaboto sa 2 kakasunod na eleksyon, double at multiple registrants at iba pa, at maring bababa pa dito kapag lumabas na ang resulta ng pagdinig ng ERB. May mahigit 459,000 ang kabuang registered voters sa Sulu kung ikukumpara sa dati na nasa mahigit 462,000 matapos tanggalin sa listahan ang mga nagparehisto na nakitaan ng paglabag sa panuntunan ng naturang tanggapan. Para sa Bagong Pilipinas, sa Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu.
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
6: Tupad beneficiaries ng Dole Zamboanga City Field Office, nakisa sa Brigada Eskwela ng Department of Education. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito ang report ni Justine Bulanon.
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
5: Report.
6: Justine.
10: Singapore, tahanan ng Department of Labor and Employment o DOLED sa Muangka City Field Office ang Brigada Eskwela 2026 ng Department of Education at DepEd sa pamamagitan ng

0: implementasyon ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers certified program sa iba't ibang pampublikong paaralan sa naturang lungsod. Nasa Cabo ang 544 na tupad beneficiaries ang itinalaga sa 49 na mga paaralang elementarya at sekundarya upang tulungan ang mga paaralan sa paghahanda sa pagbubukas ng klase. Ang inisyatiba ay pinagtibay sa pamagitan ng nilagdaang kasunduan sa pagkita ng DOLE at ng DepEd alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at tiyakin ang mas maayos na silid-aralan at kalidad na edukasyon para sa mga Pilipinong mag-aaral. Sa pamagitan ng tulong inisyatiba, nabigyan din ng pansamantalang kita ang mga disadvantaged worker habang direkta nakatutulong sa pag-unlad at kahandaan ng mga pampublikong paaralan sa Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, June 5, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyo lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot?
8: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning. Sa ibang areas, makulimlim. Sa ibang areas, umuulan-ulan. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyong gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Biyernes, June 5, 2026. Pambungad natin ngayong umaga. Update muna. Traffic update mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, Traffic!
5: Iatid po sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Makakaranas na po tayo ng moderation simula po dyan sa may North Road hanggang dito na rin po yan sa may MRT San Tolan Station. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then makakaranas din po tayo ulit ng moderate simula po dyan sa may Estrella hanggang dyan na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation simula dyan sa may tramo hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po, northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may PCLA Street hanggang dito na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate simula dito sa may Arnais Avenue hanggang dyan na rin yan sa may McKinley Road. Then makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic natin simula po dyan sa may Pituason hanggang dito na rin po yan sa may, Quezon Avenue sa may Soler. Dahil meron po tayong isang aksidente dyan na isang truck, oil tanker nagbumangga sa concrete barrier natin. Kaya pahis sa atin, ating mga motorista, nakaklose po ang ating Quezon Avenue flyover dahil dito na po dumadaan sa service road ng Quezon Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, makakaranas lang din po tayo ng moderation simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dyan na rin yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate simula po dyan sa may pababa po ng C5 Libis flyover hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po natin as of this time, sir, maluwag pa naman from dyan sa may Regalado Highway hanggang dyan na rin yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala sa mga motorista na may ending ng 9-0 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayo binapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Balik pa po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Roger Mutok. Yan po'y direkta mula naman sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 8 minuto na makalipas po ang alas 7 ng umaga. So, sabi ng PAGASA, officially, tag-ulan na. Na-meet na yung mga criteria na kinakailangan para ma-declare officially ang tag-ulan.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Yun. Oh. Teka muna mga kaibigan, ha? Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection. Kaugnay po nitong Unified 911 Satellite Command Centers. Kasama po dyan ang Bureau of Fire Protection. Ha? Mamaya pag-uusapan natin yan. At later on sa programa, mga kaibigan, baka kausap natin ang Integrated Bar of the Philippines. Tungkol naman dito sa 12 out of 22, ito yun sa Senado na quorum. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. Sa FM, yung mga nakikinig sa atin sa FM, 104.3, The Capital FM, sa iba pang mga impilan sa AM, mga kaibigan sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sabayan po tayo napapakinggan sa mga impilan na yan at mapapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Makikipag-ugnayan tayo sa Bureau of Fire Protection sa kanilang National Headquarters Public Information Service Chief, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, magandang umaga po.
9: Yes, Sir Alan. Good morning, good morning. Salamat sa muling pag-imbita at mula sa Bureau of Fire Protection, isang ligtas na araw sa lahat.
5: Ayan, okay. Makikibalita kami, Sir, tungkol dito sa activation ng Unified 911 Satellite Command Center. Kasama rito, of course, ang ating Bureau of Fire Protection, Sir.
9: Yes, Sir Alan. No, ito ay sa pangunguna ng ating DILG, Secretary John Vic Remulla. Meron na tayong actually existing na National Command Center.
5: Yes.
9: At ibang mga Satellite Command Center. Kahapon po, nag-launching tayo ng karagdagang apat na Satellite Command Center. Ito nga po yung sa Region 1, Region 2, at Region 6, at Region 8. So, karagdagan po yan mga Satellite Command Center. At yung regional command center na Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya yung regional command center natin na existing sa Cebu, meron na rin tayong national command center sa Maynila. To follow pa yung Region 10 po na magiging regional command center sa Mindanao. So kahapon po yung ating yung nasabing mga command center na nag-launch po sabay-sabay.
5: Mm-hmm. And Superintendent Arroyo, sir, what makes this setup unique, yung mga regional o unified command centers na inyo pong binabanggit, sir?
9: Yes, sir. No? Una sa lahat, ang Unified 911 Emergency Response System kasi ay ito yung magsisilbi na as the County Centralized Emergency Hotline. Ito po yung following ang ating utos ng ating President Ferdinand R. Marcos Jr. para mag-establish ng localized emergency response system nationwide. So itong system na ito allows the public to access hindi lang po sa BFP ha, for the information ng lahat.
5: Opo.
9: Kahit po sa kapulisan. At syempre, ang BFP ay we provide emergency medical services din, kaya medical din. At ang other emergency services ng mula sa mga local government units, no, from provincial down to the barangay levels through a single number kahit saan man sulok ng Pilipinas. Kaya ang masasabi natin, ang isa sa mga talagang key feature ng new facilities ng deployment ng nasabing 911 ito, yung deployment na rin ng 21 dialect sensitive operators, telecommunicators who are trained to communicate sa masasabi natin yung predominant na lingwahe spoken, no, sa kanilang mga rehiyon. Halimbawa, yung kahapon, yung Region 1. So, may sasagot po na Ilocano, Ibanag, Yogad, Gadang sa Region 2. Ilocano naman sa Region 1. Sa Region 6 naman, yung Hiligaynon or Kinaraya. Or in Region 6, ang Waray naman at Cebuano sa Region 8. No? Kaya ito, masasabi natin dahil sa 911, ang bawat mamamayan na may cellphone ay bahagi na ng ating emergency network. So, mas mabilis nating naapula ang sunog halimbawa bago ito lumaki or kaugnay nito yung iba pang emergency, no? So, yun po ang ating magiging key features po ng ating 911. Ito po again, no, ay mula sa DILG na proyekto at katuwang natin ang NGA, PNP, BGMP, ang inyong BFP, and other local government units po.
5: Okay. Napakahalaga nitong binabanggit mo sa Superintendent Arroyo, sir, na mga dialect-sensitive operators at mga emergency telecommunicators kasi nawawala o kundi man tuluyang nababawasan yung, ano, yung language barrier. O dialect barrier na baka mamaya hindi maunawaan o hindi magkaunawaan tungkol doon sa mga detalye, ay napaka-importante nga na marunong magsalita ng major dialects all over the country itong mga nakatalaga at the other end of the line, ika nga, sir.
9: Yes, Sir Alan, tama po, no? Kasi meron rin tayong mga karanasan na kung saan tumatawag sa kanilang native language at nangangailangan halimbawa ng basic life support, no, for the information rin ng lahat, ang mga call takers natin at call dispatcher ay may kaalaman rin po sa mga basic life support halimbawa. So halimbawa, kailangan alalayan habang inaantay ang pagresponde. Kailangan alalayan kung paano tulungan yung biktima ng mag-apply ng CPR. No? So sa pamagitan ng pag-usap niya sa telepono, ay mabibigyan niya ng pangunang lunas kahit yung mga first aid po sa mga nasugatan. So habang kinocomfort, inuutos or ginaguide ng ating mga call takers at dispatcher ang caller, at the same time yung ating golden hours na target na in 5 minutes response time or dispatch time ay agara nang makarating sa mga nangangailangan ng tulong. So hindi magdadalawang isip o hindi mag-aalangan yung mga caller na talagang kausapin ang mga call dispatcher or call taker sa kanilang sariling lingwahe po.
5: Ayun. Well, napakagandang development yung aspetong yan pagdating dito sa mga command centers ng 911. On other matters, yung proseso ng pagtawag sa 911, halimbawa ang gamit mo ay isang mobile phone. So, ano, direkta bang 911 o may prefix pa na mga numbers 'yan?
9: Yes, Sir Alan, ito ang kagandahan, no? Talagang masabi natin unified 911 dahil po kahit cellphone ang gamit, yung ating mga
5: landline.
9: Telepono, landline, ito po, no, ay i-dial na lang ang 911 at kahit po walang load ay pwede kayong tumawag sa 911. No? So, yan po ang libre po kahit may load kayo. Halimbawa, prepaid yan, may load or kahit walang load.
5: Mm-mm.
9: In case of emergency, huwag mag-atubining tumawag sa 911 sa gamit ang inyong cellphone or telepono dahil po yan po ay makaka-access sa ating mga call dispatcher at saka mga call taker nationwide.
5: Okay, okay. Now on another matter, Superintendent Arroyo, sir, ano, opisyal nang dineklara ng PAGASA na tag-ulan na. Siyempre, pagtag-ulan, mayroon ding mga safety reminders, I understand, ang ating Bureau of Fire Protection para makaiwas sa mga short circuit na maaring pagbulan ng sunog, lalo na baka yung lugar nila ay binabaha o tumataas ang tubig. Ano ang ilang mga paalala natin, Superintendent Arroyo, sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig? Ngayon namang narito na ang tag-ulan para iwas pa rin sa sunog, iwas pa rin sa mga kahalintulad na uri ng mga aksidente o sakuna, sir.
9: Opo, so eto bago talagang tuluyang magtuloy-tuloy yung tag-ulan, no? Kung halimbawa yung inyong bahay ay may na nagkakaroon ng patay sindi na ilaw, mm-hmm, o di kaya yung kuryente, ay ipasuri na natin ito sa ating mga lehitimong electrician dahil maaaring may problema ang inyong electrical wiring system.
5: Opa.
9: Kung nababasa halimbawa ay maaaring naapektuhan ang inyong system. Nabanggit nyo nga kanina, maaaring short circuit or maaaring kung ano ang nagiging problema daw, grounded, no, halimbawa. So ipasuri na agad para i-check sa mga electrician natin para hindi na ito magiging dahilan ng sunog. At kaya nga po, yung BFE4 ay habang in-enforce yung fire safety, yung ating fire code of the Philippines, no, at the same time, ito po ay ini-include din yung pag-observe ng maayos or mainam yung Philippine Electrical Code. Kaya sa pagsusuri ng mga electrical wiring, kasama yan sa ini-inspect po ng inyong BFP. Again, no, ang mithiin ng BFP ay talagang mag-protect life, property, at yung environment nga sa pamagitan ng integrated system ng prevention, response, at investigation. At hindi lamang po sunog ang maasahan nyo. Kahit po itong oras na ng or panahon na ng malakas na or sunod-sunod ng mga ulan, ay maasahan nyo pa rin po ang inyong BFP para rumisponde kung kailangan nyo po halimbawa sa water rescue o di kaya emergency and other rescue needed ng kailangan sa aming tanggapan. Huwag mag-atubili rin at tumawag. At ang talagang ginagawa natin, Sir Alan, no, sa ating community kasi bago pa magkaroon ng mga halimbawa na kaganapan ng pagbabaha, ay nakikipag-ugnayan na tayo sa mga community dahil ang goal din natin ay to strengthen yung public safety at saka yung community resilience.
5: Yes,
9: kaya nakikipag-ugnayan tayo sa mga barangay dyan, sa community, ano naman ang dapat gawin in case na bumaha sa paligid, no, sa agarang mag-evacuate at alam na nila kung saan ang magiging evacuation center coordinated na sa mga barangay and other local government units para meron na silang kasanayan. So yan po, bago pa magkaroon ng mga untoward incidents sa area, hindi lang po sunog, kahit po baha, kahit po halimbawa lindol, kaya nagsasagawa rin tayo ng simultaneous na national emergency earthquake drill.
5: Yes.
9: No, kasama yan. So hindi lamang po yan yung mga kasanayan, no, or drill. Ay tayo po ay nagpupunta talaga doon sa community natin para mag-engage po at maturuan yung ating mga community na magkaroon ng kaalaman kung anong dapat gawin in case of any emergency po.
5: Ayan, speaking of emergency, halimbawa may panganib ng pagbaha doon sa isang particular na lugar. Halimbawa nandiyan ang posibilidad na aabutin yung mga electrical outlets sa kanilang mga bahay. Anong dapat top of mind doon pagka nandiyan na at nagkakaroon na ng tubig, ano yung papatayin nila kagad yung main switch o yung main breaker sa kanilang bahay ng kuryente? Sir, ganun ba yon?
9: Yes, Sir Alan, no? Maraming salamat, nabanggit niyo yan. Mm. At tama po, i-turn off agad yung pinaka-main switch lang, no? Wag hindi lang basta-basta i-unplug, kasi kahit i-unplug niyo yung mga electrical appliance niyo, energize pa rin yung mga outlet.
5: Oo.
9: At kung yan po ay inabot ng tubig, ay pwede pong maging dahilan niya ng hindi lang po electric shock, maaring ma-electrocute kayo at mamatay pa, no, yung mga malalapit sa mga outlet. At gayon din, pwede rin magdahilan din or magsanhi rin ng sunog. Tama po, no? Ay dapat i-turn off agad ang mga main switch, kasi kahit may problema rin sa outside, no, sa mismong linya, ay hindi rin madadamay yung bahay dahil naputol na yung source ng electricity mula doon sa main line ng pagpasok sa bahay. Mm-hmm. So, yes po, yun yung pinakamainam na gawin po in case of baha. Pero kung kailangan din talaga ng mga ilaw, kaya yung paalala natin na magkaroon ng go bag in case of emergency, may mga flashlight tayong nakahanda, mayroon tayong kahit paano tubig at saka mga pagkain na that will last at least mga 2 to 3 days para in case of emergency talaga ay masasabi nating self-sufficient tayo at talagang community resilience nga.
5: Okay, ito isa pa, paalala. Kasi syempre, yung mga kababayan natin, maaring hindi nila nakagawian na from time to time ay chine-check yung electrical wiring sa kanilang bahay, maaring sobrang tagal na, hindi napapalitan ng mga kable. Ano ba yung mga telltale signs, halimbawa na, uy, dapat pala pinapacheck na natin itong ating electrical connection sa loob ng bahay. Halimbawa, pag nag-on ka ng ilaw, parang kumukutikotitap o may flicker, yung mga ganun. Yan ba yung mga senyales na may posibleng depekto na sa wiring sa bahay, Superintendent Arroyo, sir?
9: Yes, sir. Tama, Sir Alan, no? Isa yung halimbawa. At kung halimbawa ang gamit nyo yung traditional na fuse ay nag-trip off or yung sumasabog yung fuse, sinyalis rin po yun. Kung circuit breaker naman, maya-maya po ay nag-trip off yung breaker, ibig sabihin talagang may problema yun sa electrical wiring system o di kaya isa sa mga electrical appliance.
5: Ayun.
9: Kaya nagkakaroon ng problema ng ganon. Pero kung kahit wala ng mga electrical appliance, naka-untag na lahat, pero yun nga, medyo nakikita natin, patay-sindi pa rin yung ilaw, talagang merong problema yan. Ipasuri na natin agad. At isa pang magiging sinyalis yan, at siya, yung parang sinasabi natin, pag may sinat, may sakit. So pag di naman natin yung mga electrical wiring natin ay sobrang init, ibig sabihin yan, talagang may problema. Halimbawa, kahit yung mga switches ng ilaw, pag damahin natin gamit yung likod ng ating kamay, mainit. So ibig sabihin, may problema talaga sa ating electrical wiring system. Kaya ipasuri na agad yan, no? At magkaroon rin, yung nabanggit natin kanina, sir, na in case na sumasabog yung fuse, make sure din na meron tayong spare talaga ng mga fuse at tamang amperahe. Halimbawa, naka 60 or 30 amperes ba yan, ay meron tayong extra fuse palagi, kasi naging dahilan din yan ng sunog na nag-sumabog yung fuse, wala nang extra or spare na fuse, pero syempre ay abala naman yun kung walang ilaw or walang kuryente.
5: Mm-hmm.
9: Kaya ang ginagawa, sineshort po, binabalutan ng palara halimbawa.
5: Nirerekta, ha?
9: Oo, nirerekta, sineshort ng wire yung pinaka main switch natin. So, ibig sabihin nga, may problema na yung system, tapos sinort pa natin or dinirekta natin, wala yung safety device. So, pwede talagang maging dahilan ng sunog yun.
5: Mm.
9: So, yan po. Kung circuit breaker naman, ay pwede lang natin on ulit. Pero pag nag-off pa, ibig sabihin, kailangan na talaga ipasuri yan. At
5: okay,
9: sa normal naman, sir, no, siguro kung ating mga bahay ay mga regularly, kahit walang problema, mas mainam na rin. Ipasuri natin mga 5 years, 10, in every 5 years. Tapos kung well-maintained naman, every 3 years. So, ganun po. Pero kung may problema, huwag na mag-antay ng cycle na ito. Ipasuri agad.
5: Ayun. Okay, Superintendent Anthony Arroyo, sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa ating Bureau of Fire Protection, sir.
9: Yes po, at more power, Sir Alan. Maraming salamat rin. Palaging katuwang namin sa mga mithiin namin para talagang magligtas at ng mga ari-arian at buhay po at kasama rin na rin po ang ating environment. Salamat po and more power.
5: Thank you, sir. Good morning, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang Chief ng National Headquarters Public Information Service ng Bureau of Fire Protection. 29 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa ating pagbabalik, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Integrated Bar of the Philippines sa pamamagitan ng kanilang National President at Chairperson ng 27th Board of Governors, si Attorney Alan Panolong. Uy, katukayo ko ha. Attorney Alan Panolong. Yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
12: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
13: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz inyong AM dial sa Mega Manila. Sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo makikipag-ugnayan sa Integrated Bar of the Philippines, o sa IBP. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang National President at sharing chairperson ng 27th Board of Governors ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Alan... Uy, katukayo ko, di ba? Attorney Alan Panolong. Attorney, magandang umaga, sir.
15: Magandang umaga, katukayo, at magandang umaga po sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay.
5: Yes, sa sir. Oo, una, sir, we understand na kayo very busy ngayong umaga, but thank you for this opportunity at mapag-usapan natin yung issue na may kinalaman dito sa quorum. Isa sa mga mainit ngayon yung quorum doon sa Senado, ano. Okay. Ang una siguro ano ba ang mga alituntunin sa pagdetermine kung mayroong quorum o wala sa isang collective body, Attorney Panolong, sir?
15: Yeah. Magandang katanungan po, no. Unang-una po, para ma-determine yung quorum, nasa constitution po na majority of the members shall constitute a quorum in order for them to transact official business. So ang ibig sabihin po nito, majority ng members, no. Ang kaso po nito is that alam po natin minsan, no, yung lahat ng miyembro ay hindi naman po talaga nagiging available. So pwede pong ma-hijack yung I would say, sorry to use the term hijack, na pwede pong mapigilan yung pag-usad ng trabaho sa Senado. Kung kaya't kinakailangan po eh makakaroon ng majority. So paano po ma-determine yung majority?
5: Yan, opo.
15: Ngayon, ang Senado po ay meron po tayong 24 seats or meron po tayong 24 senators. So ang majority po niyan is supposing lahat po sila ay physically capable at present, ang majority po niyan is 13. Okay. Ngayon, may mga instances na kung saan hindi nabubuo yung 24. Dahil una, pwedeng pag-usapan na natin itong nangyari nung nakailang araw, no? Una, yung isang senador is naka-detained because of a non-bailable offense,
5: okay,
15: no? Pangalawa is yung isang senador is hindi rin po alam kung saan ang whereabouts niya. Yun po yung ating nababasa sa mga reports, no? So ibig sabihin, ang natitira lang po na pwedeng incompel ng Senado na umaten is 22. Ngayon, ano ho ang majority ng 22?
5: Mm.
15: Ang majority po ng 22 is 12. Yun,
5: okay,
15: po. So kasi 22 divided by divided by 2 yun eh. So naging 11.
5: 12.
15: Round off. Yes, yeah, so plus 1. So nagiging 12.
5: Mm.
15: So hindi po ito, kasi ang lumalabas kasi sa media is parang labanan ng 13 at saka 12.
5: Yan, hindi opo, po, opo, yan.
15: Hindi po
5: opo.
15: Yun, hindi po yun. Because ang intention po ng Saligang Batas ay ang Senado ay makapag-function na hindi ito nakasalalay sa grupo ng iilang senador,
5: mm-hmm,
15: or ilang senador na ayaw naman pumasok. Dahil kung ganun po yung yun po ang intention ng constitution eh. Ngayon, bakit yung 13 matunog? Yung 13 po ayon sa constitution,
5: opa,
15: no? Pag mag-elect ng Senate President, kailangan ng majority of all.
5: Mm.
15: Ibig sabihin ng all
5: 24.
15: Kabuuan ng komposisyon ng Senado, 24.
5: Okay.
15: Ano po ang kabuuan ng komposisyon ng Senado? Senado 24.
5: Mm-hmm.
15: Ano po ang majority ng 24? 13. So
5: okay,
15: ngayon, wag ho nating i-confuse yung pag-elect ng liderato ng Senado, yung Senate President, kasi
5: mm-hmm,
15: is physically mentioned yan sa Ligang Batas, sa Constitution,
5: opo,
15: na kinakailangan majority of all ng lahat ng miyembro ng Senado. Meaning to say, 13.
5: Mm-hmm.
15: Pero kung usaping quorum, hindi po all ang ginamit eh.
5: Majority of
15: the members. Majority of the members. Dahil nga po, meron pong nangyari noong 1949, yung pong sikat na sikat ngayon na pinag-uusapan.
5: Avelino case.
15: Yung Avelino versus Cuenco.
5: Opo.
15: Opo. So ang nangyari po noon, 12 sila dahil unang-una, yung isang senador nasa abroad.
5: Mm.
15: So siyempre, hindi mo makumpel yun na umaten. Pangalawa, yung isa po ay na-admit sa hospital.
5: Mm-hmm.
15: Yun. So, applying rule of majority sa quorum, hindi po kinount yung nasa abroad. Dahil outside of the coercive power of the Senate, meaning
5: mm-hmm
15: to say,
5: mm-hmm,
15: hindi niya mapakumpel na umaten. So kung kaya naging 12 ang quorum dahil yun ang majority ng 23.
5: Ayun, opo.
15: Okay.
5: Attorney Sir, yung nabanggit mong phrase, outside of the coercive power of the Senate. Yun.
15: Opo. So ngayon, sa panahon ngayon, paano mo ngayon makumpel yung isang senador na nakadetain?
5: Mm.
15: Hindi mo pwedeng i-compel yun dahil yung detention niya is by reason of a warrant because he is facing charge which is non-bailable. Pangalawa, yung isa, paano mo makumpel? Eh, hindi mo nga alam kung nasaan siya eh.
5: Mm-hmm.
15: Kung nasaan, saan mo hahagilapin. So, yung coercive power ng Senate to compel the attendance of members, hindi niya magagawa. So, doon na lang siya sa kung sino yung pwede niyang makumpel. Sino po sila? Yung 22 senators. Ano po ang majority ng 22 senators? 12. Yun po ang explanation. Naku, kasi ang ating mga kababayan po, dahil sa ito ay usaping legal, eh, nagkakaroon ng mixture of yung understanding yung 13 at saka 12. So liwanagin po natin muli, yung 13, kailangan po yun para po sa pag-elect ng Senate President. Kasi sinasabi sa saligang batas, of majority of all its members.
5: Okay.
15: So ngayon, for purposes of determining the quorum, majority of the members. Yun po yun. Kaya yung 12 is naging majority.
5: Okay. So 22, naging majority ang 12, also following the yung binabanggit nyo kanina na Avellino versus Cuenco doctrine. Ano? So yung 12, dahil may quorum, po pwedeng mag-conduct ng business ang Senado, sir. Ganun ba yun?
15: Opo, dahil yan po ang intention ng saligang batas. Kumbaga, yung the rule is that ang Senado was really established to perform its mandate. Ano po yung mandato niya? Magpasa ng batas. I-perform nila kung ano man yung kaakibat ng mga tungkulin nila ayon sa saligang batas.
5: Opo.
15: Ngayon, eh kung masyadong stricter yung interpretation niyan, eh baka ma-fail kung ano man yung ina-ambition ng framers ng ating constitution or kung ano yung intent ng constitution.
5: So, yun ang ibig sabihin kung bakit majority of the members present, majority of the members at saka majority of all members, magkaiba yun para, opo, para magampanan yung role ng Senado na magpasa ng kaukulang mga o tumalakay ng kaukulang mga batas at panukalang batas, attorney.
15: Tama po yun, sir. Ibig sabihin po, yung majority of members, ayon sa Avellino versus Cuenco, kung sino lang po yung pwede mong makumpel, kung sino yung pwede, through the coercive power, kasi may coercive power ang Senate, through the Senate Sergeant at Arms, pwedeng utusan ng Senado na, Mr. Sergeant at Arms, hanapin mo si Senador, ganito. Kung ayaw niya, dali mo rito para umaten sa session. Kasi unang-una, in-applyan niya, nagpa-elect siya as senador. So, dapat kampanan niya kanyang tungkulin. So, yan po yung ibig sabihin ng coercive power. Ngayon, paano mo po ma-apply yung coercive power kung hindi mo nga pumahanap?
5: No?
15: Kung halimbawa, nasa abroad, tulad nung sa Avellino versus Cuenco, hindi mo, that is already outside of the coercive power of the Senate. So, yun po ang ibig sabihin nito.
5: Ayun, okay. At yung binabanggit niyo na yung coercive power na yon ay pwedeng pilitin o obligahin mismo ng Senado ang mga miyembro niya na present o kaya yung walang kaukulang mga prohibisyon na umattend, dumalo sa mga sesyon na Attorney Panolong, sir.
15: Yeah, po, pwede pong gawin yon. Pwede pong gawin yon.
5: Okay. At yung binanggit niyo kanina, kung under detention halimbawa ang isa ay hindi po pwedeng hindi mag-a-apply sa kanya yung coercive power. Ganon.
15: Opo, kasi as a detained person or kwan, yung mga privileges mo po, eh, ma-deny ka po yun. No? So, kaya nga very strict ang ating batas dyan eh. Oo. So, kung if a person is facing a serious charges, no, for instance, non-bailable offenses, no, or non-bailable offense, so, under detention, hindi ho basta-basta makakalabas ng kulungan yon.
5: Okay. So to sum up, 13 ang kailangan para mag-elect ng Senate President. Pero under the present circumstances na meron lamang binabanggit nyo na 22 senador na who may be subject to the coercive power of the Senate, ang majority noon ay 12.
15: Yes, para po mag-constitute ng quorum.
5: And kung merong quorum, the Senate can effectively conduct business at walang anumang magiging problema. Ang hindi lang pwedeng gawin, gaya nung nabanggit nyo kanina, is to officially elect the Senate President. Ganun po ba?
15: Opo. So kung meron pong quorum, ang Senado po pwede na po mag-transact ng official business. Then yung official business nila are presumed to be regular and legal unless declared by a competent authority. Halimbawa, merong mag-question before the Supreme Court. No? Kasi ngayon po, ang judicial power or judicial controversy is extended, no? So pwede po kung nung if I may share this po, no, yung sa Avellino versus Cuenco.
5: Yes, please.
15: At first time, the Supreme Court declined to rule on the merits on the ground of a political question. Ibig sabihin, sabi niya, this is purely an internal matter of the Senate. However, they decided to take a second look when it was dismissed and there was a motion for reconsideration. So doon po sila nag-rule nung quorum. So in this case, at present po, under the 1987 Constitution, pwede na po ang Supreme Court tumalakay ng mga bagay wherein kung meron pong grave abuse of discretion na nakomit ang isang agency or instrumentality ng government, pwede po siyang manghimasok at isettle ang issue or controversy na nangyayari.
5: Ayun. So this is based on the, sir?
15: 1987 Philippine Constitution.
5: Okay. So in
15: the expanded power of the judiciary.
5: Ayun. At kumbaga, yung ginagamit na argumento ng iba, teka muna, baka mag-violate yan dun sa principle ng separation of powers? Attorney, Panolong,
15: sir? Sabi nila, it's a political question. Ngayon po, sa 1987 Constitution, maliwanag na po yung demarcation na yan. So, ibig sabihin, even if Senate is a co-equal branch of government,
5: opo,
15: so kung meron pong mga panuntunan sila na nalabag, pwede pong i-resolve yun ng Supreme Court if dadalhin po sa kanila yon.
5: Yon. Okay. Nako, Attorney Panolong, sir, salamat po na marami ha, dito sa inyong mga paghimay na ito sa usapin pa rin ng quorum based on the jurisprudence na the Avellino Doctrine o na dinisisyonan na mismo noon ng Korte Suprema, sir. Attorney, salamat po na marami at more power po sa inyo at sa Integrated Bar of the Philippines, sir.
15: Maraming salamat po, kasamang Alan, no, at tayo pa ay umaapila sa ating mga kababayan, no, na huminahon po tayo at alam po natin, no, na medyo emotional yung mga kababayan natin, no, kasi pwedeng meron silang kinikiling o ano man. So we just have to express our views in a manner na very professional and courteous. Likewise, I would like to remind our fellow lawyers na while we can give our own opinion on the matter, but let us always think of, you know, extending courtesy to fellow lawyers, and the people are watching us, no? Maraming salamat po.
5: Yes, sir. Thank you. Thank you very much po, and good morning, mga kaibigan. Ang Integrated Bar of the Philippines National President at Chairperson ng 27th Board of Governors ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Alan Panolong.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Mga kaibigan, meron tayong 47 and a half minutes po makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.

0: Guest Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ikaw ba ay naharana na?
3: Tumawin mo sana.
2: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
4: uso pa ba ang harana?
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Shoutout lang dun sa mga nag-message doon sa live stream natin ha, sa ating Facebook page, si Merlin Rapis Laguna. Sabi niya, good morning po, watching from Singapore. Oy, thank you ha, salamat sa panonood, Merlin Rapis Laguna. Si Ginaline Ilanan Pantaleon, sabi naman niya, good job sir. Oy, thank you ha, Ginaline Ilanan Pantaleon. Salamat sa panonood. Kanina ho na banggit ng MMDA Metro Base ni Rogent Mutok na mayroong oil tanker na bumangga dyan po sa ilang mga concrete barriers sa Quezon Avenue. At sa latest naman mula sa ating kasamang si Marian Bastasa, hindi pa rin naaalis yung oil tanker na yan. Alamin natin ang detalye. Narito ang report ni Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mary, kumusta dyan?
10: Alan, mabigat na trapiko nga ang sumalubo sa mga motorista ditong pan-northbound sa EDSA ngayong umaga matapos na bumangga ang isang oil tanker sa ilang concrete barriers sa pagbaba nitong Quezon Avenue flyover kaninang madaling araw. Ayon sa MMDA, naganap itong insidente bandang 5:26 ng umaga sa EDSA northbound kung saan 11 ng mga concrete barriers at isang plastic barrier ang nahagip. Ang itong tanker ay may bitbit na mga gasolina na nagmula sa Batangas at patungo raw sana ng La Union. Sa kabila naman ng insidente, hindi tumagas ang lamang gasolina ng tanker at ligtas din naman itong driver at pahinantin to. Ayon sa driver, hindi daw niya napansin na pababa na pala dito sa bahaging ito kaya nahagip yung mga concrete barriers. Sa ngayon ay naialis na rin yung mga nasirang concrete barriers bagamat pahirapan pa, nakikita natin no, yung pag-alis doon sa oil tanker. At dahil nga sa insidente, Alan, ay nasa 2 na ngayong hindi pinapadaanan sa mga sasakyan ng Quezon Avenue flyover at sa halip ay pinapadaan ang mga ito sa service road. Kaya naman, ang trapiko ay kanina na nung papunta kami dito, nasa may bandang EDSA Kamuning, mabigat na talaga yung daloy ng mga sasakyan at for sure, medyo lagpas pa yung buntot ng trapiko niya. Kaya yung mga pupunta po rito, maganda siguro, iwasan nyo na at talagang kung hindi maiiwasan, talagang sa service road ang daan. At ngayon, nananatili naman sa lugar itong mga tauhan na traffic enforcer na MDA para umalalay sa daloy ng trapiko. Yan na muna, Alan, ang sitwasyon dito sa bahagi ng EDSA Northbound. Marian Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Thank you, si Marian Bastasa.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Mayroon pong mga wildlife animals na binibenta sa halagang 3.5 million pesos. Uy, ang dami siguro nito ha. Ang nasagip po ng mga tauhan ng CIDG.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
11: Nasagip ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang iba't ibang wildlife animals ay binibenta sa kabuuan.

0: takot ka na hati milyong piso. Ito matapos sila magkasana operasyon sa barangay Kawit, bayan ng Medellin sa lalawigan ng Cebu na nagresulta sa pagkakaresto ng isang babae na sa gip sa naturang operasyon ng anim na parots na kinabibilangan ng Ecletus, Blue Nape at African Grey, gayon din ng apat na African na Spurred Tortoise sa isang blok ulang permit mula sa Department of Environment and Natural Resources. Dahil dito naharap siya sa pagdabag sa Republic Act 9147 o mas kilala bilang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
1: Thank you, J. Mark Dagala. Bye-bye time muna kami, mga kaibigan, sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Friday morning. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Arnel Villamor, Jobel Lustre. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
8: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
7: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
8: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ang kwento ng adobo.